0: Magandang umaga po sa inyo. Salamat sa Diyos sa ating muling pagsasama-sama. Salamat dun sa message nung kanta kanina. Ang ganda nung pangako ng Diyos. Hindi talaga tayo iiwanan. Ayan. Ngayon pong umaga, before we proceed with the message, meron lang akong ilang mahalagang announcements. No? Una, salamat po sa Lord sa kahapon. Kahapon, yung ating unang medical clinic dito sa Marikina Christian Fellowship, kung saan merong, tama ba, 26 or 27 members ng church natin ang na-check up, nabigyan ng libreng gamot, and kausap po natin yung ating doctor, si Doc Jong. Sabi niya, Pastor, ang top 2 na mga sakit ng mga taga-MCF, one is hypertension, pangalawa, diabetes. At proven naman yun, nakita dahil dun sa mga gamot, yun yung naipamigay na mga gamot. Pero bukod dun sa mga na-check up, meron pang mga na vital signs at nasukat yung kanilang sugar level. Talaga namang, mga kapatid, ingatan natin yung ating kalusugan. And we intend to do it again. Gagawin po natin ulit yan, but on a larger scale. Bukod sa mga members ng church, we intend na makaminister tayo sa mga kapitbahay natin, ma-offer natin yung libreng check-up and gamot sa atin pong mga kapitbahay. So kung hindi kayo nakapagpa-check-up nung kahapon, sa susunod, welcome po na ma-check-up po tayo. Paulit-ulit po natin sinasabi, dito po sa Marikina Christian Fellowship, ang pangunahing bagay po dito sa atin ay ang making disciples. Yung pagiging followers ni Jesus Christ. Gusto po natin, lahat tayo na naririto ay talagang mga followers. Ibig sabihin, sumusunod sa ating Panginoong Jesus. Hindi lang po tayo uma-attend sa church. Pagkatapos umattend, sasabihin natin na fulfill na natin yung ating religious obligation. Marami kasi ganun ang kaisipan. Simba lang and then okay na ako. Na-fulfill ko na yung aking religious obligation. Pero hindi, lalagpas po tayo doon. We will go beyond that. Gusto natin lahat tayo maging followers talaga ni Jesus Christ, kung saan ipinamumuhay po natin, yun pong teachings ni Jesus. And the main vehicle in making disciples, yung ating mga encounter groups. Minomonitor ko po yung ating mga e-groups, kung sino yung mga kasali na, at kung sino yung mga hindi pa kasali sa e-groups, lalong-lalo na po yung mga nasa ministry na, serving already, yung mga may leadership position. And I will ask the EG leaders kung kayo ay actively nagpa-participate. Hindi lang kayo member ng e-group. Minsan, nagpalista lang na member ng e-group. Kailangan actively na nagpa-participate, kasali dun sa ating encounter groups. And sa mga e-group leaders, on July 18, markahan nyo na po sa mga kalendaryo po ninyo. That will be the second EG leaders meeting. Pag-uusapan po natin ano yung ginagawa natin sa ating mga encounter groups. At tingnan natin yung direction ng atin pong mga grupo. Natatandaan niyo po ba kung ano yung memory verse natin for this month? Ang memory verse po natin ay Matthew 28:19-20. Sabi doon, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything that I have commanded you. And surely I am with you to the very end of age. Binanggit ko na po ito dun sa fellowship ng mga astig. At gusto ko pong ulitin sa kabuuan ng church. Dapat po ito memorize ng lahat ng taga-MCF. Sabi ko nga po dun sa mga astig, pag nagkasalubong tayo, whether dito sa church or sa labas, at nilapitan kita, sasabihin ko sa iyo, recite Matthew 28:19-20. Ang nakakatuwa po, mula pa nung nakaraang linggo, ay merong mga nasa salubong ko, hindi ko pa tinatanong, sila nang nagre-recite. Matthew 28:19-20. Talaga, at sabi ko nga, pag magkakasalubong tayo at bigla kang umiwas, alam ko nang ibig sabihin nun. Kaya ka umiwas. Dahil gusto po natin, memorize natin lahat. Kasi the main thing here is making disciples. At yun yung sabi ng verse. Gusto ng Diyos tayo maging followers ni Jesus Christ lahat. So, Sa lahat to ha, pag nagkasalubong tayo, dito man o sa labas, and then tatanungin kita, sasabihin ko, recite Matthew 28:19-20. So, gusto natin lahat ay mare-recite yan. And then, ilang bagay pa, ilang announcement nakalagay naman po dito sa ating bulletin. Aware naman po siguro kayo dun sa nangyaring shooting incident dun sa Tacloban. No? Alam po niyo yung shooting incident doon involving yung mga teenager and many more crimes and acts of violence. I believe they are results of family breakdown. Sa pamilya nagsisimula po yan. Family breakdowns. And even yun pong kahapon ay nagpunta ako sa Quiapo at sumakay ako ng LRT. Yun pong LRT, karamihan ng mga sakay ko, mga naka-costume pa, dadalo ata dun sa parada na gagawin dun sa Quezon City. Kaya nga sabi ko yung aking pakiramdam talaga, no? Ang iingay pa naman nila at ang talagang naghaharutan doon sa loob ng LRT. And even that, I believe, yung pagdami nila, sabi nila dumadami, hindi naman nanganganak. Pero I believe result pa rin yun ng family breakdown. They could have been avoided. They could have been avoided. So ano ang tugon ng church doon? Ang tugon ng church, palakasin ang pamipamilya. With that, ipapanawagan ko po yung ating couples fellowship na ginagawa. On Friday, actually ang couples fellowship natin, every first and third Friday of the month. Pag first Friday, ang pinag-uusapan yung ugnayang mag-asawa. Yung husband and wife relationship. Pagkang third Friday, ang pinag-uusapan is parenting. So sa July 3 sa Friday, ipapanawagan ko po lahat ng mga mag-asawa, please attend. Ayaw natin na mag-breakdown yung family. Gusto nating matibay yung ating mga pamilya. So pinag-uusapan doon, love there. At ang nakaschedule sa Friday, sabi po rito, ang topic po natin ay love versus lust. L-U-S-T. Love versus lust. Hango po ito doon sa love there material na ginagawa natin. And then on July 17, tinatawagan ko po ang mga parents. Pag-uusapan natin parenting, yung pagpapalaki sa atin pong mga anak. And sabi ko nga, hindi lang actually ito parenting, hindi lang para sa parents. It includes pati pagiging lolo at lola, pagiging tito at tita. Dahil meron po tayong papel na ginagampanan sa pagpapalaki po ng ating mga anak. Para po maiwasan yung mga family breakdown na ang resulta yung mga kabataan natin ay kung ano-anong mga nangyayari sa kanila. So ang tugon ng church, patatagin, palakasin ang atin pong mga pamipamilya. So July 3 sa Friday, gusto ko pong makita ang mga couples para po sa ating couples fellowship. And then, kung binigyan po kayo ng bulletin, meron pong nakaipit na ganito. Nakita nyo na po ba? Okay. Ito po yung survey on multiple services. Ipinapanalangin po at pinagpaplanuhan ng leadership ng church yung pagkakaroon ng more than one. Sabi dito, kung magkakaroon tayo ng higit sa isang oras ng pananambahan o higit sa isang schedule, more than one na Sunday worship, ang tanong, what time ka a-attend? So, halimbawa na meron tayong dalawang services, anong oras ka a-attend? Paki-check nyo lang po yan. Alas 8, alas 10, alas 4, o alas 6. I-compile po natin yan. Diba? Para maging basis sa ating pagpaplano nung pagkakaroon ng dalawang services. Ano, alas 8 at alas 10 ba? O alas 10 at alas 4 ba? Alas 8 at alas 6? So, gusto po naming marinig kayo. So, pinag-pipray po natin yan, pinaghahandaan po natin yan. Pagka po na fill upan nyo na, o baka meron kayong suggested na oras, isulat nyo dyan kung anong suggested na oras ninyo. And then, pakilagay nyo lang po dun sa ating offering box. Alam na po nung nasa treasury na iipunin yan. At pagkatapos, i-compile para malaman yung ito yung magiging basis ng atin pong maging schedule. Ang current schedule po natin ngayon, alas 9 yung ating growth class. 9 to 9.50. Kaya pagkang 9.50, meron ng bell dyan, no, para tapusin na. And then yung ating worship ay 10 o'clock to 11.30. 10 o'clock to 11.30. Ulitin ko po. 10 o'clock to 11.30. Ang goal po natin is to always end by 11.30. Yung pagkatapos ng MCF hymn, 11.30. Lumagpas man tayo, konti lang. Lumagpas. Para hindi lahat, kasi pagkang inaabot tayo ng 12, lahat nagmamadali, gutom na siguro, gusto nang magsiuwihan. Pero pagtapos tayo 11.30, meron pa tayong time for fellowship, kumustahan, hindi nagmamadaling magsiuwihan. So we will finish by 11.30. Pagsasabihan po natin yung mga preacher na huwag magpipreach ng mahaba. Bawal mag-preach ng mahaba. No? At ang guide lagi sa preachers, ikaw ha, tandaan mo. Ang guide palagi, KISS, K-I-S-S. Keep it short and simple. Kala nyo may ibang S ha. Keep it short and simple. So yung mga messages na maririnig natin, aside from being truthful and biblical, it should be short and direct. So we will finish by 11.30, except pag first Sunday, meron tayong Lord's Supper. Meron tayong Lord's Supper. So pagkang first Sunday, hanggang 12 tayo. Dahil meron tayong Lord's Supper. Kaya nga meron tayong sopas or goto sa baba after noon. After ng preaching, there will be just short announcements. Short lang yung mga announcements natin dito. Na kung ano lang yung mahalaga. Short announcements, walang pahabol ng announcements, wala na pong aakyat dito sa stage para mag-announce. Yung worship leader na ang bahalang mag-explain ng announcement. At yung karamihan naman ng schedule, nandito naman sa bulletin na meron naman tayong lahat. Pwede nyo namang iuwi at tingnan na lang. No? After ng message, just short announcements. Kung merong video na ipapalabas, it should not be longer than 2 minutes. Laging ganun, maiksi lang. Should not be longer than 2 minutes. So ang target natin, matapos ng 11.30. Pero siguro ngayon, lahahaba tayo ng konti kasi meron ako mga announcements. Pero konting-konti lang. Konting-konti lang. But target natin to finish by 11.30. Kasi pagkang nagkaroon tayo ng multiple services, ganun din. Halimbawa kung maano yung oras natin, mahirap, maapektuhan yung susunod na schedule just in case. Diba? And we have to be, yung integrity natin sa ating oras. Kaya huwag kayong malilate, dating kayong maaga. Para wala kayong nami-miss in worship. And lastly, sa atin pong prayer meeting, meron po tayong prayer meeting every Wednesday, 7.30 po ng gabi. Yun pong series natin sa ating prayer meeting, sumula po nung May hanggang September, ang pinag-uusapan po sa prayer meeting natin, yung TGIF, is confronting, overcoming, combating, resisting mediocrity. Ano ba yung mediocrity? Ibig sabihin ng mediocrity, doing things poorly or unsatisfactorily. Diba? Pagkang yung pwede na, yung term na namin, yung pawaso-waso, pawardi-wardi, pwede na yan, pasang-awa, wag lang hindi magawa, i-overcome po natin yan. In all areas of our lives, sa ating personal na buhay at lalong-lalo na sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. So lalabanan natin itong mediocrity na ito at paalala to palagi sa lahat ng nagmi-minister, sa lahat ng nagsiserve, and even in our personal lives, hindi pwede yung pwede na. Hindi pwede pasang-awa. Hindi pwede doing things poorly. Because our God deserves our best. Tandaan mo natin yan. Yan yung guiding principle natin sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. So in the name of Jesus, we will beat mediocrity. Bawal ang hindi excellent sa Lord. Bawal ang hindi excellent. From mediocrity to excellence because our God deserves the best. Mahalagang announcements po yan. Sana nag-sync in sa ating lahat. Now, let's go to our message. Tinitingnan ko yung oras. It's 10:52. Ngayon po, we will have a message on giving. As per our preaching calendar, every year, magtuturo tayo ng giving 4 times a year or quarterly. Ito pong pagtuturo natin tungkol sa giving, this is independent o wala pong kinalaman yung church financial status po dito. Walang kinalaman. Baka isipin nyo, kulang na siguro yung pera ng church, maliit ba yung giving? Ano? Wala pong ganong usapan. Nakaschedule po to, 4 times sa isang taon, we will have a message on giving. Yun pong monthly financial report po natin. If you're interested, chinek ko, updated po hanggang month of March dun po sa ating bulletin board dito sa Pathwalk. So if you want to know our financial status, andun po yung monthly financial report. So as of month of May, updated po yun. June pa lang naman ngayon. So after nung ano, i-update ulit yan. If you're interested, so nandun yung ating financial status. And reminder na rin sa mga ministry heads, paki-update na rin po yung ating bulletin board. Meron akong nakikita doon, nakangiti sa akin, kinuha na ni Lord to. Nakangiti pa sa akin hanggang ngayon. Yung picture na doon. At mga 2025 pa yung ilang nandoon. So paki-update na po natin yan. So when we teach about giving, syempre ang premise na ito palagi, ang Diyos ang naunang nagbigay. Ang Diyos ang nagbigay. Binigyan tayo ng buhay, binigyan tayo ng lahat ng ina-enjoy natin, at higit sa lahat, binigyan tayo ng buhay na walang hanggan na nakamit natin nung kilalanin natin si Jesus bilang ating Panginoon tagapagligtas. And when we talk about giving, don't think that this is just about money. Yung iba, yun ang inisip, ayan na naman, usapang pera naman yan. No, this is not about money, or this is not just about money, this is about surrendering our lives to the Lord na siya namang naunang nagbigay sa atin. Yung pong binasa natin kanina in Luke chapter 21, yun po yung basis ng message natin ngayon. Makita natin, ang Panginoon naupo siya dun sa place ng temple kung saan nandun yung mga nagbibigay ng kanilang offering. Nakita niya merong mga mayayaman na nagbibigay ng offering. Igunis mo, ano kaya yun? Tinitingnan ni Jesus gano'ng karami? Mali-malita ba yung binibigay? Pero inobserbahan, merong nagbigay ng yung mayaman, nagbigay ng malaki. And then merong poor widow, sabi doon sa kwento, merong poor widow na nagbigay ng dalawang coins. Siguro unang tanong, bakit sila nagbibigay sa temple? Why people give offerings at the temple? Base doon sa kwento. Bakit nga ba pagpunta sila sa temple, bakit sila nagbibigay ng offering? Meron pong tatlong dahilan tayong ibibigay. It may not be exhaustive, baka meron pang ibang dahilan. Pero tatlong bagay bigyan natin. Una, kaya nagbibigay, nag-o-offering yung mga tao pagpunta sa temple noong time ni Jesus. Una, to express their worship and gratitude. Bilang pagsamba nila at pasasalamat sa Diyos. Diba? Dahil sila'y pinagpala, meron silang natanggap mula sa Diyos, pasalamat sa Diyos sa kanilang buhay, sa mga blessings na ano. So, to worship the Lord, nagbibigay sila, nag-o-offer sila. Sabi ng Proverbs 3:9, honor the Lord with your wealth. So if you want to honor the Lord, if you want to give glory to the Lord, ang sabi, honor the Lord with your wealth. That's one way of honoring the Lord. Hindi lang yun, ha? Meron pang ibang paraan. But one way of honoring the Lord is by through our wealth. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops. So, kaya sila nag-offering doon kasi they want to honor the Lord. They want to worship. They want to give thanks to the Lord as a sign of their gratitude. Pasalamat sa Diyos. Pangalawa, kaya sila nag-offering because it was commanded to them. Inutusan yung bansang Israel. Sabi sa bansang Israel, you must offer in Deuteronomy 16:16-17. Ito yung sabi. Walang haharap sa Lord na walang dala. Ganun kahigpit sa nung time nila. Sa mga Israelites. Walang haharap sa Lord na walang dala. No man should appear before the Lord empty-handed. Haharap ka sa Lord, meron kang dala-dala. Sabi, each of you must bring a gift. Dapat lahat kayo meron kayong dala in proportion to the way the Lord your God has blessed you. Pinagpala ka in proportion. Kumbaga proportionate yan. Malaking pagpapala, malaking bibigay mo. Maliit na pagpapala, maliitin. Yun yung rule na ibinigay ng Diyos, utos ng Diyos sa Israel. That's why pagpunta na sa temple, meron silang daldalang offering. It was commanded to them bilang mga Israelites. And pangatlo,
1: to support the temple ministry.
0: Sa temple ministry, may mga gastusin dyan. May mga taong nagsiserve. At yung mga taong nagsiserve, yung mga Levites. Yung mga Levites, wala silang inheritance. Wala silang nung hatiin yung lupa ng Israel, hindi binigyan ng lupa yung mga Levites. Bakit sila hindi binigyan ng lupa? Kasi yung Levites, sila yung inatasa na mag-serve dun sa temple. So, alam nga namang magutom sila. Di ba? Hindi sila nagtatanim. Wala silang kabuhayan. So, ang sabi ng Panginoon in Numbers 18:21, sabi, I give to the Levites all the tithes in Israel. So, yung ibinibigay ng Israel, yung 10% ng kinita ng mga Israelites na binibigay nila, sabi, I give to the Levites. Bibigay, kasi wala silang lupa, wala silang aanihin, hindi sila magtatanim, hindi sila magtatrabaho, magsiserve sila sa temple. And then, bukod sa kabuhayan ng mga Levites, meron pang ilang gastusin sa temple activities. Kailangan lang bumili ng oil para dun sa mga ilawan, dun sa mga susunugin. Kailangan lang yung mga gamit dun sa temple. So, to support the temple ministry. Primarily, yun yung tatlong dahilan. Kaya, pag yung mga Israelites pumupunta sila sa temple, meron silang daladalang offering. Meron silang daladala. Now, let's look at the details of the story. Sabi ng verse 1 and 2, as he looked up, ang Panginoong Jesus ito, as he looked up, Jesus saw the rich putting their gifts into the temple treasury. Nakita niya, may mga mayayaman. Pupunta sa temple, so dinadala niya yung kanilang gifts, yung kanilang offering dun sa treasury. He also saw, meron siya nakitang poor widow, yabe, mahirap na byuda, poor widow, na naglagay ng 2 very small copper coins or mites. Mites. Mamaya explain ko yan. So, yung pong temple nila, meron po yung tinatawag na court of women. Yung isang section, court of women. Doon po sa court of women, meron po doon mga receptacles. May mga receptacles yung lalagyan. Pakita nga yung picture ng lalagyan. Yan, merong receptacles na ganyan. Yan yung receptacles. Actually, sabi, meron daw 13 na ganyan na lalagyan. It is made of brass, metal. So, pagkang ang pera naman nila noon, coins. Di ba? Coins yung pera. Walang papel na pera noon. No? So, ang pera lang, coins. Whether yung iba, gold coins. Yung iba, silver. Yung iba, copper. So, pagkang hinulog doon, dyan sa lalagyan na yan, kasi it's made of brass, it's metal, tutunog yun. Tutunog. So, alam na alam nila pagkang mayaman yung nagbigay. Kasi, yung tunog ng gold, iba sa tunog ng silver. At lalong iba yung tunog ng copper. So, yung mga nandun, alam na alam nila pagka may naglagay, gold yun. Huh? May dumating, may naglagay, tang, gold yun. Huh? Tapos kung marami, tang, tang, tang, ang dami, ang daming binigay. Ha? Kaya sabi, nakita niya yung mga mayayaman, naglalagay ng gifts. So, maraming tunog, ang lakas ng tunog. Dun sa ano. And then, merong isang poor na widow, pumunta rin doon. Naglagay sabi ng 2 very small copper coins. Sa King James Version, ginamit yung word na mites. Huh? Yung word na mites. Alam po niya itong yung small copper coin, sabi lang, yun yung smallest denomination during their time. Tayo ba, ano yung smallest denomination natin? Meron pa bang 5 ngayon? Meron pa. Meron pa. So, kung yun yung smallest denomination, baka yun. Because during their time, yun yung smallest denomination na available, yung 2 small copper coin. At ganyan yung itsura niyan. Ang value daw niya noon, 100 na ganyan, 100 na small copper coin, ang equivalent niya, 1 denari. Yung 1 denari, yun yung 1 day na sweldo. Isang araw na sweldo. 100 na ganyan. Magkano ba yung isang araw na sweldo ngayon? 695 yung minimum. Tama ba? Dito sa Metro Manila, sa probinsya, mas mura. Ah, so, 695. Sabi, yung isang ganyan, 1% nung minimum daily minimum wage. So, 695. Yung dalawang ganyan, edi roughly 14 pesos. Kung lalagyan natin ng value ngayon. So, yun yung inilagay. Habang yung mga naglalagay, mga mayaman, naglalagay sila ng mga gold and silver, Ito siguro nung ilagay, halos, katiting. Katiting. Halos walang tunog. No? Halos walang tunog. Pero itong papansinin natin. Nung may mayaman nagbibigay, and then lumapit itong poor widow, nung ilagay niya yon, ano sabi ni Jesus? Tinawag niya yung mga disciples niya. Tinawag niya yung mga disciples niya. Tayo, syempre, baka meron sa atin, nagbabantay din, observe, magkano binigay nito? Magkano binigay niya ganyan? People, normally we measure giving by amount. By amount. Malalaking donations. Pero dito po sa text na binasa natin, makita natin, heaven or God measures giving differently. Iba. Iba. Dito sa verse na ito, makikita natin, God is more impressed. Mas na-impress si Lord. Not by the size, not by the amount of the offering or the gift, but by the depth, sa lalim ng devotion. Tatlong bagay, three lessons on giving. Una, God sees the heart behind the gifts. Ang nakikita ng Diyos, yung puso. Sabi ng verse 2, He also saw a poor widow put in two very small copper coins. Ang tinitingnan ng Diyos, Jesus was watching not necessarily the giver, but the worshiper. No, ang tingin sa atin ng Diyos, hindi yung, ito nagbibigay, hindi. Yung nagwo-worship. And He was not just observing the amount, He was examining the heart. Examining the heart. Sabi dun sa kwento, yung mayaman nagbigay ng malaki, but the widow, binigay ng widow, parang halos walang value nga yung binigay ng widow eh. Pero yun yung na-notice ni Jesus. Because God looks not at the amount or the quantity.

nilang pagkakasala. No? At yun yung, ganun din yung maraming mga philanthropists. Hindi lahat, pero ganun din yung maraming philanthropists. Merong mga kalokohan, may mga kasalanang ginawa, pero magbibigay sila ng malaki, bayad yun sa kanilang mga kasalanan. O yung iba, anong motibo ng pagbibigay? Ano yon? Yung iba naman, they want to buy favor from God. Meron siguro silang pinagpipray. Meron sila sigurong hinihingi. At eto, Lord ah, laki ng bigay ko, Lord ah. Yung pinagpipray ko. Parang may transaction. Lord ah, bigay ako ah. Yung pinagpipray ko, Lord ah, yung hinihingi ko. At yung teaching ng prosperity theology, give for more blessings. Gusto mong pagpalain ka? Pagpalain ka, magbigay ka ng malaki. Sabihin, kaya hindi ka pinagpapala, liit lang bigay mo eh. Hindi nyo marinig sa amin yun. Pero maraming prosperity teachers, ganun. No? Magbigay ka ng malaki para pagpalain ka. So, ano yung motive ng giving? To buy favor from God. Para pagpalain sila ng Diyos, bibigay sila. O yung iba naman, katulad na naobserba, lahi maraming mga mayayaman, sige, pag nagbigay sila doon, naririnig halos nung buong temple, yung tunog nung ano, uy, para purihin ng mga tao, uy, yaman, wow. Laki ng binigay, sana all. Huh? Pero merong katulad nitong widow, quietly, dahil tahimik lang yung kanyang binigay, walang halos sound, binigay niya yan. Nakita ng Panginoon yung mayaman, nakita niya rin yung widow, pero ang binigyang papuri at binigyang pansin ng Diyos, yung bigay ng widow. Why? Ang nakita ng Diyos yung puso niya. Nakikita ng Diyos yung puso niya. Mamaya makita natin, ano ba yung nasa puso nitong widow na to? Basta tandaan po natin, in giving, God is seeing the motive. Kita ng Diyos yung puso natin. Naglilingkod ka sa Diyos, nagbibigay ka, God sees the motive behind our service. God sees the sacrifice behind our giving. Yung sakripisyo ng mga nagbibigay. Alam po ninyo, nauunawaan po natin, nagtatrabaho tayo, nagpapakahirap tayo, nagpapakapagod tayo para kumita tayo pagkatapos magbibigay tayo dito sa church. Nakikita ng Diyos yung sacrifice na yan. Kaya nga, pinipilit at sinisigurado natin na yung inyo pong ibinibigay ay ginagamit ng wasto. Nagagamit ng tama in the ministry. Nakikita natin yung sacrifice na yan at nakikita ng Diyos. At nakikita ng Diyos yung faith, yung pananampalataya natin, kaya tayo sumusunod dito sa pagbibigay na to. Pwedeng tingnan natin, oh, maliit lang naman yung aking binibigay, pero hindi po. If it is offered with love and faith, with sincerity of the heart, tandaan natin, kita ng Diyos yan. Kita ng Diyos yan. Ang unang-unang tinitingnan ng Diyos, yung puso natin. Pangalawa, hindi lang niya nakikita yung puso natin, nakikita niya at pinahalagahan ng Diyos yung ating mga sacrifices. Yung sakripisyo natin. Sabi ng verse, I tell you the truth, sabi ni Jesus Christ. This poor widow has put in more than all the others. Pwedeng nasyak yung mga tao. Paanong sinabi nito na mas malaki, mas okay pa yung binigay niya samantalang halos wala ngang value yung kanyang binigay. Bakit? Anong sabi ni Jesus? The wealthy, they gave out of their abundance. Yung pinamigay nila kahit gaano kalaki yun, barya lang sa kanila. The widow gave from her poverty. Ang issue po dun, hindi yung amount. Ang issue po dun yung sacrifice. Kung tutuusin, sa kalagayan itong widow na ito, pwede nating sabihin, humanly speaking, pwede nating sabihin, baka exempted na yung widow. Baka nang pwedeng wag na siyang mag-offering. Di ba? Because during their time, yung widow, they are considered poor. Na dapat inaalagaan ng society. Why? Wala silang trabaho. Nung time nila, mga lalaki lang ang pwedeng magtrabaho. Lalaki lang kumikita. Babae. Tapos widow, wala nang kinikita yon. Wala nang nagtusupport sa kanya. Pwedeng sabihin natin, di ba dapat exempted na yon? Pero hindi siya pinagbawalan ni Jesus. Instead, ha? She was commended for her sacrificial giving. Nakita ng Diyos yung sacrifice. Yung sacrifice in giving. Ano ba yung sacrifice pag sinabing sacrifice? Pag sinabing sacrifice, it is the act of giving something of great value. Such as time, money, possession, for a greater purpose. Pagdating po sa giving, merong model dyan in the New Testament. Yung Macedonian Church.

0: Tingnan natin yung ginawa ng Macedonian Church in 2 Corinthians chapter 8, 1-5. Ito po yung sacrificial giving talaga. Ayan. And now, brothers, we want you to know about the grace that God has given the Macedonian churches. Out of the most severe trial, their overflowing joy and their extreme poverty welled up in rich generosity. Pansinin natin yung sinasabi ng verse. Ha? Yung church sa Macedonia, sabi, out of the most severe trial, dumadanas sila ng severe trial, matinding pagsubok. Pero meron silang overflowing joy. Meron silang kagalakan, their overflowing joy, and their extreme poverty. Tingnan natin yan, ha? Meron silang, hindi lang sila mahirap. Hindi lang sila mahirap. Hindi lang sila poor. Ang term doon, extreme poverty. Sobrang pagdarahop. Pero kahit sila may sobrang pagdarahop, meron silang nag-uumapaw na joy. Meron silang nag-uumapaw na kagalakan. So yung kombinasyon nung extreme na paghihirap at yung overflowing na kagalakan nila, yung kombinasyon nun, ang resulta, rich generosity. Grabe. Ano pa? Sunod na verse. Sabi doon, for I testify, sabi ni Paul, mapapatunayan ko, that they gave as much as they were able, nagbigay sila nung kaya nila, and even beyond their ability, higit pa dun sa kaya nilang ibigay. Entirely on their own, kusa nila yan, kusang loob lang. They urgently pleaded, nakikiusap pa sila. Sabi sa Tagalog, sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lang abot sa kalang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na bigyan sila ng pagkakataong makatulong sa mga nangangailangan. Hindi lang sinabing, grabe yung pagdarahop namin, we have extreme poverty. Exempted na kami dyan. Hindi. Sabi, nakikiusap sila, bigyan nyo kami ng opportunity na makatulong pa sa iba kahit na naghihirap kami. Paano lang nagawa yun? Sabi ng verse 5. And they did not do as we expected, but they gave themselves first to the Lord. Kaya lang nagawa yun kasi ibinigay nila yung sarili na sa Lord. Yung buhay nila, binigay nila sa Lord . They gave themselves first to the Lord and then to us in keeping with God's will. Alam po ninyo yung sacrifice, yung sacrificial giving. Magsisimula yan kapag ang isinuko na natin yung sarili natin sa Panginoon. And sabi nga kanina, we're not just talking about money here. At tinignan ni Jesus yung mga tao, not just givers. Tinignan niya sila as worshipers. As worshipers. Because true worship, yung tuong pagsamba, it costs something. Merong sakripisyo yon. At hindi lang perang pinag-uusapan natin dito. Sacrificial giving may involve, una, it is giving time when you are busy. Giving time when you are busy. Sino ba dito ang hindi busy? Sino ba dito maraming oras? Alam ko, marami dito busy. Nagtatrabaho, marami sa atin. But we still give time. That is sacrifice. Kaya nga merong oras ng EG. Diba? Pagka may EG tayo, yung encounter groups natin, we sacrifice. We give time kahit busy. Hindi, alam mo, yung tinatawag, the myth of no time, yung myth of no time, hindi totoo yun, yung walang oras. Pag sinabi mo walang oras, ang sabi mo, sinasabi mo lang, hindi priority yan. Kaya wala kang oras. Because in sacrifice, we give time even though we are busy. We serve even though we are tired. Kahit pagod ka, yun yung sacrifice. Kahit pagod ka, we serve. We support God's work kahit merong financial difficulty. We obey even though it is uncomfortable. Hindi ko gustong magtaas ng sarili ko. Pero gusto ko lang ma-example. Alam po ninyo, nung year 2008, nagtrabaho po ako sa call center. Year 2008, 6 months po ako nagtrabaho sa call center. At ang pasok ko sa loob ng 6 months is 9 to 6. Pumapasok ako Sabado ng gabi, alas 9. Lalabas ako alas 6, Linggo ng umaga. But never did we miss the church. Never. So we give time even though we're busy. We serve even though we're tired. Dun po sa ating mga ginagawa ngayon dito sa church, yung ating encounter groups, kahit busy ka, kahit pagod ka, tandaan po natin, nakikita ng Lord yung sacrifice natin. Nakikita ng Lord sa sacrifice natin. Yung bang ginagawa natin may kasamang sacrifice? O ang willing lang tayong ibigay sa Lord yung mga tira-tira lang? May tira akong oras. Pagkatapos nung aking mahabang mga paglalaro, nung aking mga pamamasyal, nung aking mga ginagawang mahabi ko at ano, meron ako natitirang 30 minutes, Lord, I'll give you the 30 minutes. Ano binibigay natin? Yung tira-tira ba? O merong sacrifice? Am I giving God my leftovers? So yung lesson ng widow dito, makita natin, hindi lang yung pera pinag-uusapan dito. Yung oras mo, yung pagod mo, yung buhay mo, that's giving. At ito, finally, God honors complete trust. Yung tiwala. Sabi ng verse 4, all these people, itong mga mayayaman na ito, they gave their gifts out of their wealth. Mayaman sila, dami lang pera, kaya alalaking binibigay lang. Pero itong widow na ito, out of her poverty, put in all she had to live on, yung lahat ng ikabubuhay niya. Yun lang yung meron siya. Ibinigay niya pa. Anong ibig sabihin nun? Nagtitiwala siya sa Diyos. Hindi siya pababayaan ng Diyos. Kahit ibigay ko to, last money ko na to, pero ibibigay ko to. Bakit? Ito yung kanyang tiwala, kahit ibigay ko to, hindi ako pababayaan ng Diyos. And God honors complete trust. Maybe itong babaeng ito, narinig niya yung teachings ni Jesus sa Matthew chapter 6. Anong sabi ni Jesus sa Matthew 6? Seek first His kingdom and His righteousness. Pag sumakitan muna natin ang higit sa lahat, na paghariyan tayo ng Diyos, mamuhay tayo sa kanyang kalooban, at ang lahat ng ito, lahat ng kailangan mo, it will be given to you. Anong pinapakita ng widow dun sa kanyang offering? Una, naniniwala siya, sabi niya, God is my provider. Ang Diyos ang magbibigay. Napatunayan na ito ng Diyos, hindi siya nagkulang sa akin, ang Diyos ang magpo-provide. God is my security. I am secured in God. Hindi ako pababayaan ng Diyos. Yung kinakanta kanina ng mga kumanta dito, hindi ako pababayaan, hindi ako iwanan ng Diyos. God is my security. And pangatlo, God is worthy of my trust. Katiwa-tiwala ang Diyos. Pwedeng-pwede siyang pagkatiwalaan. Being a follower of Jesus, pagiging disciple ni Jesus, anong ibig sabihin nun? We just put everything at the feet of the Lord Jesus. Alay lang natin sa Kanya. Yung lahat. Now, conclusion. Uy, 11:15. Lagpas tayo na 11:30. The rich gave much. The widow gave little. Yet Jesus said, she gave the most. Bakit? Because she gave, una, with a sincere heart. With a sincere heart. Nakita ng Diyos yung puso, yung sinitinan ng Lord. Because she gave sacrificially. Hindi lang yung parang wala lang. Diba? May sacrifice. May value. At ino-honor ng Lord yung sacrifice na yun. And she gave trustingly. Buong-buo yung kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sabi niya, oh, bibigay ko na to, last na to. Pero alam ko, may tiwala ako sa Diyos, hindi niya ako pababayaan. Alam po ninyo, bakit ganito magbigay itong babaeng ito? Lesson dito, at the cross, Jesus gave Himself as the ultimate example of sacrificial giving. Nung ibigay ni Jesus yung sarili niya, hindi niya lang binigay portion. Hindi niya binigay kapraso lang. Hindi niya binigay konti lang nung buhay ko. No. He gave His entire life. He died on the cross for you and for me. Binigay niya buo. So yun yung model. Kaya pwedeng-pwede nating pagtiwalaan. Many people give God only what they can spare. But the widow gave everything. Ang question ngayon, baka nandun kayo sa ganung pag-iisip, baka kinukwenta-kwenta nyo na, magkano na ba naibigay ko? How much have I given? Hindi ganun ang question, hindi ganun tanong. Ang tanong dapat sa atin is, how much of my heart belongs to God? Buong puso ko ba nasa Diyos na? O maraming laman tong puso ko na hindi ko kayang i-offer sa Diyos. Pansinin natin dun sa kwento, the widow offered just 2 small coins and the Lord was pleased. Naligod ang Diyos. Mga kapatid, sa mga oras na ito ngayon, baka ito ang tanong. Ano yung 2 coins na meron ka na gusto ng Diyos na ibigay mo sa Kanya? Ano yung 2 coins na meron ka? Is it your comfort? Pwede bang isacrifice sa Kanya yung comfort mo? To be a disciple, to be a follower of Jesus? Is it your time? Pwede bang yung time mo na yan, isacrifice mo for the Lord? To be a disciple, to be a follower of Jesus? Is it your finances? Is it your life? Your service? Alam po natin mga kapatid, pag yung buong puso natin nakasurrender sa Lord, even 2 small coins can become an offering that will echo. Nung nilagay yung coin, halos walang tunog. Ting! Pero in heaven, ang lakas ng echo nun. Bakit? Ang nag-echo yung heart nung nagbigay. Hindi yung kung ano yung binigay mo. Lord, salamat sa pagbibigay niyo sa amin. You gave your life wholeheartedly. Panginoon, teach us to also give our whole life to you. Bless us, Lord. We pray this in Jesus' name. Amen.
1: Inyong napakinggan ang Pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph.
2: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapit at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kuweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: dito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: Isang Bayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Tala, salita. Tala, salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala, salita.

Isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Ako ang iyong kasama, Ronel Rubrica, ng Kamuning Bible Christian Fellowship para sa programang Tala Salita, Talata at Salita, pagbubulay at pagninilay sa mga talata mula sa salita ng Diyos. Hatid ay kaliwanagan at gabay sa paglakad at pamumuhay.

0: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
2: Isang maganda at pinagpalang linggo ng umaga naman po mga giliw na tagapakinig, ang pagbati sa inyo ng ating palatuntunang Katutubong Hiyas. Linggo na naman po ng umaga, kaya po tayo muling magsama-sama at magkwentuhan tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions, sapagkat ang palatuntunang ito ay handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines. At atin naman po sa inyo sa kagandahang loob ng 702-DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan. At ako naman po ang inyong missionary sa Himpapawid, si Pastor Jun Fabra, na muli po ninyo makakasama sa loob po ng 30 minutong kwentuhan at balitaan ng Tribal Missions. Ngayon po ay First Sunday of July 2026, July 5. At tayo po ay nasa kalagitnaan na ng taon at pinupuri po natin ang mga development na nagaganap po sa ating Tribal Missions at nakikita po natin kung paano kumikilos ang Panginoon sa Tribal Missions sa pamamagitan po ng mga missionary kanyang tinawag sa paglilingkod sa Tribal Ministry. At noong pong July 2 and 3, ay nagkaroon po ng general meeting ang ating pong mga field representatives. Ito yung mga nagre-represent ng mga tribal people group na pinaglilingkuran po ng New Tribes Missions mula sa Luzon hanggang sa Mindanao. Ay bumaba po ang mga leaders na ito, about 30 of them. At nagkaroon po ng pagpupulong ang mga tribal representatives natin upang evaluatein po ang aming ministry for the last 6 months at pag-usapan din po ang gagawin sa loob ng 6 na buwan bago matapos itong taong na ito. At yan po ang isi-share ko sa inyo mamaya, mga patutuo at mga kaganapan na report po ng ating mga representatives sa Tribal Missions. Ngunit bago po yan ay nais ko po kayong handugan ng isang awiting pinamagatang Lord Go Before Me.
3: Lord, as this new month begins, I place July into your hands. Go before me like you led your people through the wilderness. Prepare the way I cannot see. Guard the steps I cannot control. And let my heart walk in peace, because you are already

Yan po ang napakagandang awiting, Go Before Me, Lord, na inawit sa atin ng Grace Morning Worship. Alam niyo po ba na ang total population ng ating ethno-linguistic group o yung mga tinatawag po nating indigenous peoples or IPs or tinatawag nating katutubo, mga tribo, ay binubuo po sila ng 14 to 17 million ethno-linguistic indigenous peoples na nagre-represent po ng 10 to 15% ng total population sa ating bansa. So, ibig sabihin po, marami rin po sila. Marami rin po ang mga tribal people na nabubuhay dito sa ating Pilipinas. At ito po ay matatagpuan sa Luzon or Northern Luzon. Yan, katulad halimbawa ng mga Ifugao, mga Kankanaay, mga Bontok, mga Ibaloy, mga Iwak, mga Kalinga, yan, mga nandun po sila sa Northern Luzon. At ang tawag natin dyan ay mga Cordillera people. At yun naman pong mga Mangyan ay matatagpuan sa Mindoro. Mayroon din po namang matatagpuan na people groups sa Palawan. Ang dami po dyan sa Palawan, mga Tagbanwa or Kalamyan Tagbanwa or Aborlan Tagbanwa, mga Batak at mga Palauano ang tawag po natin sa kanila. At syempre po, malawak din ang populasyon ng iba't ibang tribos sa Mindanao, yung mga Lumad People Group na ang tawag natin sa kanila ay mga Manobo. At ang Manobo po ay napakadaming sangay. Mayroong kasing Ata Manobo, mayroong Tigwa Manobo, at marami pang iba. Mayroon din pong mga Tibuli, may Balaam, may Subanon, mayroon namang Central Subanon, matatagpuan po sa Zamboanga, sa Zamboanga Peninsula. At meron pong mga Higaonon. Yan pong mga Higaonon ay nandyan sa Davao Province at saka sa Bukidnon area. Ang tawag po sa kanila, yung mga non-Muslims, ay Lumad, indigenous peoples sa Mindanao. At siyempre, meron din pong mga identified people group na inaabot po natin bukod sa mga nabanggit na nating ethno-linguistic groups. Meron po tayong mga Aita or Ita. At nabago na ngayon ang tawag sa mga Ita. Minsan kasi ayaw magpatawag ng mga Ita na sila yung mga Ita at Aita na sila. At merong Agta at merong Ati at merong Tagbanwa at marami pang iba na people groups na identified po. Ito yung lumabas sa ating pong discussions or isa sa mga discussions natin nung po may mga tribal meetings tayo. Dahil tinitingnan po namin kung gaano na ba kalawak ang naaabot ng ating ministry pagdating po sa tribal missions. At ito pong 14 to 17 million individual na indigenous peoples, yung pong population approximately na nagre-represent nga po ng 10 to 15% sa ating total population sa buong bansa. Na kung susumahin po natin itong 14 to 17 population at igugrupo natin sila ayon po sa kanilang tinatawag na ethno-linguistic groups or indigenous people group, sila po ay mayroong 110 ethno-linguistic indigenous peoples sa ating bansa. Ibig sabihin po, malawak po ang populasyon ng ating tribal people, tinatawag natin mga tribu, na mas kilala sa tinatawag po nating mga katutubo. At base po sa updates ng ating ministry ng New Tribes Mission sa Pilipinas, ay nakakaabot lamang po tayo ng 29 na people group dito sa ating bansa. Ibig sabihin po, kumpara sa 110, 29 lamang po ang naabot natin. So malawak pa po ang gawain natin sa tribal missions. And of course, marami din pong mission organizations na nag-engage na ngayon sa tribal missions at nagpapasalamat tayo, no? Kasi sila ay nakakatulong natin sa pag-abot sa mga tribo. Kaya sa ating pong ministry sa New Tribes Mission, kumpara sa total population, ay maliit pa lamang po yung 29 people group na ating naabot. At sa 29 people group na nakakalat po sa

Mindanao, Palawan at dito po sa Luzon. At sa kasalukuyan po ay nakapagtayo pa lamang kami dun sa 29 people group na yon ng more than 300. To be exact ay 312 mga indigenous churches. At nung nagkaroon nga po kami ng meeting nung July 2 and 3 dun po sa New Tribes School of Missions, lahat po ng ating representative, yung tinatawag nating field leaders, ay bumaba from Mindanao. Ang ating pong representative sa Central Subanon Ministry ay si Pastor Ike Lapera. Again, Central Subanon ay matatagpuan po sa Zamboanga Peninsula. At mayroon din po tayong representative si Pastor Daniel. Siya po ang ating field representative sa ministry natin dyan po sa Alta Manobo sa pagitan po ng Davao at Bukidnon area. Iyang ministry po nila ang pinaka-young ministry natin. Bago lang po sila sa church planting work ni Don. At pinagpala ng Panginoon ang kanilang ministry sapagkat after po magturo sila sa buong community ay almost all of the people in the village ay nagpa-baptize po about 3 months ago. And then may representative tayo sa Langilan, Manobo. Yan naman po si Pastor Alan Kapili. At maganda din po ang ginagawa ng Panginoon sa kanilang ministry. And then mayroon tayong ibang ministry sa Mindanao na involved po sila sa other people group naman. Tapos bumaba din po at kasama sa evaluation ang ating gawain sa Palawan. Nire-represent naman po ni Pastor Okab, Sam Okab, ang buong Palawan ministry doon po sa tinatawag nating mainland. Ang dami po nating simbandan, 72 tribal or Palawano tribal churches. Kasama na po dyan yung Aburlan Tagbanwa. At si Pastor Nonoy Ortiz naman po ay nire-represent niya ang ministry sa ang mga kalamian Tagbanwa po ay matatagpuan dyan sa Coron Town at Busuanga hanggang doon po sa Culion. At meron na po tayong mahigit na 27 churches din po sa kalamian Tagbanwa. At dito naman po sa Luzon ay bumaba ang ating field leader mula sa Ibaloy. Yung Ibaloy people group po ay mga Igorot sila. And then Kangkanaay people group din po ay si Joyce naman ang nagre-represent ng ating ministry. At meron din po tayong ministry sa Ilongot. Ang Ilongot po ay matatagpuan sa Quirino at part ng Isabela. At ganoon din po sa Nueva Vizcaya. Ang ating simbahan dyan ay mahigit na 50 ata na tribal churches. At meron din po tayong mga ministries sa Dumagat at meron tayong tatlong klaseng ministries sa Dumagat kasi may iba-ibang people group at language group ang Dumagat. Merong Dumagat Rizal, yung pong Ramontado. At meron din pong Ata Dumagat na matatagpuan naman dyan sa Aurora, kasama dyan ang Omiray Dumagat na matatagpuan dyan sa bahagi naman ng Omiray, probinsya din po ng Aurora. At meron tayong ibang Dumagat na nandun naman po sa Isabela at meron din tayong representative na bumaba mula po doon sa Isabela Dumagat. And of course, meron tayong ministry sa Aita, meron tayong Aita Pampanga, Tarlac, yung pong mga Mag-Andi at Mag-Anchi. At meron din tayong ministry sa Bataan, Aita din po sila, kaya lang pangalan ng kanilang Aita group ay Magbukan. Iba naman ang kanilang dialect. Nare-represent naman po ito ni Pastor Caloy Benavides. At of course, sa Aita Zambales ay andyan po ang ating representative na nag-join ng meeting, si Pastor Jerry sa Manila. At meron tayong ministry sa Kalinga, doon po sa Butbut Tribes. Ito'y matatagpuan dyan sa Tinglayan, Kalinga. At meron din po tayo sa Banao Tribes sa Abra. At meron din po tayo sa Ifugao, and nire-represent ni Pastor Michael Gatawa ang Ifugao. Napakalawak din po ng ating ministry sa Ifugao. Kaya sa kasulukuyan ng ating pong ministry, ang New Tribes Mission ay nasa 29 people group na ating pong inaabot. Ngayon po, ano ba ang nangyari for the evaluation ng ating ministry for the last 6 months?
lumalabas po sa ating studies, looking back sa ating ministry, ay nakaka-overwhelm po ang lawak pa ng ministry na hindi natin naabot pa. Kahit na po mayroon tayong 29 na people group na naabot, dun sa mga villages or communities ng na kung saan nandun ang ating mga church planters, ay marami pong communities pa rin ang hindi nakakarinig ng salita ng Panginoon. Katulad po halimbawa dun sa Ata Manobo sa Mindanao, napakadami pong communities, yung mga small villages na tinitirhan po ng mga Ata Manobo. Sa ngayon po ay nakakonsentrate lamang ang ating church planters dun po sa isang village na ang tawag ay Butoy, at dun po sila nakapag-plant ng church. Ngunit sa mga paligid po nilang communities ay madami pa po na hindi nila naaabot. Ganon din po sa Langilan, Manobo. Madami din pong community, yung small groups, maraming villages na malapit dun sa church na bangkal na hindi pa rin po naaabot ng salita ng Panginoon. At ganon din po sa Central Subanon. Ito po ay nakakonsentrate tayo dun sa Mindanao, pinag-usapan natin ngayon. At sa Central Subanon, bagamat may mga simbahan na po sa mga strategic communities natin, kaya lang based doon sa kanilang survey, ay marami rin pong mga communities pa na wala pong gospel witness, walang church, walang evangelical church na nandoon. Mayroon din pong people group na inaabot natin dito sa Bukidnon area na ang tawag ay Higaonon. At marami rin po tayong simbahan dyan sa Higaonon. Ngunit ganun din po ang situation, maraming communities, maraming villages na marami pong nakatirang Higaonon na hanggang ngayon ay hindi pa naaabot ng salita ng Panginoon. Pero sa kabila po ng mga needs na ito ay very exciting and encouraging yung pong nangyayari sa ating mga church planting ministry dyan po sa Mindanao. Dahil dun po sa Ata Manobo na bagong church natin ay meron na po silang mga visions na gustong abutin yung mga villages na hindi pa naabot ngayon. Kaya ang ginagawa po nila ngayon ay nagkakaroon sila ng mga pagsasanay, yung pong mga equipping ng kanilang mga potential teachers, potential tribal missionaries na gagawin po nila mga missionaries upang sila ang mag-abot dun sa mga malalapit na communities na wala pong gospel witness. At ito po ngayon ang concentration ng ating mga missionaries na naka-assign dyan sa Ata Manobo at ganoon din po sa Langilan at Tigwa people group sa Mindanao. So lahat po ng kanilang mga potential leaders ay tinitrain nila, at pagkatapos ng kanila pong training and equipping ay isa-send off na po nila itong mga tribal pastors and tribal missionaries para po magsimula din po ng church planting ministry doon sa mga areas na yon. Ang maganda po sa mga pastors nila na tribal, mga missionaries na tribal na kanila pong iniisip o pinaplanong send off, ay very excited din po itong mga pastors na to. Kasi una ay first time nila mag-engage sa church planting ministries sa kanilang sariling people group. Kaya excited sila kung anong gagawin ng Panginoon sa kanila. At ang iba nga po dyan ay talagang handang-handa na para sumabak po sa bagong ministry na gagawin po nila. Kaya lang may mga hamon silang pinapag-pray. Kasi sa ibang people group ay may mga dispute po sila, may mga hidwaan sa kapwa nila, tribo. Let's say for example, ang example natin po dyan ay dito sa Butbut tribes sa Kalinga. Yan, mayroon pong mga hidwaan ang people group dyan eh. Mayroon na kung saan ang isang people group ay hindi siya pwedeng mag-cross doon sa another people group kasi magkaaway nga po silang mga tribo. Kaya yun pong isa sa mga hamon sa ating mga tribal pastors. Kung kaaway kasi nila yung kabilang community o ibang people group, hindi sila pwedeng pumunta doon. At kadalasan, ito yung hadlang na nangyayari. Another challenge, kasi meron na pong mag-start na mag-send off ng kanilang mga missionaries. At kung tagulan po ay mahirapan ng ating mga tribal, even tribal people na mga missionaries sa kanilang pong paglalakad, pag-hike, kasi tumatawid sila sa mga ilog, or yung iba naman na tumatawid sa mga dagat. Kaya
challenge po yun para sa kanilang gawain. Kaya para po sa amin ngayon, ang pinaka magandang development na nangyayari, bukod po sa nakakapag-plant tayo ng mga simbahan sa iba-ibang communities at iba-ibang people group, ang pinakamagandang hamon na nangyayari ngayon or developments ay yung pong engagement ng mga tribal people upang sila mismo ay maging missionaries, upang sila mismo ay maging workers na pwedeng ipadala sa iba-ibang communities na wala pang evangelical witness o wala pang evangelical church. Very encouraging po para sa amin sapagkat nakikita natin yung lawak ng ministry. Amakin mo, sa isang people group na tinatawag nating Atamanobo, kunyari, sa isang example natin yan, isang church natin dyan, pero ang daming population, ang daming communities na wala pong gospel witness. Kaya dahil sa engagement at dahil sa willingness nitong mga tribal people, mga bago silang mga Christians pero on fire sila sa Panginoon, at sila po ay ini-equip natin at para ma-involve sila, sila nang gagawa mismo. Kasi pagka sila nang gumawa, wala na po silang language learning, wala na silang language study. Hindi rin po tayo maging concerned sa kanilang financial support kasi tiga-tribo naman sila, sanay sila sa buhay ng kaya pwede po silang mamuhay ng normal katulad po ng mga people group na kanilang inaabot. Kaya isa po sa prayer request namin sa Tribal Missions ay ipanalangin po natin, una ay yung pong mga churches na na-establish natin, very young churches na on fire sa ministry. Dahil po sa kanilang karanasan ay gusto naman po nilang mag-share ng gospel. At ito po yung nagbibigay inspirasyon sa mga missionaries natin na talagang tutukan ng kanilang spiritual life, tutukan ng kanilang growth at i-equip sila para sa gawain ng Panginoon. Alam niyo po, experience ng mga taga Atamanobo, dahil po sa isang church, a very young church na established doon, naging maganda ang kanilang testimony, naging patutuo sila sa community. Kaya kung kayo po ay mga taga Mindanao at pupunta kayo sa area ng ating ministry, ang kanila pong lugar ay Butoy, dyan po sa border ng San Fernando ata Bukidnon, at doon naman po sa Davao, Kapalong ang kanilang, doon po matatagpuan yung church na sinasabi ko na very exciting dahil ang ganda po ng ginawa ng Panginoon. Yung dating community na walang kapayapaan, dating community na sumasamba sa mga spirito o takot sa spirito na kung anong gagawin sa kanila ng spirito ng gubat o ng spirito ng bundok, spirito na kanilang paniniwalaan, ay nagkaroon po ng kapayapaan, nagkaroon ng katiyakan ng kanilang relasyon sa Panginoon, sa Diyos. Nagkaroon po ng transformation ang buong community sapagkat lahat, halos lahat sa community ay nakakilala sa Panginoon. Isa sa patotoo ni Pastor Daniel ay yung pong dating umuupo sa kanilang dato, yung kanilang leader sa community na ayaw makinig sa gospel, ayaw makinig sa turo, hindi umaten ng pagtuturo, pero ganun pa man ay hindi sila binitawan ng mga missionaries natin, hindi siya binitawan ng mga missionaries natin, pina-follow up siya, binibisita siya, naging maganda ang trato sa kanya. Siya yung leader na nag-reject sa pagtanggap ng mga missionaries, ayaw tanggapin ang mga missionaries na pupunta doon sa kanilang community dati. Kasi hindi lang siya dato, kundi leader din po siya ng kanilang relihiyon at ng kanilang pananampalataya, yung paganong pananampalataya. Pero gumawa po ang Panginoon sa kanyang buhay. Isa po siya sa leader ngayon ng community, ng church. Isa po siya sa nagsishare ng gospel, nagpapatotoo. Isa siya sa nabaptisan dahil siya po ay nakakilala sa Panginoon. Kaya po siya rin ang nag-encourage ng mga tao sa community na umattend ng kanilang pagtuturo. Kaya po yung community na dati walang kapayapaan, walang sigla, nagkaroon na po ng sigla ngayon. Dati ay kinatatakutan dahil siyempre mga tribo sila na wild din. No? Dati hindi sila pinupuntahan ng siguro ng help ng government o ng hindi sila masyadong pinapansin. Ngayon dahil sila po ay nakakilala sa Panginoon, kaya mapayapa na po, masigla na po ang kanilang community. At ngayon, pinagpapasalamat nila sa tulong ng mga missionaries sapagkat na re-recognize na yung kanilang area. Nakikilala na yung kanilang area.
In fact, may plano ata na tatayuan o nakapagtayo na ng school para po dun sa mga tao sa community. At yung mga kapit village nila, nung malaman po na sila ay Christians na at nakarinig na ng salita ng Panginoon, sila ay nagbago na, may mga transformation nangyari sa community. Meron na pong mga nag-invite na malapit na communities, malapit na villages, na kung pwede naman daw sila ay puntahan ng mga missionaries o padalhan ng tagapagturo ng salita ng Diyos para turuan po. So, itong village na ito, naging magandang testimony, kaya gusto na silang invite dun sa kabilang community para magturo ng salita ng Panginoon. Ganyan po ang nagagawa ng salita ng Panginoon sa buhay po ng mga tribo. Amazing talaga po ang paggawa ng Panginoon, ang kamay ng Panginoon pagka ito'y kumilos, ay talaga pong mga kamangha-manghang bagay ang nangyayari. So yung community from darkness to light, katulad po ng sinabi ni Peter no sa 2 Peter chapter 1 verse 9, na ang sabi po niya doon ay itong mga taong ito ay living in darkness, pero God called them from darkness into His marvelous light. Dati po ang mga taong ito ay namumuhay sa walang kapayapaan, walang kasiglahan, namumuhay sa kadiliman dahil po sa influensya ng kanilang pananampalatayang pagano. Pero ngayon ay mayroong kasiglahan ang kanilang community. Nagkaroon na po ng buhay ang kanilang community. At napansin na rin po sila ng kanilang mga katabing community. And praise God, dahil sa gawa ng Panginoon sa buhay ng mga Ata Manobo, ay ma-extend na po ngayon ang gospel sa mga communities na Manobo na wala pa pong ebanghelyo. At maalala ko lamang po bilang pangwakas, ang kapangyarihan ng chapter 1 ng Book of Acts verse 8 nang sabi po niya, "Subalit tatanggap kayo ng kapangyarihan pagbabasa inyo ng banal na Espiritu Santo at kayo'y magiging saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria hanggang sa dulo ng mundo." Mga kapatid, ang statement na ito sinabi ni Jesus Christ sa kanyang mga apostol at sa 120 believers na nagkakatipon bago po siya umakyat sa langit. At ito po ngayon ang nangyayari sa Ata Manobo. The gospel has been preached, the gospel has received, and the people got saved. At ngayon po ay sila ngayon ang testimony sa kanilang Jerusalem, sa kanilang Judea and Samaria. And eventually, gagamitin sila ng Panginoon para i-preach ang salita ng Diyos sa buong mundo. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po sa inyong involvement sa ministry. Salamat sa inyong mga panalangin. Salamat sa partnership ninyo. At patuloy po tayong maglingkod sa Panginoon. Ako po si Pastor John Fabra, ang inyong missionary sa Himpapawid, na muling nagsasabing pagpalain kayo ng Panginoon.

0: You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako po si Pastor Aris Lopez ng Household of Faith Community Church. Inaanyayahan ko kayong lahat na tayo manalangin para sa espiritual na paggising ng ating bayan. Aming Ama, sa oras na ito, kami po'y dumudulog sa iyong trono ng habag at biyaya. Aming inalalapit ang aming mga kababayang Pilipino na matutunan nilang lumapit at magtiwala sa iyo na tanging ikaw lamang ang makapagbabago ng aming bansa. Walang sino mang makapaglilingkod ng tapat sa iyo maliban ang kanilang buhay ay naisuko sa iyo ng lubusan. Dinadalangin din namin sa oras na ito ang kaayusan at kapayapaan ng aming bayan, maging ang revival, Panginoon, ng bawat simbahan sa aming bansa. Dalangin po namin sa oras na ito ang spiritual na revival, Panginoon, ng hindi lamang ng simbahan, maging ng mga namumuno ng simbahan sa aming bayan. Salamat po ng marami, O Diyos, sapagkat naniniwala kami na apart from you, we can do nothing. Salamat po, dakilang Diyos, at sa oras na ito, pinagkakatiwala namin ito sa iyo sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.
2: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
5: Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Samahan ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DCS, Radyo TV Agapay ng Sangbayanan. Maaari din po ninyo kaming mapakinggan online sa febc.ph at maging sa aming FB page at YouTube channel. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagnanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ay sa pamagitan ng ating mga aralin na maaari ninyong magamit na gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia. Sa biyaya ng Panginoon ay marami na ang nakaranas gumamit ng ating mga aralin bilang gabay at ayon sa kanilang mga patotoo, sa kanilang sulat, sa kanilang tawag ay nagiging kagamit-gamit sa kanilang pamumuhay ang kanilang mga napag-aralan. Ang iba nga po sa kanila ay ginamit nila ang ating mga aralin sa kanilang mga home Bible studies. Ganun din sa iba ay sa small group Bible studies at sa kanilang cell group. May mga ilan po na gumamit nito sa kanila pong jail ministry at ganoon din sa mga officials ng ating barangay. Kung nais ninyong maranasang gamitin ng ating mga aralin sa inyong pag-aaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba, ay pwede po ninyong hingin ng ating pong course catalog. Nilalaman nito ang listahan ng lahat na available natin ng mga aralin na pwede ninyong magamit bilang gabay sa pagbabasa, pag-aaral at pagbabahagi ng salita ng Diyos. Mamaya ay aking sasabihin kung paano kayo magkakaroon ng kopya ng ating course catalog. Samantala, tayo po muna ay makinig sa isa pong awitin.

0: Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa Paralan ng Biblia sa Himpapawid. Dito mo lamang mapapakinggan sa 702 DCS, Radyo TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Ako po ang inyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina ay aking nabanggit na kami ay may mga aralin na maaari mong magamit bilang gabay sa iyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos, ng Biblia. May mga aralin kami patungkol sa pag-aasawa, sa pagpapamilya, ganoon din sa bawat aklat ng Biblia, Genesis hanggang Apokalipsis. Mayroon din kami ukol sa mga mahalagang turo ng Biblia o doktrina. Madami na po ang nakagamit at patuloy na gumagamit ng ating mga aralin. At ayon sa kanila, ito ay naging malaking tulong sa kanilang pamumuhay bilang isang mananampalataya at ganoon din sa kanilang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba. Kung nais po ninyo na gamitin ang ating aralin na gabay sa inyong pagbabasa o pagbabahagi ng salita ng Diyos sa iba, ay hilingin po ninyo ang ating pong course catalog. Laman po nito ang listahan ng lahat na available natin na mga aralin. Ang kailangan lamang ninyong gawin kung nais ninyong magkaroon ng ating course catalog ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa atin. At sa inyong mensahe ay sabihin lamang ninyo na gusto ninyong mapadalan ng ating course catalog. At kapag amin na po itong natanggap, ay agad-agad amin pong ipapadala ang inyong kahilingan. Ang atin pong address, paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. Muli, ang atin pong address, paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. Ang atin pong email address, emails, 1950@gmail.com. Muli, ang atin pong email address, emails1950@gmail.com. At ang atin pong cellphone number, 0910-780-8578. Muli, ang atin cellphone number sa office, 0910-780-8578. Paala po lamang kaibigan na sa inyong pagsulat, email o text ay huwag ninyong kalilimutang ilagay ang inyong kompletong pangalan at address. At huwag na itong i-abbreviate nang sa gayon ay makatitiyak kayo na inyong matatanggap ang inyong kahilingan. Kaibigan, ngayong gabi ay muli po nating titignan ang aklat po ng Roma sa bagong tipang bahagi ng ating Biblia. Bago po natin ito tunghayan, tayo po muna ay saglit na dumulog sa Panginoon sa isang panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa umagang ito na bigay mo sa amin. Hiling namin na payapain niyo po ang aming kalooban, ang aming isipan, at sa kabila po ng mga nangyayari sa aming paligid, sa aming bansa, sa aming sarili, mga suliranin sa buhay, ay payapain niyo kami at kami ay inyong kausapin sa inyong salita. Magsalita po kayo at ibigyang linaw po ninyo ang inyong salita sa amin na amin pong magagamit sa aming pamumuhay sa mundong ito na magulo. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Kaibigan, kung matandaan mo sa nakaraan nating pag-aaral, ay nakita natin na ang mga sumampalataya na kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ay hindi na dapat nagpapatuloy pa sa pamumuhay na makasalanan. Dahil sa sila ay namatay na, inilibing at muling nabuhay na maguli kalakip ni Kristo. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesukristo ay napako sa krus hanggang sa siya ay namatay, ilibing at mabuhay na muli, tayo po ay nandoon sa krus, namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Ang katotohanan ng ito ngayon ay muli nating makikita sa dagdag na pagpapaliwanag ni Apostol Pablo. Kasi 'di ba? Isipin natin paano nangyari 'yon. Well, ito po ay isang misteryo kung paanong tayo sa ating kalagayan sa ngayon at sa matagal ng panahon na namatay ang Panginoong Jesus at naparusahan ay kalakip tayong nandoon nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. Kasi po, ang ibig sabihin, nung ikaw ay sumampalataya sa Panginoong Jesus, sinasabi mo na ikaw dapat yung napako sa krus. Dahil ikaw ay makasalanan. Ikaw dapat ang namatay. Ikaw dapat ang naparusahan. Ngunit sa biyaya ng ating Panginoon, Siya ang umako noon at sumampalataya ka na Siya ang nagbayad ng iyong kasalanan. Kaya't in a way, sasabihin natin, mystically speaking, ikaw yun. Kasama ng Panginoong Jesus na namatay, pero hindi ka na natiling patay. Binuhay kanyang muli kung paanong siya ay nabuhay na maguli. At ngayon, ikaw ay nararapat na mamuhay na sa bagong buhay, hindi na yung dati kasi patay ka na doon. Ngayon, ang katotohanan ito, muli po nating makikita dito sa ating pag-aaral. Lalo pong inililinaw ni Pablo habang tumatagal, lalo niyang binibigyang diin ito. Kasi sa panahon po ng pagkasulat sa Roma sa mga Hentil, ay hindi nila maintindihan ito. At karamihan pa nga ay nagsasabi na tutal, mananampalataya na pala tayo. At pag tayo nagkakasala, lalong sumasagan ng biyaya ng Diyos. So pwede tayong gumawa ng mga kasamaan kasi okay na sa Diyos eh. Sa Diyos tayo ay banal na, pero dito sa lupa, hindi pa. So, ganun ang kanilang pangatwiran. At dito sinasabi ni Apostol Pablo na hindi ganoon. Ngayon, kung nasa inyo po ang inyong mga Biblia, buksan natin sa Aklat ng Roma sa Kapitulo 6, talatang 15 hanggang 23. Roma 6 o 6, talatang 15 hanggang 23. At kung inyo na pong nakita, samahan ninyo ako, kaibigan. Basahin po natin ito. Sa akin pong salin, babasahin ko ito sa Ang Salita ng Diyos na salin ng Biblia sa Tagalog. Sabayan na lang po ninyo ako. Ngayon, sabi niya, ito po, no? Quote, ngayon, dahil wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa biyaya na ng Diyos, nangangahulugan bang magpapatuloy pa rin tayo sa paggawa ng kasalanan? Siyempre, hindi. Hindi ba ninyo alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin? Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito'y kamatayan. Ngunit kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito'y pagiging matuwid. Noong una, alipin kayo ng kasalanan. Ngunit salamat sa Diyos dahil ngayon buong puso ninyong sinusunod ang mga aral na itinuro sa inyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na kayo ng katuwiran. Ginagamit kong halimbawa ang tungkol sa mga alipin upang madaling maunawaan ang ibig kong sabihin. Noong unay, nagpaalipin kayo sa karumihan at kasamaan at naging masama nga kayo. Ngayon naman ay magpaalipin kayo sa kabutihan upang maging banal kayo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, wala kayong pakialam sa matuwid na pamumuhay. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ba ang napala ninyo sa dati ninyong gawain na iikinahihiyan niya na ninyo ngayon? Ang dulot ng mga iyon ay kamatayan. Ngunit pinalaya na kayo sa kasalanan at alipin na kayo ng Diyos. At ang dulot nito ay kabanalan at buhay na walang hanggan. Sa pamagitan ni Kristo Jesus, na ating Panginoon. Yan po ang Roma, Kapitulo 6, talatang 15 hanggang 23. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Kapag tayo po ay humaharap sa mga tukso at talaga namang haharap at haharap tayo, di ba? Minsan ba ay ating inaiisip na sa ating struggle para sa tukso na ito, parang hindi na tayo mag-struggle at mahirap nga, di ba? Naiwasan, sinasabi natin o pang nangangatwiran na lang tayo ng ganito. Sige na nga, gagawin ko na. Total naman, patatawarin din ako ng Panginoon. Yun ba ay naiisip ninyo o sumasagi sa isip nyo kaya kayo ay nakakagawa o natutuluyang gumawa ng kasalanan? Kung gayon, para sa atin, ang mga talata pong ito na ating binasa. Maraming nagtataka kapag nalaman nila ng na ang kaligtasan at pagkakaroon ng magandang relasyon sa Diyos ay sa pamagitan lamang ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Nagtataka sila kung bakit baliwala yung pagsunod nila sa mga utos ng Diyos at paggawa ng mabuti kung kaligtasan ang pag-uusapan. Kaya maraming nagsasabi sa akin o sa atin, kung tama yun, bakit kailangan pang gumawa ng mabuti? Bakit kailangan iniwasan pa ang magkasala? Akala po kasi nila na kung paniniwalaan natin na hindi na kailangan gumawa ng mabuti at sumunod sa 10 utos para makarating sa langit, hindi na raw mahalaga ang paggawa ng mabuti. Sa mga talatang ito, kaibigan, ipinaliwanag ni Pablo na sa katunayan, baliktad ang nangyari. Kung tama ang ating pagkaunawa sa kaligtasan, lalo tayong susunod sa kanyang mga kautusan at gagawin natin kung ano ang tama, kung ano ang mabuti. Naipaliwanag na nga natin sa unang bahagi, di ba, nung nakaraan ng kabanatang ito na hindi dapat gumawa ng kasalanan para dumami yung pagpapatawad o biyaya ng Diyos sa atin. Maaari pa nga tayo magtanong, paano kung natutukso tayong magkasala at ikatwira natin, paminsan-minsan lang naman ito eh. Total, kahit nagkakasala tayo, ligtas pa rin tayo. Hindi rin naman natin kailangang sumunod sa kautusan, di ba? Para maligtas. Ibig bang sabihin nito ay pwede tayo magkasala? At katulad ng sa unang tanong sa kabanatang ito, tala Kapitulo 6, ito ang sagot na muli ni Apostol Pablo, hindi. Hindi dapat ganoon ang isipan natin. Subalit sa katotohanan ay nagkakasala pa rin tayo. Ngunit ito ay sa kadahilanang tayo po ay nasa presensya pa rin ng kasalanan, nasa mundo pa rin tayo. At nandito marami pa rin tukso at natutukso pa rin tayo. Subalit, ang banal na espiritu binabagabag tayo nito sa ating konsensya. At salamat sa Panginoon na meron siyang pangako na kung ating iyahayag ang ating kasalanan, aaminin natin na nagkasala tayo at magsisis tayo na ating kasalanan, tayo ay patatawarin. Ngayon, iba po ito sa nagsasabing okay lang na makagawa ng kasalanan kasi itong taong ito na binabanggit ko o sinasabi ko ay nakokonvict siya ng banal na espiritu at nahihirapan siya. Katulad po nung confession ni Haring David sa mga awit 51, doon makita natin kung paanong siya sa kanya pong pag-confess ng kanyang kasalanan sa Diyos ay talagang nagsisi siya ng lubos. At sinabi niya doon na siya ay lubusang nagsisisi sa kanyang nagwap. Babasahin po natin sa mga awit, Kapitulo 51. Pakinggan niyo po. Ano po? Sabi niya, ako'y kaawaan o mahal kong Diyos. Talata pong 1. Sang-ayon sa iyong kagandahang loob, mga kasalanan ko'y iyong pawiin. Dito, inaamin niya inaamin po niya na siya ay nagkasala. Kaya nag-aapila siya ayon sa pagmamahal ng Diyos at kagandahang loob ng Diyos. Ituloy po natin, talatang 2. Linisin mo sana ako. Ang lino po, no? Linisin mo sana ang aking karumihan at patawarin mo ang aking mga kasalanan. Mga pagkakasala ko ay kinikilala. Di ko malimutan, laging naaalala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang ginawa ko'y di mo kinalugdan. Kaya may katwiran ka na ako ay hatulan. Marapat na ako ay iyong parusahan. Tingnan mo, kaibigan, ang tunay na nagsisisi, ina-acknowledge niya na hindi lamang sa siya ay nagkasala sa Panginoon, inaamin din niya na yung kanyang kaparusahan, no, sasabihin natin consequence, nung kanyang kasalanan na nararanasan niya, si David, diba, namatay yung anak niya kay Bathsheba kasi nangalunya siya eh. Tapos yung pong anak niyang isa, si Absalom, nagrebelde, yun ay bahagi o consequence nung ginawa niyang kasalanan. Sabi nga po ng Biblia, kung ano ang ating itinanim, aklat ng Galacia, ay ating aanihin. Kaya mag-ingat tayo, kaibigan. Huwag nating isipin na yung mga kasalanang nagagawa natin ay lalo pa nating sasadyain o bibigay tayo sa mga tukso. Hindi po. Hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. At dito, sa Roma 6, inililinaw ito. Kung maalala mo, sa talatang 1, di ba, kaibigan, tinanong kung dapat ba tayo magkasala ng mga magkasala? Dito naman, sa talatang 15 na binasa natin kanina, ay ang itinanong kung pwede ba tayong magkasala paminsan-minsan. Yung isa ay patuloy na pagkakasala. Ito ay paminsan-minsan lang naman eh. Ay, hindi po. Hindi ang sagot ng Panginoon dito, hindi. Ngayon, paano po tayo makakaiwas sa paggawa ng kasalanan? At dito po ay pinakita rin ni Pablo kung paano. Tayo daw po ay huwag paalipin sa kasalanan dahil tayo ay malaya na doon, kundi atin pong kilalanin na tayo ay sa Diyos na. At dahil diyan, nararapat lang na ang pamumuhay natin o ang katawang ito ay ihain natin o ibigay natin sa Diyos upang maglingkod sa Kanya at upang makapamuhay ng may kabanalan ng naaayon sa Kanyang pagkatubos sa atin. Ngayon, maganda po ang paliwanag ng isa pong teologo na ang pangalan ay F.F. Bruce sa kabanat, patungkol sa kabanatang ito. Ganito po ang sinabi niya at ikinatwiran, ano? Na sabi niya, na kung ang ikakatwiran ng isang tao na pwede siyang magkasala dahil sa pinawalang sala na siya ng Diyos, malamang na hindi pa siya tunay na pinapawalang sala ng Diyos. Ibig sabihin, ay maaring hindi pa siya tunay na mananampalataya. Kaya ganoon. Yun po ang sabi ni F.F. Bruce. At sang-ayon po ako doon. Kung ang isang tao na nagsasabing mananampalataya siya, pero yung katwiran niya ay, di bale, ligtas na ako, so okay lang na magkasala ako, maaring hindi ka patunay na sumampalataya sa Panginoon. Kasi ang isang taong sumampalataya sa Panginoon, siya ay bago ng nilalang, sabi sa 2 Korinto, kapitulo 5, talatang 17 ay ganito. Babasahin po natin, ano? 2 Korinto, kapitulo 5, talatang 17, ang sabi ay ganito. 2 Corinthians 5, 17. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. So ang isa pong sign na ang isang tao ay tunay na sumampalataya sa Panginoon ay may pagbabago sa kanyang buhay. Siya ay namumuhay na nang may pagsunod sa Diyos. Ito ba, kaibigan, ang iyong pamumuhay? Ang pamumuhay na nagnanais sumunod sa kalooban ng Diyos at hindi sa iyong kalooban o kalooban ng tao. Hanggang dito lang po muna, kaibigan, ang ating pag-aaral sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa akin dito po sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Ako po ang inyong kaibigan, kamag-aral Ronald Failano. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, ang pagpapala po ng ating Panginoong Diyos ang sumainyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga kaagapay. Ito po si Pastor Jay Banzuelo mula po sa Christian Gospel Center, Valenzuela. Samahan po ninyo ako sa ating pananalangin para po sa ating bansa. Aming Panginoon, nais po naming ilapit ang aming pong bansang Pilipinas. Kayo po ang patuloy na tumulong sa amin hong mga manggagawa, lalong-lalo na po sa kakulangan po ng stable jobs. Kayo po ang patuloy na magbukas ng mga opportunities ng mga mararangal at ng mga maayos na pagkakakitaan ng aming pong mga manggagawa. Lord, marami po ang overworked and yet underpaid ng mga workers. Sa kabila po nito, bigyan niyo po sila ng patuloy na inspiration at Panginoon ng pag-asa na sa kabila po ng kanilang mga pagpapagal, dadating din ang araw na may babalansi at maiaayos na ang kanilang pagsusumikap at ang kanilang pong mga ginagawa ay magkakaroon din ng tamang kabayaran at tamang kalagayan para po sa kanilang mga pamilya. Pinananalangin po namin ang dignidad ng mga manggagawa po namin at magkaroon ng katarungan sa kanila pong dako ng pagtatrabaho. Naniniwala kami, Panginoong Diyos, na ang lahat ng ito, kayo lang po ang siyang tunay na makakasolve at patuloy na magbibigay ng katatagan, kasipagan at patuloy na kaunawaan sa amin yung mga manggagawa. Pagpalain niyo po ang bawat isa po aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayan.

0: kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Kayo nga po ay nakikinig sa programang Kamalayan at ang ating programang Kamalayan ay napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayon din sa Channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At syempre, sa mga suking istasyon nyo po sa radyo, iba-iba hong istasyon yan, Luzon, Visayas, Mindanao. Sa atin hong pag-aaral sa pagkakataong ito, pagpapatuloy natin yung diwa ng ating tinalakay at pinag-aaralan po natin yung kahalagahan po ng ministry involvement. Alam nyo, isang nakakalungkot na realidad na paminsan po, pag nakakakita tayo ng isang church na marami ang dumadalo, para bang ang feeling natin, successful church. It's a good church, it's a healthy church. Well, maaari po. Pero ang gusto po nating bigyang linaw, mga kapatid, ay ang katotohanan, sabi nga ng isang author, it's not the seating capacity but the sending capacity that determines the true health of the church. Ang tunay na kalusugan daw po ng iglesia ay hindi po nasusukat lamang sa dami ng dumadalo, kundi ilan sa mga dumadalong ito ang talagang merong partisipasyon at nakikiisa sa layunin ng Panginoon. Kasi pag pinag-usapan po ang tinatawag nating kalusugan, kailangan balikan natin yung Ephesians chapter 4. Alam niyo po, itong Ephesians 4:16 ay isang napakagandang pagsasalarawan at pagpapaliwanag. Ano ba yung isang malusog na iglesia? At ang sabi ho nitong talata, again this is Ephesians 4:16, He makes the whole body fit together perfectly. As each part does its own special work, it helps the other parts grow so that the whole body is healthy and growing and full of love. Sa Tagalog po, ang pagkakasaad pa nga ay habang maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. Alam niyo, napakahalaga nun, ano? Maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi. So, ibig sabihin po, hindi lamang ito basta dumadalo tayo, kundi talagang naglilingkod tayo. At ang tanong po eh, paano bang nagiging maayos na gumaganap ng tungkulin ang bawat bahagi? Nako, marami pong nakapaloob dyan at yan po ay ating tatalakayin. Una, tingnan natin yung level ng isang individual. Kailangan po bilang isang individual believer, maunawaan natin na meron tayong malaking responsibility rito. Binigyan po tayo ng spiritual gifts. At yung kaloob na spiritual na ito, we have to discover, alamin natin. Maliwanag naman sa Bible, pag ikaw ay isang mananampalataya, ay meron kang spiritual gift. So we just have to discover that. Pangalawa, we have to develop the gifts. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng paglilingkod, paglilinang ng ating mga kakayahan. At the same time, yung improvement ng ating relationship sa isa't isa, parte po yun eh ng development ng spiritual gifts. Kasi tandaan niyo po, sabi nga sa 1 Corinthians 12:7, ibinigay yung kaloob para po meron tayong maitulong sa paglilingkod sa iglesia. So ibig sabihin, yung relationship napakahalaga kasi hindi naman yan gift para sa iyo eh. Sa iyo binigay, pero ikaw at yung taglay mong spiritual gift ay kaloob ng Diyos sa body of Christ. So, ibig sabihin, lahat tayo, kinakailangan po ay gamitin ang mga kaloob na ito. So, natural, ginagamit natin, pero ang problema po, yun nga, yung aspeto ng kumusta yung epekto nito, which has to do with relationships. Ano po? At pangatlo po, napakahalagang tandaan that we have to dedicate it to the Lord, na maintindihan natin na ang Panginoon ang siyang nagbigay at siya ang dapat mabigyan ng kaluguran kung paano natin ginagamit ang mga kaloob na ito. Napakaganda po na ating maunawaan ano, na dahil ito po ay bigay ng Panginoon, kailangan gamitin sang-ayon sa kanyang kalooban. So to actually dedicate the gifts, kinakailangan po ay meron tayong pagpapasakop sa ating Panginoon. Yung lordship ng Panginoon must be made evident in our lives. Sabi nga yung word na ministry ay nanggaling din sa salitang duleo. Dalawa yun eh, diakoneo, which is to serve, duleo is to serve as a slave. Na ang idea naman po noon ay yung relationship. Ibig sabihin, we are serving at the pleasure of our master. Hindi po yung preference natin at our pleasure o ano yung scenario na gusto natin, but basically the whole idea is to use our gifts for the glory of God. Yan po ang challenge dyan, individual level. Ngayon, dito po sa Ephesians chapter 4, let me read itong verse 11 and verse 12. Ang sabi ho ng passages na ito, "Now these are the gifts Christ gave to the church, the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers." Verse 12, "Their responsibility is to equip God's people to do His work and build up the church, the body of Christ." Tingnan niyo po yun, no? Meron pong ilang prinsipyo rito na kailangan nating i-highlight. Ano? So una, yung individual level. Mananampalataya, mag-step up ka, gamitin ang kaloob, alamin, sabi nga, discover, develop, dedicate the gifts. Sa mga tagapanguna sa iglesia, ilang bagay po ang bibigyan natin ng linaw. Ang kanilang responsibility, sabi ho ng passage, is to equip God's people to do His work. Yung His po doon does not refer to the offices mentioned sa verse 11. Na i-train mo sila para wala ka ng trabaho sila gagawa. Hindi po, yung His doon refers to God. So we equip God's people so that all of us together will do God's work. Yan po ang idea niyan. Kaya mapapansin niyo po, ilang bagay ang kailangan ding bigyan din dito, no? Lalong-lalo na if we want to align this sa concept ng discipleship.

naglilingkod, ay parang empleyado. So, pag sila po ay nagte-train ng iba so that yung mga tinitrain na yon will eventually also do ministry, it is seen as with suspicion. Para bang napapag-isipan, eh bakit ka nagte-train ng iba? Trabaho mo yan. O, diba? Dapat mabura ho yun. Kung gusto talaga natin maglingkod, alisin natin yung ganung kaisipan. Kasi yun talaga ang design to equip the body of Christ. Pangalawa, kinakailangan din po nating maunawaan dito na hindi dahil, sabi nga, hindi komo na meron tayong mga manggagawa, eh yung bang mentality na kaya nga natin sila kinuha para sila gagawa, tayo susuporta lang financially. Hindi po ganon. Hindi ganyan ang function ng body of Christ. Kailangan nating maintindihan na meron silang specific job description, so to speak, galing sa Panginoon para gamitin sa iglesia. Now, hindi naman po masama na meron kayong mga agreement, responsibilities that you would want them to do, and from time to time ay bigyan sila ng accountability. Hindi po masama iyon. In fact, we also would like to encourage that. Ang nagiging danger lang, yung mentality na baka naman yung isa, pinaghihinalaan mo na kaya nagte-train kasi baka ipapasa yung trabaho doon at tatamad-tamad na lang siya. Yung isa naman, maaaring ang iniisip ay kaya ka nga kinuha, ikaw gagawa lahat niyan. Or paminsan, sa side din po nung naglilingkod, inaako lahat. No? Kasi ang feeling niya, ako lahat gagawa nito. Kaya nga sinasabi ho dito, we have to equip God's people. Ibig sabihin, hindi ito one-man job na ikaw ang gagawa, ikaw sasalo, ikaw aako. I remember one time, talking to a group of people, sabi nila, ang pastor namin sobrang bait. Sabi ko, paano nyo naman nasabi? At ang sagot sa akin, pati nga po yung pagre-repair ng bubong, siya lahat. Well, kahanga-hanga si pastor kung gayon, di po ba? Pero hindi ba tayo napapaisip na bakit nyo pinabayaang nandoon? Yun ba ang kanyang trabaho talaga? Di po ba? Maaaring may kakayahan siya, kaalaman doon, pero hindi po ibig sabihin na aakuin lahat. Paminsan, ganun ang nangyayari. If you remember sa Acts chapter 6, di ho ba? Ito ho yung kauna-unahang pagkakataong humirang ng mga diakono sa iglesia. At bakit po sila humirang ng mga deacons? Ito po ang dahilan. Ang sabi po ng verse 1 and the following. But as the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. The Greek-speaking believers complained about the Hebrew-speaking believers, saying that their widows were being discriminated against in the daily distribution of food. So tingnan niyo po yung nangyari, yung scenario dito. Lumawak yung gawain . Praise God, di ba? Praise God, lumawak yung gawain. Ang masaklap lang, at ito ho, mahalagang pakinggan ng bawat isa. Ang masaklap kadalasan, pag lumalawak po ang gawain, lumalaki ang gawain, yung variety of ministry, syempre dumadami din yan, di ba? You can imagine anong early times ng kanilang ministry, they were focused on evangelism, preaching, and teaching. Eh ngayon, ito na, nagkaroon na po ng mga additional ministries at kabilang po doon is the care of the widows, no? Pangangalagaan yung mga widows. Ito ho, napakahalagang bagay ito kasi may tinuturo sa atin dito . Sometimes, meron pong mga kaloob na espiritual na angkop sa unang season ng church, na pag nag-transition tayo to the next season, maaring ibang gift sets naman ang kailangan. Ang ibig sabihin po niyan, halimbawa, kagaya ho niyan, sila ang mga pioneers or let's say na church planter, pero maaari po na wala sila masyadong kaloob o wala silang kaloob pagdating sa administration. At pagka hindi po na-recognize siya ng pastor, ng kanyang church, ang mangyayari po, hindi natin namalayan, nag-transition na pala tayo sa panibagong kabanata ng buhay ng iglesia. Pero dahil hindi natin na-recognize yung mga transitions na ito, yung same people doing a different work now. Or maybe same people, pero majority ng kanilang ginagawa is no longer aligned with their spiritual gifts. Tingnan nyo nangyari dito, sino ho ba ang nagka-problema rito? Ang sabi nga rito, no? Sino yung nasa sentro nitong mga reklamong ito? At ang sabi ho dyan, but as

0: the believers rapidly multiplied, there were rumblings of discontent. At sino po yung gumagawa ng paglilingkod na yon? Yung mga apostol. Bakit? Eh, we can understand. Dahil hindi naman po yan ang kanilang primary ministry in the first place. Hindi po natin sinasabi na mali ang kanilang naggamitin sila sa ganong area. Ang sinasabi lang natin, by committing yourself to another kind of ministry which may not be aligned with your giftedness, nane-neglect po yung dapat tutukan at yun ang dapat pagtuunan. Ang ganda nung naging solusyon. Ang sabi ng verse 2, so the 12, referring to the apostles, called the meeting of all the believers. They said, we apostles should spend our time teaching the word of God and not running a food program. Hindi po nila minaliit yung running of the food program. Hindi po. Ang idea lang po rito is that ang kanilang ministry talaga is in the area of teaching the word of God. So ano pong nangyari ngayon? Sabi ng verse 3, so brothers, select 7 men who are well respected and are full of the spirit and wisdom, and we will give them this responsibility. Then we apostles can spend our time in prayer and teaching the word. So mapapansin niyo po, may panunumbalik doon sa kanilang original ministry. Bakit sila nakabalik? Because the 7 men took up the responsibilities. Eh sila po yung mas able, capable. Sila po yung mas mahusay sa larangang iyon because they were gifted for that. So ano pong nangyari ngayon? Tingnan niyo yung verse 7, no? So God's message continued to spread. The number of believers greatly increased in Jerusalem and many other parts, and many of the Jewish priests were converted too. So ang ibig sabihin mga kapatid, nung nakabalik sila sa kanilang original ministry which is aligned with their spiritual gifts, and yung ibang tao naman, they took on the ministry na kailangang evacuate ng mga apostles, ano po nangyari ngayon? They did it well. The apostles were able to return to the ministry that they do well because they are gifted in that area. At ang result po, marami na naman ang nakakilala sa Panginoon. Ganyan po yan eh. Kasi paminsan, akala natin, okay, church tayo, and then all throughout, it's the same gifts. Well, yes, same gifts, pero kailangan nating i-recognize yung transition ng mga leadership or maybe role-playing, kailangan po mag-align din sa season ng isang iglesia. So kung ang ating mga tagapanguna ay mahusay po sa pioneering, evangelism, church planting, pero medyo hindi sila sa area ng administration. So pag pumasok tayo sa next season ng church at ang kailangan po ay administrator or somebody with a gift of administration, then ano pong kinakailangan? Dapat yung taong angkop para doon would hold the position or would be in charge. Kasi pag hindi po natin ginawa iyon, we are complicating the situation. Kaya kung makikita nyo, no? Lumalago eh. Tapos biglang nagkaroon ng status quo. Tapos may rumblings of discontent. Tapos nung naglagay po ng mga taong tatayo sa responsibility na free up yung mga apostles to go back to their original ministry, and eventually lumago ang gawain. Ngayon, kailangang i-recognize natin yan bilang isang kabuuang iglesia. Kasi pag hindi ho natin nire-recognize yan, minsan ho nangyayari, para bang nadadagdagan yung load, minsan ito pa yung maririnig natin, ano? Ikaw kasi ang pastor, ikaw ang pastor, ikaw ang pastor. So para bang, okay, sa'yo to, ikaw to, ikaw to, ikaw to. Without even considering, yan ba ang kanyang area of giftedness? Kailangan po i-consider yan eh. Kasi napaka-varied ng ministries ngayon, di po ba? At alam naman natin, pagka inilagay natin ang, sabi nga, katawan eh. Yung paa, nilagay mo sa trabahong pang kamay, it will not do well. Yung kamay, nilagay mo sa trabahong pang paa, it will not be able to do well. So, yun lang naman ang idea po doon. Kaya kailangan titingnan natin at maging maingat po tayo dyan. Kasi yan nga ang calling natin, tayo po ay maglingkod. So, ibig sabihin, ang iglesia po should constantly produce leaders, encourage people to discover their gifts, and dedicate their lives to the ministry. Kinakailangan po yan. Tuloy-tuloy ang paggamit sa mga kaloob, tuloy-tuloy ang pagpapagamit ng mga spiritual gifts, At ang magiging resulta po niyan is that people will truly come to the Lord at yung gawain po magiging malago at magiging malakas. Nakita po ninyo? Kaya sa level po ng individual, we have to step up. Sa level naman ng church, we have to recognize, iba-iba tayo ng kaloob. Misan pa nga eh, kahit sabihin mo pare-parehas na pastor eh. Iba-iba rin ang gifts yan eh. May pastor na teaching and preaching. May pastor naman na maybe administration, leadership, yung tinatawag nating mercy or encouragement, di ba? Or a combination of this. Pero hindi dahil parehas ng posisyon, eh parehas ng kaloob. Well, they may have, in a way, overlapping gifts na present dito, present doon, pero hindi ibig sabihin na lahat yun pare-parehas. Kaya we have to really discern kung paano tutulungan ang ating manggagawa. Importante yan eh, kasi minsan ho, di ba, parang nagkakaroon ng comparison ng mga manggagawa, magaling si ganito, mahusay si ganito. Eh, minsan ho, by doing that comparison, hindi natin namamalayan, napapahina natin yung iglesia. Eh kung hindi niya talaga kaloob, eh talagang kahit anong pilit, hindi niya magagawa ng maayos yon. Ngayon, ikinukompare mo dun sa isa. Eh si Apostle Paul, di ba, naral natin the other day, kinumpara din siya kay Apollos eh. Pinagtatambal yung dalawa at pilit na pinaglalaban. Pero sabi nga niya, it is God who made the work grow. Kung merong kaloob si Apollos, it is from the Lord. Kung merong kaloob si Pablo, it is from the Lord. At ang Panginoon ang siyang nagpapalago. So nakita niyo, napakahalaga po yung aspeto na yon. Para sa ating iglesia, ma-recognize din natin. Wag na, misan pa nga, yung dating pastor, ganito siya, ganyan. Eh, baka yun ang kaloob niya eh. Baka yung sumunod, iba naman yung kanyang kaloob. Di po ba? So, wag lang nating hanapin based on job description. These are important. No? Hindi natin sinasabing hindi importante, pabayaan, kalimutan, o wag nating pahalagahan. These are all important. Pero ang challenge nga po dito, mga kapatid, is to understand na ang bawat isa may kanya-kanyang kaloob. So, level ng individual, level ng church, and then of course, another level po is how do we give way and help yung mga magsisimula pa lang sa ministry. Alam nyo, yan ang challenge, ano? Kasi sometimes, pag tayo po yung nasa ministry, para bang gusto natin palagi performance level. Pero dangerous po yung performance eh. Kasi kailangan nating makita, ang ministry, dinisenyo talaga yan that you help people discover their gifts. Kaya nga po yung word na equip, mula po doon sa Ephesians chapter 4, it carries three important meanings. One is, pag sinabi nating equip, yung mentor, pangalawa, mold, and then pangatlo po, mend. Yung concept ng molding ay tulungan na mahanap yung puwang ng isang tao sa ministeryo. To help the person find his or her place in the ministry. Eh syempre, kung ikay bagong mana ng palataya, hindi mo alam, no? At hindi lang yun, misa malaman mo man yung iyong kaloob, but are the people around you willing to prepare you and give you exposure sa ministry? Or not just exposure, but eventually involvement sa ministry. Di po ba? Kasi pag wala yung ganung setup, no? Pag yung church natin ay hindi nagbibigay diin sa ganung mga bagay, then ang mangyayari po niyan, same-same. Kung sino noon, sila ngayon, sila pa rin, di ba? I remember attending one of the meetings sa aming church and nakaupo ako sa isang sulok and sinasabi ko sa sarili ko, ang dami ko nang hindi alam, ang dami ko nang hindi familiar na mga muka doon sa mga kasama. And to some extent, napaisip din ako, after serving for quite some time sa church, kung hanggang ngayon ba naman, ikaw pa rin, then there's something wrong, di po ba? Kasi ibig sabihin, hindi tayo nag-develop, hindi tayo nag-train, hindi tayo nag-give way so that others also can be serve in the ministry. Yung role natin, parang magulang, nagpapalit din yan. It doesn't mean na tayo po totally irrelevant or wala na. But of course, God will transition us into our own different season of ministry. Kaya challenge talaga yan na ating pong maunawaan na ang calling po para maglingkod, bagamat binigay na hamon sa bawat individual, as a church, we have to heed the call and we have to prepare ourselves, prepare the church for the task that the Lord has given. So sana po naging mapagpala ang pag-aaral na ito, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod at ito po ang programang Kamalayan. Muli tayo po ay napapakinggan sa FEBC Radio TV, napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito nga po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.com.

0: news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
2: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
1: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
2: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Ako po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyo upang itaas ang aming mga kababayan, mga mahal sa buhay o kakilala na ngayon ay tumaraan sa pagsubok ng buhay kung saan sila'y nakakaranas ng mental or emotional stress or depression. Ang dalangin ko po, Panginoon, na patuloy ka pong mangusap sa kanila. Patuloy mo pong yakapin ang bawat isa sa kanila. Iparamdam mo po sa kanila na hindi mo sila iiwan at hindi mo sila pababayaan. Naway, O Diyos, sa kanilang dinaraanan ngayon, matagpuan po nila ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos na siyang gagabay sa kanila sa tamang pagdedesisyon ng buhay. Patuloy po namin silang ipagkakatiwala, Panginoon, sa iyong mga kamay dahil alam niyo po ang higit sa anumang kaya namin gawin ang magagawa mo po sa kanilang buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen.
5: Ito ang 702 DZAM.
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng Sambayanan. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
7: Kayong lahi ng mga ulupong! Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo nagsisisi. At huwag niyong ipanghahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy.
8: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin. Masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong mabubuhos dahil sa marami.
9: Ang tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company.

Kamusta ka kaibigan? Ako si Jo Cabrera Alabastro at ikaw ay nakikinig sa 702 DZAS FEBC Radio TV sa Dulang Ang Tipana, ang kwento ng buhay tungkol sa mga bayani ng Biblia. Ang Tipana.

0: purihin. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan na tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin.
1: Ama,
0: ipinangako rin niya na kahabagahan ng ating mga magulang at haalalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya at maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Aking anak, ikaw, Juan, bago ka pa man ipanganak, ay inilaan ka na ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya sa natatanging paraan. Ikaw ay tatawaging propeta ng katastasan sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan. Ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan sapagkat lubhang babagin ng ating Diyos magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa katiliman at nasa lilim ng kamatayan. At patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan.

Panginoon, nakahanda na ako upang ang daan ng mananakop ay maihanda at may sakatuparan ng layunin ng pagkakasilang kay Jesus. Ako magiging isang tinig na sisigaw sa ilang.

0: mga mamamayan ng Hudaya.
1: Dito sa ilang, sa lugar na ito, pagsisihan nyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit na maghari ang Diyos.
2: Ginoo, ako po'y isang makasalanang tao. Suko hanggang langit ang aking pagkakasala. May pag-asa pa ba akong patawarin ang sinasabi mong Diyos?
1: Magsisika at tumalikod sa maruming pamumuhay. Napakabuti ng Diyos. At ikaw ay kanyang kahabagan. At sumunod sa tubig ng bautismo.
2: O Diyos na mahabagin, patawarin mo po ako sa aking pagkakasala. Nagsisisi na po ako, Panginoon.

0: Ihanda ninyo ang daraan na lang Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at sumunod sa tubig ng bautismo dito sa Ilog Jordan.
1: At bakit kami magsisisi sa aming mga kasalanan? Kami ang bayang hinili ng Diyos.
0: Huwag mong ipagmayabang yan. Huwag niyong akalain na sapat na ang inyong pagiging Hudyo upang kayo'y makapasok sa kaharian ng Diyos. Kailangan kayo'y magsisi sa inyong mga kasalanan.
2: Isa akong Levita. Katungkatulong ako ng mga saserdote sa mga gawain sa templo. Ikaw ba ang Mesiyas o ikaw ba ang propetang hinihintay namin? Sabihin mo sa amin ang iyong pagkatao.
0: Hindi ako Mesiyas. At hindi rin ako ang propetang inyong hinihintay. Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang na nagsasabing tuwirin ninyo ang daraan ng Panginoon.
2: Bakit ka nagbabautismo? Hindi naman pala ikaw ang Mesiyas, ni si Elias, ni ang propeta.
0: Ako'y nagbabautismo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa sa akin. At ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang panyapak.

0: Mayroon daw isang lalaki na ang kasuotan ay hinabing balahibo ng kamelyo at ang kanyang pamigkis ay isang balat! Ang pagkain ng taong ito ay balang at pulutpukyutan at siya'y namumuhay na mag-isa sa ilang na lugar. Tulad din daw siya ng nasirang Elias na isang propeta at halos sa mga taga-Hudea at mga taga-Jerusalem ay pumupunta sa taong ito para lang makinig at magpabautismo.
1: Anak siya ng dating matandang saserdote na si Zacarias na asawa ni Elizabeth. Ginagawa na po namin ang paraan ito, mahal na Haring Herodes, na mapakulong ang taong yon.
0: Nais ko siyang makausap! Ipasundo mo ang taong yon ngayon din at dalhin sa akin!
1: Opo, mahal na.

0: Juan Bautista, kami ring mga pariseyo ay gustong magpabautismo. Bautismohan mo kami.
1: Kami ring mga saduseyo, magkakasamang saduseyo, ay nais din naming magpabautismo sa iyo.
2: Kayong lahi ng mga ulupong!
3: Sino ang nagbabala sa inyo upang tumakas sa parusang darating?
2: Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag niyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham.
3: Sinasabi ko sa inyo,
2: ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito.
3: Ngayon pa'y nakaamba na ang palakol sa ugat ng punong kahoy.
2: Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy.
4: Kung gayon, Juan, ano po ang dapat namin gawin bilang isang mayaman?
2: Kung mayroon kang dalawang damit, bigyan mo ng isang wala. Ganyan din ang gawin ng may pagkain.
1: Juan!
2: Kayong mga publikano, may nais ba kayong itanong sa akin?
1: Guro, ano po ang dapat rin namin gawin?
2: Huwag kayong sumingil ng higit sa dapat singilin.
5: At kami naman, bilang mga kawal ng palasyo, ano naman ang dapat namin gawin?
2: Huwag kayong manghihingi kanino man sa pamamagitan ng pamimilit o ng pagpaparatang na di totoo. Masiyahan kayo sa inyong sahod!

0: katawan.
1: Nang magsisi ako sa aking mga kasalanan, ay naramdaman ko ang pagpapatawad ng Diyos sa akin. Kaya nais kong sumunod sa bautismo. Bautismohan ninyo ako.
2: Juan, tinalikuran ko na po ang aking mga kasalanan at pinagsisihan ko ito. Gusto kong sumunod sa bautismo sa tubig at saksi ko ang lahat ng mga tao na narito na ako'y pinatawad ng Diyos.
3: Juan! Ang sinasabi mong Mesiyas, kailan ba siya darating? May mga palatandaan ba ito? Ako'y nananabik ng nakita ang Mesiyas na darating, ngunit kailan?
4: Alam kong nagahari sa inyong damdamin ang pananabik sa pagdating ng Mesiyas. Nasa gitna ninyo ang isang hindi nyo nakikilala. Naririto ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siyang tinutukoy ko, ang papalapit sa akin ngayon. Bago pa ako ipanganak, siya ay siya na. Hindi ko rin siya lubos na nakikilala noon. Ako'y nagbabautismo upang ipakilala siya sa Israel. Hawak niya ang kalaykay upang alisin ang dayami at titipunin niya ang trigo sa kanyang kamalig. Ngunit ang ipa ay kanyang susunugin sa apoy na hindi mamamatay kailanman.
5: Juan, bautismohan mo.
4: Ako po ang kailangang bautismohan niyo. Magpinsan tayo at kilala kita. Mula sa ating pagkabatay, wala kang ginawang kasalanan. Mas mabuti kang tao kaysa sa akin, Panginoong Jesus.
5: Hayaan mo itong mangyari ngayon, sapagkat itong nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos. Gawin mo na, Juan, ang iyong tungkulin. Bautismohan mo ko.
4: Naalala ko ang habilin sa akin, Emma.
6: Juan, anak, bago ka pa man ipanganak, ay inilaan ka na ng Diyos sa paglilingkod sa Kanya sa isang natatanging paraan, sapagkat mauunag ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa Kanyang bayan ang landas ng kaligtasan.
4: Opo, Panginoong Jesus. Binabautismuhan kita sa tubig.

0: Iwan! Ang mga kawal ni Iwan ay nilagay! Humarating!
1: Sino sa inyo, Simon Bautista? Sumagot ka agad!
2: Ako po, Kapitan.
3: Go!
2: Ano po bang may paglilingkod ko sa inyong lahat? Salamat at ang Kapitan ng Palaso'y dumalaw sa amin. May pasabi bang balita ang Haring Herodes, Kapitan?
1: Minasundo ka ng Haring Herodes. Hindi yun sumama ka sa amin.
4: Huh?

0: Arik Herodes. Kasama na po namin si Juan Bautista.
1: Magaling, Kapitan.
2: Asan si Juan Bautista? Kawal, ilapit siya sa akin. Ikaw pala si Juan Bautista. Nais kong makapakinig ng iyong pangangaral.
3: Haring Herodes na tetrarka.
2: Hmm?
3: Kayo po ngayon ay namumuhay sa kasalanan. Dahil ang kinakasama ninyong asawa ay inyong hipag na asawa ng inyong kapatid na si Felipe.
2: Hindi.
3: Pagsisisihan ninyo ito.
2: Hindi.
3: At alikuran ang kasalanan ng pangangalo niya.
2: Hindi! Bakit mo ako pinagwika ng ganyan na ako'y nangangalo niya? Ipagkukulong kita. Ipagkukulong kita. Kapitan! Ikulong ang taong iyon at parusahan sa paglabastangan sa akin bilang isang hari!
4: Halika dito! Matuto kang gumayaw sa mahal na hari! Ngayon, doon ka sa gulungan!
3: Herodes! Nadagdagan pa ang iyong kasalanan dahil sa ipakukulong mo pa ako!

0: Bakit hindi mo ipapatay si Juan Bautista? Alam mo, Herodes, kung magagawa ko lang na ipapatay si Juan, ay matagal ko nang ginawa iyon.
1: Herodias.
0: Kaya ang puot ko sa taong iyon ay akin na lamang kinikimkim.
1: Herodias, Herodias! Natatakot ako kay Juan. Natatakot ako! Sapagkat alam kong siya'y taong matuwid at banal. Kahit ako man ay gustong-gusto kong makarinig ng kanyang pangangaral. Kaya lang, nababagabag ako sa mga sinasabi niya sa akin. Katulad ng ating pagsasama, kasalanan daw ito sa Diyos!

0: Hinahanga mo ko anak at labis na pinasaya sa iyong magandang sayaw. Lahat ng aking mga kagawad at mga panauhin ay nasihan at naaliw sa ipinakita mong gilas sa iyong pagsayaw. Kailangan na kita'y gantimpalaan. Hingin mo sa akin ang anumang ibigin mo at ibibigay ko ito sa iyo, Salome. Isinusumpa ko sa harapan ng aking mga panauhin na kahit ang kalahati ng aking kaharian ay pagkakaloob ko ito sa iyo. Kung ito ang hihilingin mong gantimpala. Sige na, Salome, anak. Sige na, sabihin mo sa akin.
1: Mahal kong hari, ang pugot na ulo ni Juan Bautista na nakalagay sa plato.
0: Oh. Ang ulo ni Juan Bautista? Iyan ang gusto mong ibigay ko sa'yo?
1: Opo. Opo, mahal na hari. Ito ang aking hiling. Ibibigay mo ba sa akin ang ulo ni Juan Bautista?
0: Kapitan! Narinig mo ang sinabi ni Salome. Dalhin dito ang ulo ni Juan Bautista.
2: Tama, manali.
0: Na nakalagay sa isang plato!

0: anong...
1: What?
0: Ito na bang aking huling araw?
1: Oo, Juan. Ngayon din kailangan ng hari ang iyong ulo!

Pagtitipan. Nawa ay napagpala ka sa programang iyong napakinggan. Ginampanan ni Ronnie Miranda, Joe Plasiego, Bog Sinchonko, Bex Sinchonko, Lolita Del Mundo, Vilma Borromeo, Betty Rojas, Rico Villanueva, Bernie Bascao, Rolly Monjes Rosales at Lex Amores. Isinulat para sa radyo ni Jerry Peñalosa. Ako po si Joe Cabrera Alabastro, minsan pang nagpapasalamat sa iyo at nag-aanyaya na muling makinig sa ganitong oras sa himpilan ng 702 DZAS FEBC Radio TV sa programang Ang Tipan.

0: Ako po si Pastor June from Equippers Church. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras na ito, nilalapit po namin sa panalangin ang patuloy na pagsugpo sa human and sex trafficking sa aming bansa. Maraming buhay ang sinisira nito. Ang karapatang maging malaya ay ninanakaw sa bawat tao na binibenta para lang sa pansariling kapakanan lamang. Pinapanalangin po namin na iligtas mo ang mga naging mga biktima ng human at sex trafficking. Muling maibalik sa kanila ang karapatang mabuhay na marangal at malaya. Nadalangin din po namin, Panginoon, sa inyo ang kahirapan at kawalang edukasyon patungkol sa karapatang pangtao na nagiging dahilan para ibenta ng mga magulang ang kanilang mga anak. Pinapanalangin din po namin ang aming ang gobyerno na labanan ng tuluyan na sugpo ang human and sex trafficking sa aming bansa. Nilalapit po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
1: La la la la la.
2: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
3: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
2: Ganun?
3: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
4: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
5: 702 DZAS FEBC Radio TV.

0: Sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
3: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: 702 BZAS FEBC Radio TV. Radio TV. Gabay ng sampalinan.
0: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus.

0: maring hindi makita ng ating mga mata ang daan, ngunit kapag ang Diyos ay ang ating gabay, tiyak na mararating natin ang kanyang layunin para sa ating buhay. Magandang araw po sa lahat ng atin pong mga tagapakinig and welcome po kayo dito po sa ating programang si Bartimeos at ako na patuloy pong nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa sa pamagitan po ng mga kwento ng buhay at pananampalataya ng atin pong mga kapatid na mayroon pong kapansanan sa paningin. Sa pangalan po ni Miss Christine at sa lahat po ng atin pong nakakasama dito po sa ating programa, pansamantala po ako muna ang inyong pong makakasama sa hapong ito. Ako po si Pastor Jeric Dobria. Sa atin pong episode ngayong linggo ng hapon, mayroon po tayong makakasama isa din pong may kapansanan sa paningin na kagaya po ng inyong pong lingkod. At kanya pong ibabahagi sa atin ang kanya pong journey bilang isang Kristiyano na nakasumpong sa kabila po ng kanyang kapansanan sa paningin. Kung paano niya naranasan ang katapatan ng ating Panginoong Diyos at kung paano din siya ginagamit ngayon ng ating Panginoon upang maging pagpapala din naman sa iba. Ngayong hapon ay tungayan po natin ang kanyang pong kwento ng pananampalataya at naway magbigay po ito ng pagpapala at inspirasyon para po sa lahat. Welcome po natin sa atin pong programa sa hapong ito. Siya po ay mayroon din pong kapansanan sa paningin gaya nga po ng atin pong nabanggit at kasalukuyan po siya ay miyembro ng isa pong Christian church dyan po sa Mahayhay, Laguna at ang kanyang pong church ay Light on Earth Mission Church. Welcome po natin sa hapong ito si Brother Eman Sorilla. Isang mapagpalang hapon sa iyo, Eman.
1: Mapagpalang hapon po, Pastor Jerry. Hello po.
0: Nagpapasalamat kami sa iyo, Eman, sa pagkakataon na ibinigay mo dito po sa ating programa para ikaw ay ma-interview and magbigay ng inspirasyon para sa ating mga tagapakinig.
1: Amen. Thank you rin po, Pastor, sa opportunity.
0: Kumusta ka naman, Eman?
1: Ayun po, by the, sa biyaya po ni Lord ay patuloy-tuloy na bless araw-araw.
0: Yan, maraming salamat, no? Sabi nga ni Eman, tuloy-tuloy ang pagpapala ng atin pong Panginoon. Especially, syempre, sa lahat po ng patuloy na sumusunod sa kalooban ng Panginoon, tiyak na makakaranas ng pagpapala mula sa Kanya. Sa ating pagpapatuloy, Brother Eman, mayroon ka bang nais muna na batiin?
1: Ayun, Pastor, gusto ko pong batiin yung mga kasama natin dyan, yung mga nakasama ko especially po sa camp. Yan, sina Pastor Nick, sina Pastor Dondo, sina Pastor Reynold, sina Ate Joyce, tapos po yung mga ka-church ko po sa pangunguna ng Pastor Mark Brian Delgan sa amin.
0: Yan, isang mapagpalang hapon po sa lahat ng mga binati po ni Brother Eman, yung atin pong mga kasamahan ng mga pastors na patuloy pong sumusunod sa kalooban ng atin pong Panginoon. Tayo po ilubos na nagpapasalamat po sa kanila at isang mapagpalang hapon po sa inyo pong lahat. Ngayon sa ating pagpapatuloy, Brother Eman, dito sa ating kwentuhan mula sa iyong mga karanasan at pananampalataya, nais muna naming tanungin ka, Brother Eman. Pwede mo bang ibahagi sa amin sa hapong ito kung paano nagsimula ang iyong journey bilang isang Kristiyano?
1: Ayun, thank you po, Pastor. Nagsimula po siya sa pamamagitan ng ating camp at yung laging pagpunta po ni Pastor Dondon doon sa ano namin dati. Sa San Pablo po, doon sa Sped School doon at nagbunga lahat ng mga tinuro niya at nakakatuwa po si Lord kasi doon po nga sa camp, especially nung doon tayo nagkakilala ay talaga pong doon po nagsimula ako mag-seek kay Lord hanggang sa nag-pray po ako ng Lord. Gusto ko mag-serve din sa iyo. Yan po, talagang mabuti naman si Lord kasi po talagang tinugon niya yung prayer ko na makahanap din ng church. Praise the Lord.
0: Nagpapasalamat tayo, Brother Eman, at sa lahat po ng mga nagpapatuloy sa gawain po ng atin pong Panginoon, especially ang Resources for the Blind na gaya nga ng nabanggit po ni Brother Eman, bunga siya sa isa po sa mga gawain po na isinasagawa ng Resources for the Blind at yun po ay ang School Bible Study And shout out kay Pastor Don Don na kasalukuyan po na nasya po ngayon ay nasa Quezon, no? Maoban, Quezon. And of course, yung atin pong summer camp na taunan pong ginagawa ito upang magbigay hindi lamang ng kasiyahan para po sa mga kabataang mayroon pong kapansanan sa paningin, at isa po sa ating ministry po doon ay maipaunawa sa kanila ang pag-ibig ng atin pong Panginoon. At isa po sa mga naging bunga po niyan ay walang iba kundi si Brother Eman na nasumpungan niya ang pag-ibig ng Panginoon at nagsimula ang kanyang journey bilang Kristiyano or mananampalataya ng ating Panginoon. Wow, no? Praise God po sa lahat, especially sa mga tao pong mga nabanggit po natin. Bilang mananampalataya, Brother Eman, ay alam naman natin na hindi ibig sabihin na tayo exempted na sa iba't ibang mga pagsubok or challenges ng buhay. Ikaw, meron ka bang naranasang particular sa buhay mo na masasabi mong napakabigat ng pagsubok na ito, ngunit sa kabila ng lahat ng yon ay naranasan mo pa rin ang biyaya ng atin pong Panginoon, ang kanyang tulong para ikaw ay magtagumpay?
1: Opo, Pastor. Talagang yun po, totoo po yan. Ano? Recently lang nangyari sa amin is, especially sa akin, na pinalis po kami ni Lord dun sa comfort zone, kumbaga dun sa isang gitna panggalingan naming church, na inilid po kami na umano po. Ang Lord po yung dun yung nangyari po sa akin, sa amin bilang mananampalataya. Sabi ko, Lord, bakit nangyayari sa akin to? Ngayong talagang faithful naman tayo na nagsaserve kay Lord, but kailangan nating maranasan to? Pero ang Lord po, napakatapat niya sa kabila ng napakaraming sacrifices, maraming sakit na naranasan, at marami kang kailangang i-sacrifice. Si Lord ay tapat naman po talaga na nagsabi. Sabi nga sa kanyang salita, ang pangako niya, hindi tayo iiwan ni pababayaan. Thankful po ako kay Lord kasi naranasan ko yun, kasi po yun yung naging ano po ng Lord, pagkilos ng Lord, para talagang sa kanya lang kami magtiwala. At nagpapasalamat ako sa Lord, sa totoo lang po, sa dahil binigay ng Lord ang spiritual father ko po na si Pastor Brian. Yan po yung talagang grabing napagdaanan din namin as a Christian, as sumusunod kay Lord.
0: Praise God, Brother Eman. Ganun din, may sinasabi din ang salita ng Panginoon, di ba? Na kung may mga pagsubok man na mararanasan natin, mayroon siyang kaparaanan para tulungan tayong magtagumpay at makayanan lahat ng yon. At nabanggit mo, maraming mga tao ang tumulong sa iyo, especially yung spiritual father na nabanggit mo kanina, at even no, sa lahat ng mga circumstances, situations na dumarating sa buhay po natin. Ito, Brother Emma, no, at sa lahat po ng atin pong mga tagapakinig, kapag tayo po ay patuloy na sumusunod sa atin pong Panginoong Diyos, tiyak na mayroon at mayroon siyang mga tao na ibibigay sa atin para tulungan tayo na makayanan na lahat po ng mga hamon na ito. At yan po yung kaibahan sa mga taong walang pagkakilala, no, sa atin pong Panginoong Diyos. Tayo na mga mananampalataya, bagamat tayo po ay dumaranas ng mga ganong hamon, ay tiyak na mayroon po tayong

0: tulong po. Yung nakalagay po doon, ang sinasabi po doon ay ang tulong natin ay wala manggagaling walang iba kundi sa ating Panginoon. Yun po yung talagang pinangahawakan ko. At saka yung kailanman hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Yung Jeremiah 29 verse 11 po na talagang meron siyang plano sa atin, yun po yung talagang laging tumatatak sa atin sa tuwing talagang sinusubok. At nakakatuwa po kasi mapapanghahawakan mo lahat ng yun at magiging tunay na magiging inspirasyon mo yun sa pagpapatuloy natin sa paglakad natin sa katotohanan ng salita ng Panginoon. Yun po, Pastor.
1: Amen, no? Talaga napakabuti, Brother Eman, ng ating Panginoon dahil alam niya na sa ating buhay bilang isang mananampalataya, mayroon at mayroon tayong mga pagsubok na kakaharapin later on. Kaya nga, ang kanyang mga salita ay ibinigay na niya sa atin ahead. Upang sa ganon, kapag may mga ganong pagsubok, sabi mo nga kanina, pwede nating panghawakan. At nakakatiyak tayo ng pangako ng Panginoon, kailanman hindi ito mapapako or laging tapat ang Diyos, no, sa kanyang pong mga pangako sa atin pong mga buhay. Siyempre, bilang mananampalataya ng ating Panginoon, tayo po ay pinagkalooban din ng atin pong Panginoon ng iba't ibang mga kaloob, talent, at lahat ng yan purposely para sa kapurihan ng atin pong Panginoon. Ikaw naman, Brother Eman, sa anong paraan ka naman ginagamit ng ating Panginoon upang maging pagpapala sa iba?
0: Ano po, Pastor, sa kasalukuyan po ako po yung gitarista na namin church at song leader po at tinuturuan na rin po akong mag-harvest ni Pastor. Sa for the glory of God po talaga yun. Nakakatuwa si Lord. Kasi sa kabilang sabi nyo nga po, nakapansanan natin ay hindi ito hadlang para talagang magamit tayo ni Lord for His glory alone.
1: Amen, no? Tunay nga na napakabuti po ng Panginoon talaga sa buhay po ng bawat mananampalataya. Bagamat tayo po ay may mga limitasyon, may mga kahinaan physically, pero hindi po yan hadlang para sa pamagitan ng buhay natin ay maihayag ang kadakilaan, no, ng atin pong Panginoon. Kaya maraming maraming salamat sa buhay mo, Brother Eman, na patuloy kang naiging pagpapala at inspirasyon. Hindi lamang, of course, sa atin pong mga tagapakinig sa hapong ito, maging sa lahat ng mga taong nasa paligid mo, sa family mo, sa kapwa mo mananampalataya, at sa lahat ng mga taong nakakakilala sa iyo na bagamat ikaw ay may kapansanan sa paningin, pero nagpapatuloy kang humahakbang at nananampalataya sa Panginoon and patuloy mong ginagamit ang kakayahang ibinibigay sa iyo ng Panginoon para makapagbigay ng pagpapala sa iba at makapagbigay din naman ng glory sa ating Panginoon. Bilang pagtatapos, Brother Eman, sa hapong ito, ano naman ang mensahe na gusto mong sabihin sa lahat ng mga tagapakinig natin sa hapong ito?
0: Ayun, thank you po ulit, Pastor. Yung pong masasabi ko sa ating, especially mga nakikinig, tuloy-tuloy lang po tayong sumunod sa ating Panginoon. Talagang maranasan natin yung kanyang pagpapala. Talagang hindi lang physically in all aspects. Tsaka even minsan nakakaranas nga tayo ng pagsubok, pero doon natin mapapatunayan kung gaano katapat si Lord sa atin. At hindi natin kailangan po na talagang manghina kasi si Lord at yung kanyang mga salita ay talagang mapapanghawakan natin at talagang mararanasan natin yung pagkilos ng Lord even sa mga mahihirap na sitwasyon ng buhay natin. Kaya yun po sa mga tagapakinig, pagsunod lang po yung susi para talagang tayo ay magpatuloy sa buhay, maging magaan lang yung buhay natin. Salamat po sa opportunity na inano po ng Lord, binigay din ng Lord ngayon para makapagkwentuhan po tayo ngayon dito sa ating programa at hallelujah, purihin si Lord, to God be all the glory.
1: Maraming maraming salamat sa buhay mo, Brother Eman. Gaya nga ng nabanggit mo, pagsunod lang ang susi. Tunay nga po na ang pagpapala po ng atin pong Panginoon ay lagi po natin siyang mararanasan kung nandun ang pagsunod po natin sa kanya pong kalooban. Maraming maraming salamat, Brother Eman, at naway patuloy kang pagpalain pa ng ating Panginoon.
0: Amen. Thank you po, Pastor. At God bless din po sa atin dyan sa RDS.
1: Tunay nga na ang pananampalataya po ay hindi nakasalalay sa atin pong nakikita, kundi sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Naway ang mga karanasan at ang patotoo po na ating napakinggan sa hapong ito ay nakapagbigay muli ng inspirasyon sa bawat isa sa atin upang lalo pa tayong kumapit sa atin pong Panginoon.

0: ang pagsubok na atin pong pwede pang maranasan sa atin pong mga buhay. Hanggang sa muli, patuloy po tayong magtiwala sa atin pong Panginoong Diyos na siya pong nagbibigay ng pag-asa, lakas, at siyempre tagumpay sa bawat araw ng atin pong buhay. Pagpalain po kayo ng atin pong Panginoon at muli sa hapong ito, sa ngalan po ng atin pong mga kasamahan dito po sa ating programa, ako po muli si Pastor Jeric Dobria. Hanggang sa susunod na linggo, dito lamang po sa ating programang Si Bartimeos at Ako.
1: Iyong napakinggan Si Bartimeos at Ako, inihatid ng Resources for the Blind Incorporated sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Hear what happens when lives encounter the transformative message of Jesus Christ on air, online, and on the ground. Here is FEBC Philippines Chief Executive Officer Luis Miguel Castillo for the FEBC Report.
4: Over the years, God has allowed many of us to witness His work through seasons of change and growth in ministry. 78 years is a long time. From past milestones to present developments, each moment tells a story of His faithfulness. And today, we have our kaagapay, Ate Jo Alabastro, to walk us through in the journey she has witnessed since 1998. Ate Jo, when you joined FEBC, we unveiled the new 50 kilowatt transmitter. Tell us more about your experience coming into FEBC.
5: That was many, many, many years ago, 1998. First month ko sa FEBC as a probie. I was a secretary then, fresh graduate. Hindi pa siya something special sa akin. I was not a listener of 702 DZAS. Kaya nung in-unveil yung transmitter, sinasabi na mas malawak ang maaabot dito, mas marami ang makakapakinig. Okay lang sa akin. Until I heard the stories about how people help para mabuo yung pondo sa 50 kilowatt transmitter na yun. I remember one story about a church. They were raising fund for a van kasi meron silang mission project. They want to reach a certain group of people na kapag ginamit nila yung van na yun, mas magiging effective yung ministry nila. And then this pastor heard the call. Pwede po ba kayong tumulong kung meron kayong kakayahan upang mag-ambag sa pambili ng transmitter? And that announcement nagmarka sa puso ni pastor. Kinausap niya yung church, and then the Lord touched the heart of the church. The church decided na yung fund nila na inipon, pambili ng van, would be donated to the transmitter. Merong tinatch ang Lord naman na meron siyang van. And that listener donated the van to the church.
4: Wow!
5: Binalik ng Panginoon sa simbahan yung pangangailangan niya. Bakit siya nag-minister sa akin? Mainly because first goal ko during that time, tumulong sa aking mga magulang to have a job, have a decent job after graduation. Doon po lumalim yung pagkaunawa ko sa kung paanong ang Diyos ang humihipo sa mga tao upang magpatuloy ang ministry ng FEBC.
4: Ate Jo, napakaganda ng shinare mo because nakita natin how generously people are giving. But not just generously giving out of their abundance, but sacrificially giving.
5: Yes.
4: But inside FEBC, there's also a sacrificial giving sa mga taong tinawag sa ministeryo nito. Ikaw ay isang taong tinawag sa ministeryo nito. Sabi mo kanina na hindi pa talaga ako truly listener ng FEBC, pero you ended up in FEBC. Can you share to us that turning point naman sa buhay mo nung na-expose ka na sa mga nakikinig, yung buhay nila, and even in your own life now that's slowly being transformed by the Lord as you're part of FEBC?
5: I would consider it as a journey, as a marathon. Hindi nga ito love at first sight. Hindi ako yung tipo na in-interview na, oh, this is my dream job, this is my dream company. Hindi po ganun. The more I get to know the ministry of FEBC, the more I fall in love with how the Lord has been moving through the hearts of many, including yung puso ko. 1998 up until now, I am 28 years serving in the ministry of FEBC. Simula sa panahong wala akong kaalam-alam, galing po ako sa isang universidad. At ang naging malaking universidad po sa akin ay ang Far East Broadcasting Company. Marami po akong natutunan along the way, especially sa larangan po ng creatives. The Lord has put the creativity in my heart na ma-involve po ako sa programming. Mas na-immerse ako doon sa mga testimony ng mga nakakapakinig sa atin. First hand kong napakinggan. Isa pong ama ng tahanan, tapos ang kanyang wife ay nagger. Pero yung asawa niya ay listener ng 702DCAS. Kaya naman daw naging nagger yung wife niya kasi siya ay kasinggero, siya ay sugarol, at marami pa pong bisyo. Isang araw, nasa loob siya ng kwarto niya, na-realize niya parang hopeless na yung buhay niya. And he started to think of ending his life. Narinig niya ang isang anchor sa Heartline. Sabi niya, kung sa palagay mo, wala nang pag-asa, gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Very clear. Sabi niya, Lord, kinakausap mo ba ako? Sumunod po siya sa panalangin ng pagtanggap.
4: Our programs natin sa FEBC, yan ang heartbeat ng ating ministry. Ang sabi nga sa atin bilang broadcaster, especially ng isang gospel media ministry, we are truth tellers. And we are telling the truth of the word of life and the living word. No? Dahil sa ating mensahe na from one to many, yan ang power ng broadcast. Maraming nakakapakinig ng katotohanan na nakaangkla sa Panginoong Hesukristo. At yung transformation na yon, narinig mo yung tunay na galaw ng Panginoon. Paano yan lalo nakapag-inspire sa'yo to be fully committed from 1998, now 2026, and to a future where all around us, technology is shaping us, the way people communicate, the way people engage. How important is the ministry of FEBC now in 2026 compared maybe to 1948 nung umpisa tayo nagbato ng programa sa airwaves? May pinagkaiba ba?
5: Yung mensahe ng pag-asa hindi po nag-iiba. Talagang consistent po yun dahil tayo ay naka-anchor po sa Biblia. Ang FEBC po ay nakakasakay sa bawat panahon. Tayo po ay naka-anchor din sa guidance ng Panginoon kung saan ginagamit niya ang iba't ibang mga platform. And yung ating willingness na sumakay doon sa bus ng pagbabago ay nakakatulong din po para mas maging effective tayo sa paghatid ng ministry ng FEBC.
4: Yes, nakita rin natin yung evolution ng ating ministry, no? For example, ang 702DZAS, ang pinakaunang radio station natin. Nakita natin na bilang isang announcer o broadcaster at maraming nakikinig sa atin, in this day and age, tayo rin ay listener sa mga nagbibigay ng feedback sa atin through many ways where there is an interactive way of engaging through the platform, sa sinasabi mo, multi-platform na tayo ngayon. In listening to the people in their feedback, how has that helped improve our programming in terms of what people are craving for in their life? Diba? Kasi marami aspeto ang buhay. Pero paano natin nalalaman na ito yung dapat nating i-share sa kanila?
5: Dalawang bagay po, kasi hindi naman tayo nadidiktahan doon sa mga suggestion lamang ng mga tagapakinig. Ang malaking bagay sa atin ay nakikinig po tayo sa guidance ng Panginoon, kung ano yung nais niya na i-lead sa atin. Marami pong partners, marami po tayong mga volunteer na nagsasama-sama tayo upang mag-share ng mga idea, magbalikatan kung ano yung mas effective na pamamaraan para makatawid yung mensahe ng Panginoon sa lahat ng tao, sa mas nakararami. And malaking bahagi po nito yung partners natin na tumutulong. Kasi hindi naman natin magagawa lahat. Hindi tayo eksperto sa lahat ng field. And the Lord continues to bless us with people na merong mga expertise na makapag-aambag sa atin para mas maging effective tayo ng ministry.
4: Napakabuti talaga ng Panginoon na ang hinaharap ng ministry niya dito sa FEBC ay already locked and loaded. Gusto ko sabihin yung dahil isa pang natin pag-uusapan ay na witness mo yung unveiling nung bagong 50 kilowatt transmitter many years ago.
5: 1998.
4: Ngayon, in 2026, ia-unveil rin natin ang bagong 50 kilowatt transmitter ng 702 DZAS. Napakabuti ng Panginoon.
5: Napakabuti ng Panginoon. Lalo na kung by the grace of God, ma-witness ko po na ma-unveil itong bagong transmitter na to. Pero ang maganda ron, hindi na lang siya isang platform. Meron na siyang mga pinsan na tutulong para mas mapalakas, hindi lamang yung tinatawag na terrestrial radio, kundi yung iba't ibang platform na meron.
4: Yes, and that is how alive the ministry is, because we serve the one true living God. Siguro if there is one message, one last message that you want our listeners to hear, and people watching us, what would that be to inspire, encourage them in their life journey?
5: Hindi naman po naghahanap ang Panginoon ng kung ano yung wala sa atin. Ang tanong niya kay Moses, ano yung nasa kamay mo? Ano yung kaya mong gawin? Yan ang maaari niya ibigay natin sa Panginoon. And the Lord will use that. He will bless the work of your hands, whatever yung kaya mong gawin, pararamihin po niya. Alalawigin po niya, pauunlarin niya.
4: Thank you, Ate Jo. From 1998 to 2026, the Lord has been faithful in the life of FEBC, but the Lord has been faithful to the people called to be part of FEBC. And Ate Jo Alabastro is a living example of that. Ate Jo, salamat for your time today.
5: Thank you po, and salamat din po sa inyo, mga kaagapay, na tumulong upang mabuo yung panibagong transmitter na tatawid, hopefully, another 25 years or more sa ministry po ng FEBC. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
4: As we look back, we are reminded that what carries the ministry forward is not merely innovation or infrastructure, but lives surrendered to God's calling. And as we look ahead, we press on, confident that He will sustain and complete the work He has begun.
1: That was the FEBC Report. Stay up to date and join the conversation online by subscribing to the FEBC Philippines channel on YouTube and following FEBC PH on Facebook. Learn how to partner in the work of communicating Christ in our world by visiting febc.ph/give. Thank you for your support in the ministry. Until all have heard. Good news to our Filipino-Chinese friends. Join us every Sunday at 12:30 p.m. for Amoy Language Worship on the Air, exclusively on 702 DZAS. Experience a meaningful time of praise, prayer, and reflection on God's Word in the language of your heart. So tune in, invite your loved ones, and worship God together right where you are. Amoy Language Worship on the Air, Sunday at 12:30 p.m. only on 702 DZ.

0: ito.
1: Sa araw-araw, marami tayong pagpapalang tinatanggap buhat sa Diyos ang ating buhay, kalusugan, karunungan, trabaho, pamilya, kaibigan at marami pang iba. Ang lahat ng ito ay mga kaloob na madalas ay pinagwawalang bahala natin. Bilangin ang iyong pagpapala at mapapaalalahanan kang hindi ka kawawa. Tapat ang Diyos. Kailangan mo lang magtiwala sa Kanya.

0: just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Ito ang 702 DZAS.
2: 702 DZAS.
1: Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
4: Ikalawang Kabanata. Ang pagdalaw ng mga taong galing sa silangan. Ipinanganak si Jesus sa bayan ng Bethlehem sa lalawigan ng Judea noong si Herodes ang hari. Isang araw, dumating sa Jerusalem ang ilang taong dalubhasa galing sa silangan. Nagtanong sila, "Saan ba ipinanganak ang hari ng mga Hudyo? Nakita namin ang kaniyang bituin sa silangan at naparito kami upang sambahin siya." Nang mabalitaan ito ni Herodes, nabagabag siya at pati na rin ang buong Jerusalem. Kaya ipinatawag ni Herodes ang lahat ng namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan at tinanong sila kung saan isisilang ang Kristo. Sumagot sila, "Sa Bethlehem na sakop ng Huda, dahil ganito ang sinulat ng propeta, 'Ikaw, Bethlehem sa lupain ng Huda, hindi ka huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, dahil magmumula sa iyo ang isang pinuno na magsisilbing pastol ng mga mamamayan kong Israelita.'" Nang marinig ito ni Herodes, palihim niyang ipinatawag ang mga taong galing sa silangan at inalam kung kailan talaga nila unang nakita ang bituin. Pagkatapos, pinapunta niya sila sa Bethlehem. Ibinilin niya sa kanila, "Lumakad na kayo at hanaping mabuti ang sanggol. At kapag nakita ninyo, balitaan niyo ako kaagad upang makapunta rin ako at makasamba sa kanya." Pagkatapos nilang marinig ang bilin ng hari, umalis na sila. Habang sila ay naglalakbay, muling lumitaw ang bituin na nakita nila sa silangan at lubos ang kanilang kagalakan. Nanguna sa kanila ang bituin hanggang makarating sila sa kinaroroonan ng sanggol. Pagpasok nila sa bahay, nakita nila ang sanggol at ang ina nitong si Maria. Lumuhod sila at sumamba sa sanggol. Inilabas din nila at inihandog sa sanggol ang mga dala nilang ginto, insenso at pabangong mira. Nang pauwi na sila, binalaan sila ng Diyos sa pamamagitan ng isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang pagtakas patungo sa Ehipto. Nang makaalis na ang mga taong galing sa silangan, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi ng anghel sa kanya, "Bumangon ka't dalhin ang bata at ang kanyang ina sa Ehipto. Doon muna kayo hanggat hindi ko sinasabing bumalik kayo, dahil hinahanap ni Herodes ang sanggol para patayin." Kaya nang gabi ring iyon, umalis papuntang Ehipto si Jose, kasama ang bata at ang ina nitong si Maria, at nanatili sila roon hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, "Tinawag ko mula sa Ehipto ang aking anak." Ipinapatay ni Herodes ang mga batang lalaki. Galit na galit si Herodes na malaman niyang nilinlang siya ng mga taong galing sa silangan. Kaya iniutos niyang patayin ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa mga lugar sa paligid nito, mula 2 taong gulang pababa. Sapagkat ayon sa nalaman niya sa mga taong galing sa silangan, 2 taon na ang nakalipas mula nang una nilang makita ang bituin. Sa ginawang kalupitan ni Herodes, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, "May narinig na iyakan at malakas na panaghoy sa Rama. Iniiyakan ni Raquel ang pagkamatay ng kanyang mga anak at ayaw niyang magpaaliw dahil patay na ang mga ito." Ang pagbabalik mula sa Ehipto. Nang mamatay na si Herodes, ang anghel ng Panginoon ay muling nagpakita sa panaginip ni Jose doon sa Ehipto at sinabi nito sa kanya, "Bumangon ka't iuwi na ang bata at ang kanyang ina sa bayan ng Israel, dahil patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata." Kaya bumangon si Jose at dinala ang mag-ina pauwi sa Israel. Pero nang malaman ni Jose na si Archelaus ang nagahari sa Judea kapalit ng ama nitong si Herodes, natakot siyang pumunta roon. Binalaan siyang muli ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip, kaya tumuloy siya sa lalawigan ng Galilea at nanirahan sila sa bayan ng Nazareth. Kaya natupad ang sinabi ng mga propeta na tatawagin ang Kristo na Nazareno.
3: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Mula sa Maynila,
3: ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
3: Himpilang
5: 702 DZAM.
3: Agapay ng sambayanan.
1: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
6: Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
7: Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Jonah chapter 3. Babasahin po natin ang verses 5 to 10. Jonah chapter 3, verses 5 to 10. Tayo po'y tumayo at magbigay galang sa banal na salita ng Panginoon. Sabay-sabay po. And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. The word reached the king of Nineveh, and he arose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth, and sat in ashes. And he issued a proclamation and published through Nineveh, by the decree of the king and his nobles, let neither man nor beast, herd nor flock taste anything. Let them not feed or drink water, but let man and beast be covered with sackcloth, and let them call out mightily to God. Let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Who knows? God may turn and relent and turn from his fierce anger so that we may not perish. When God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster he had said he would do to them, and he did not do it. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kayo pong manguna sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita ngayong hapong ito. Bigyan niyo ng ginaw ang aming pag-iisip at pagsunod ang aming mga puso. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maaari na po kayong maupo. Nagbabalik po tayo sa ating serye sa Aklat ng Jonah. Ang theme po nito ay God's Relentless Grace, ang walang kapagurang grasya at kagandahang loob ng ating Panginoong Diyos. Dito nga po sa kwentong ito, makikita natin kung ano ang lawak ng pag-ibig at pagpapasensya ng Panginoon, lalo na sa kanyang mga suwail na lingkod. No? Kasama na po tayo doon. Kaya napakalaking source of comfort po ang aklat na ito dapat sa lahat sa atin. At kahit na doon sa mga hindi pa nakakilala kay Jesus, makikita nyo rito kung ano ang length na parang gaano kayo inaabot ng ating Diyos. Hindi po siya tumitigil sa isang pagtapik lang sa inyo, pang dalawa, pangatlo. Paulit-ulit po niya kayong tatawagin at hihikayatin na manampalataya sa Kanya. Ang pinakadakilang milagro at maraming milagro ang makikita natin sa kwento ni Jonah. Ang pinakadakilang milagro ng Diyos sa buhay ni Jonah ay hindi lang yung pagsaklolo sa Kanya ng isang malaking isda. No? Hindi lang yung biglang nagkaroon ng bagyo nung siya ay sumakay doon sa bapor. Hindi lang yung biglang tumigil ang bagyo nung siya ay hinihagis at pinukol sa dagat, o yung kanyang pagkaligtas sa pagkalunod sa pamamagitan ng malaking isda. Mga malalaki pong milagro yon. Pero para sa akin, at malinaw sa teksto, na ang tunay na milagro ay yung mga mahimalang pagliligtas at pagsisisi ng mga pagano, ng mga hintil sa kwentong ito. Nakita natin dun sa mga marino na biglang nanawagan, nung una nananawagan sa kanilang mga Diyos-Diyosan, pero nung kanilang makilala kung sino talaga ang Diyos, sila ay nagbigay ng alay sa Kanya. O di kaya yung pagano na kapitan nung barko na biglang hinikayat, ginising, pinukaw si Jonah para siya ay manalangin. Marunong pala siyang manalangin. At hindi ako nagdududa na dahil sa nangyari kay Jonah, ang kapitan na ito ay maaring nakakilala din sa tunay na Diyos. Meron ba kayong kakilala, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, kaklase, o kaopisina, na sa tingin ninyo ay wala nang pag-asa na manampalataya pa sa Panginoon? Nakita nyo naman yung isang baptism video natin. Isang binatang lalaki na wala nang ginawa kundi mag-doom scroll. Alam niyo po ba ko ano ibig sabihin ng doom scroll? Ako, actually, hindi ko alam. Pero sinabi sa akin ng mga anak ko, kapag nanonood ka ng reels, no, sa TikTok o sa Instagram, no, tapos patuloy lang ng patuloy yung ganyan pag-scroll mo, no, napansin ninyo na ang Panginoon ginamit ang TikTok upang maabot ang binatang iyon. At marami sa inyo, marahil, ay ganito rin ang karanasan. Pero meron pa kayong kakilala na sa palagay nyo wala nang pag-asa na manampalataya sa Panginoon? O di kaya, kayo mismo na naririto ngayon at natitiyak nyo na dahil sa taksang-taksang kasalanan na inyo nang nagawa, na hindi na kayo kayang iligtas ng ating Diyos. Hindi na ako pwede, pastor, masyado na akong malayo, masyado na akong makasalanan, masyado nang malalim ang aking addiction. Hindi na ako pwedeng baguhin ng ating Diyos. Well, ang mensaheng ito ay para sa inyo. Makinig kayo mabuti. Una sa lahat, tignan natin ang mahimalang resulta ng pahayag ni Jonah. Kaya ang title na binigay ko dito sa mensaheng ito ay ang mahimalang pagsisisi ng Nineveh, no? Mahimala. Kanina kinakanta natin kanina ang ating Diyos ay Diyos ng himala. Siya ay kamangha-mangha, sabi natin kanina. So dito makikita natin ang mahimalang resulta ng pahayag ni Jonah. Sabi sa verse 5, "And the people of Nineveh believed God." The people of Nineveh believed God. Ano ang pahayag ni Jonah? Nasa verse 4, "Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown." Ganun po kaiksi. Kala po siguro ng iba sa inyo, siguro napakahaba nung sinabi ni Jonah. Pinaliwanag niya kung paano nagpakita ang Diyos sa bayang Israel magmula pa sa creation, papunta sa Egypt, papunta sa ilang, papunta sa pag-conquer ng land sa kanilang mga hari. Hindi po. "Yet 40 days and Nineveh shall be overthrown. And the people of Nineveh believed God. Ito po ay pananampalataya na hindi inaasahan. Hindi po inaasahan. Kayo ba inaasahan nyo? Nasa ganung kaiksing, saan kaya siya nagpunta, no? Sabi doon, isang araw, nandun siya sa Nineveh, sumunod siya, alam natin ang pagsunod niya ay medyo may padabog pa ng konti. No? Dahil ayaw niya talaga maligtas itong bayang ito. So wala siyang desire sa puso niya na maligtas itong mga ito. No? Wala. Kinakabahan siya na baka nga sila maligtas. Makikita natin yun later on sa chapter 4. So hindi inaasahan ang pananampalataya na ito dahil sa matinding kasamaan una sa lahat ng Nineveh. Sa Nahum chapter 3 verse 1, sabi doon, "Woe to the bloody city, all full of lies and plunder, no end to the prey." Grabe. At sa kanilang pagsamba ng mga Diyos-Diyosan. So hindi lang sila masama, sila ay idolatrous pa. Sa Nahum chapter 1 verse 14, "The Lord has given commandment about you, no more shall your name be perpetuated." Lilipulin daw ang Nineveh. "From the house of your gods, I will cut off the carved image and the metal image. I will make your grave, for you are vile." Ganun po sila kasama. Meron po ba kayong kaibigan, kamag-anak, kakilala na ganun kasama? No. Ang una kong tanong sa inyo, bakit kayo bumabarkada sa kanila? No. Kung ganun sila kasama. Eh wala akong choice, pastor, kasi kamag-anak ko eh. Ah, ganun ba? So kinakabahan kayo na baka hindi, kahit share ko to, pastor, bibigyan ko ng gospel tract, bibigyan ko ng Biblia. Wala. Walang pag-asa. Eh grabe yung mga taga-Nineveh. Masama na sila, marami pang Diyos-Diyosan, hindi inaasahan ang kanilang pagsisisi at pananampalataya sa Diyos. Ngunit sa ating Panginoon, tandaan natin, madalas ang tila malayo sa Kanya ay siyang, ang siyang naliligtas. Yung tila malayo sa Kanya ang siyang naliligtas. Sabi sa Isaiah 57:15, "For thus says the one who is high and lifted up, who inhabits eternity, whose name is holy. I dwell in the high and holy place, and also with him who is of a contrite and lowly spirit, to revive the spirit of the lowly and to revive the heart of the contrite." Sa Luke 19:10, pagkatapos na iligtas ng Panginoon si Zacchaeus, isang chief tax collector, no? So siguro ang equivalent niya ngayon, BIR commissioner, o siyang head ng large taxpayers unit ng BIR. Siya ay naligtas. Sabi ng Panginoon, "Today salvation has come to this house since he is also a son of Abraham." Tapos sabi niya, "For the Son of Man came to seek and to save the lost." Nawawala po ba kayo? Hahanapin po kayo ng Diyos. Sa Matthew chapter 9 verses 11 to 13, sabi ng mga Pariseo sa kanyang mga disipulo, "Why does your teacher eat with tax collectors and sinners?" But when he heard it, he said, "Those who are well have no need of a physician, but those who are sick." Oo nga naman, no? Ang asawa ko po, doktor, pag kayo po ay naging pasyente niya, may sakit po kayo. At hindi lang kayo may sakit, malubhaan sakit nyo dahil kidney doctor po siya. Ang ibig po sabihin, eh bumibigay na yung kidney nyo. No? Baka katulad ko, ganyan na lang po ang natitira sa kidney ko eh. No? So, kung kayo maging pasyente niya, may sakit kayo. Kung kayo ay malusog, no? Huwag kayo pupunta sa clinic niya. Diba? Baka kayo mahawa lang. Sapagkat ang may sakit ay hindi pinagagaling ng isang doktor. Ang makasalanan ang siyang nangangailangan ng tagapagligtas. Hindi yung mga mabuti o banal sa kanilang sariling paningin. Kaya ang sabi niya, "Go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I came not to call the righteous but sinners." Kayo po ba'y makasalanan? Praise God po. Lahat po tayo ay makasalanan. Sa tingin nyo ba, napakalalim na, napakalawak na ang inyong kasalanan? Ay, kayo ang gustong-gustong dalawin ng ating Panginoon. "For I came not to call the righteous but sinners." Ito ay pananampalataya na hindi inaasahan na nagresulta sa mula sa isang pahayag na kakaibang kapangyarihan. Napakaiksi yung sinabi ni Jonah. Siguro marami pa siyang dinagdag. Pero ang essence lang ng kanyang message, "Yet 40 days in Nineveh shall be overthrown." Malinaw na ang pananampalataya ng Nineveh ay dahil sa napakasimple at diretsyong mensahe ng babala ni Jonah. "Yet 40 days in Nineveh shall be overthrown." Yung pong salitang overthrown sa Hebrew, pwede rin pong i-translate na overcome. So, "Yet 40 days in Nineveh shall be overcome." So, parang masama, no? Masama ang dating. Pero pwede din siyang i-translate na "Yet 40 days in Nineveh shall be overturned." Shall be turned over. Shall be converted. So, yung salita pong ginamit doon, ang pwedeng dating, "Yet 40 days and Nineveh shall be overturned." Para sa akin, ang ibig sabihin nun, pwede silang maligtas. Overturned. Sinabi ito mismo ni Jesus na yung pananampalataya ng mga taga-Nineveh ay nagmula sa mensahe ng makapangyarihan na dinala ni Jonah sa kanila. Sabi niya sa Matthew 12:41, "The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they," the men of Nineveh, "repented at the preaching of Jonah." Sabi niya, "And behold, something greater than Jonah is here." Humingi ng sign yung mga Pariseo. Sabi niya, "Hindi ko kayo bibigyan ng sign. Nakakahiya kayo. Si Jonah ang sinabi lang, 'Yet 40 days and Nineveh shall be overturned or overcome or overthrown.'" At sila ay naniwala sa preaching ni Jonah. Hindi dahil sa magaling si Jonah, kundi dahil ang kanyang dinala ay ang salita ng Diyos. Makikita natin yun dun sa chapter 4 verse 2, di ba? Sabi ng Panginoon sa kanya, "Call out against it the message that I tell you." So salita ng Diyos ang kanyang inatid, yung gospel. Makikita natin sa Mark chapter 4 verses 26 to 29 ang paliwanag ng Panginoon kung paano umuusbong ang faith sa puso ng isang tao. Sabi niya, "The kingdom of God is as if a man should scatter seed on the ground." A man, ordinary man, seed, ordinary seed. "He sleeps," the farmer sleeps, "and rises night and day, and the seed sprouts and grows. He knows not how." Hindi alam ng farmer kung paano nangyari yun. "The earth produces by itself, first the blade, then the ear, then the full grain in the ear. But when the grain is ripe at once, he puts in the sickle because the harvest has come." He knows not how. Yung tapat na naghahasik ng ebanghelyo ay isang ordinaryong tao lang na mayroong isang regular na gospel at yung gospel na yon ang siyang nag-uusbong ng tunay na pananampalataya. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, yung salita ng Diyos ang nagbo-born again sa atin. Since you have been born again, not of perishable seed, ayun na naman yung seed, no? But of imperishable, through the living and abiding Word of God. So maganda na napapakinggan natin yung mga testimonyo ng mga ating binabautismuhan. Ngunit ating pinapangaral mula sa pulpitong ito, ang salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos ang nagdadala ng milagro sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi sa Acts 11:18, nagre-report si Peter pagkagaling niya kay Cornelius. Si Cornelius ay isang Gentil. Na-convert si Cornelius pamamagitan ng salita ng Diyos na binahagi ni Peter sa kanya. Ang sabi ni Peter sa church at Antioch, kung saan siya, ay church at Jerusalem, kung saan siya bumalik at nag-report, when they heard these things, they fell silent, yung buong church. And they glorified God, saying, then to the Gentiles also, God has granted repentance that leads to life. Ang repentance na nagliligtas, na nagresulta sa kaligtasan, ay nagmumula sa Diyos. Hindi sa ating galing, hindi sa ganda ng ating presentation, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi sa 2 Corinthians 7:10, for godly grief produces a repentance that leads to salvation without regret, whereas worldly grief produces death. Godly grief. Pansin natin sa mga testimonyo na natin naririnig, na nagkaroon ng punto sa buhay ng mga ating binautismuhan na sila ay nalungkot, na kinurot ang kanilang puso. They were cut to the heart. At dahil dito, sila ay naligtas. Ang kapangyarihan na nagliligtas ay wala sa galing ng propeta. Alam na natin yon. Si Jonah nga, pasaway. No? At sumunod nga, masama naman ang loob. No? Sumunod nga siya. Pero parang nagdadabog. Yet 40 days, sabi niya. Nagdadabog eh. Masama loob niya eh. Ayaw niya maligtas ang Ninive. So wala sa galing ng propeta, kundi nasa puwersa ng salita ng Diyos. Romans chapter 1 verse 16, for I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation to everyone who believes. Pangalawa, makikita natin dito ang mahimalang pagbabago ng Nineveh. Balik tayo sa verse 5. Alam niyo kung bakit tayo nasa verse 5 hanggang ngayon? Kasi actually, yung buong kwento nasa verse 5. Yun ang summary, yun ang buod, no? The people of Nineveh believed God, they called for a fast, put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them. Tapos dinetalye niya yung verse 5. No? So verses 6 to 9 ang detalye ng verse 5. So they called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them to the least of them. Tapos makikita niyo dun sa kwento, kahit yung kanilang hari, the king of Nineveh, he arose from his throne, removed his robe, covered himself with sackcloth. Tapos sinabi niya sa decree, let neither man nor beast, herd or flock, pati mga hayop, huwag kakain. Kawawa naman yung mga hayop. No? Meron kaming corgi sa bahay. Pag hindi mo pinakain yon, masama ang mood. Pero dito, pati mga hayop pinag-ayuno. Paghingi ng tawad sa Panginoon na may pag-aayuno, yun ang makikita natin dito. They called for a fast, let neither man nor beast, herd nor flock, taste anything. Let them not feed or drink water. Yung fasting po, sabi sa 2 Chronicles chapter 20 verse 3, ay madalas ginagamit ng mga hari sa kanilang mga subjects. Then Jehoshaphat, isa sa mga hari ng Israel, was afraid and set his face to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judah. Sa Nehemiah chapter 9 verses 1 and 2, si Nehemiah, nananalangin, kanyang ipinangungumpisa lang lahat ng kasalanan na nagawa niya, sampu ng kanyang mga kaanak, at ng kanyang buong bayang Israel. Sabi niya, now on the 24th day of this month, the people of Israel were assembled with fasting and in sackcloth and with earth on their heads. And the Israelites separated themselves from all foreigners and stood and confessed their sins and their iniquities of their fathers. Humingi sila ng tawad na may pag-aayuno. Sa Daniel chapter 9 verse 3, sabi ni Daniel, then I turned my face to the Lord God. Daniel 9, ay meron ding prayer of confession. No? Nehemiah 9, Daniel 9. Parehong prayer of confession. Then I turned my face to the Lord God, seeking Him by prayer and pleas for mercy. Seeking Him by prayer and pleas for mercy. With, ano, fasting and sackcloth and ashes. Ang fasting po, ang pag-aayuno, ay isang malalim na pagnanasa na makamit ang kapatawaran ng Diyos na hindi emosyonal. Malalim, galing sa puso, galing sa kaibutura ng ating niloloob. Paghingi ng tawad sa Panginoon na may pag-aayuno ang ginawa ng Nineveh. From the greatest of them to the least. Nagumpisa sa hari. The king of Nineveh, he arose from his throne, removed his robe, kanyang royal garments, covered himself with sackcloth and sat in ashes. Ganun po ang ginagawa ng mga nagluluksa. Bakit sila nagluluksa? Sapagkat mayroon silang pagsisisi na malalim at taos puso na may pagpapakumbaba. Yun po ang ibig sabihin ng pag-put on ng sackcloth. Yun po ay parang nagsuot kayo ng sako. No, alam niyo naman kung yung mga lumaki sa inyo na may yung sako ng bigas, no? Yung lumang sako ng bigas, hindi yung plastic, no? Yung lumang sako ng bigas na magaspang sa balat, no? Alam niyo, nanay ko para makatipid lang noon, ginagawa niyang shorts namin yung sako ng bigas. Imagine niyo kung gaano kakati yun. Yun po ang aming salawal. Well, matipid po talaga ang nanay ko. Pero ganun po ang sackcloth. Yun ay kasuutan ng mga aba. 2 Samuel chapter 3 verse 31. Nagluluksa ang Israel. Then David said to Joab and to all the people who were with him, tear your clothes and put on sackcloth and mourn before Abner. And King David followed the bier. Namatay po yung kanyang kaibigan na si Abner at sila ay nagluluksa. Sa kanilang pagluluksa, sila ay nagsuot ng mga aba na damit. 1 Kings chapter 20 verse 31. And his servant said to him, behold now, we have heard the kings of the house of Israel are merciful kings. Let us put sackcloth around our waist and ropes on our heads and go out to the king of Israel. Perhaps he will spare your life. Yung humihingi ng tawad, nagpapakumbaba. So ito ay pagsisisi ng malalim at taos puso na may pagpapakumbaba. Merong mourning. Sabi sa Matthew 5 verse 4, blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Akala ng iba naglalatag ng rules ang ating Panginoon. De, sinasabi niya ganito, dapat ang puso ninyo. Kung kayo ilalapit sa akin. Kung kayo ay magkaroon ng kaugnayan sa akin, kung kayo ay magiging miyembro ng aking kaharian. Blessed are those who mourn. You mourn over your sin. Ating pinagluluksa ang kasalanang nagawa natin laban sa isang banal na Diyos. Sa James chapter 4 verses 9 to 10. Be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Humble yourselves before the Lord and He will exalt you. So sa kanilang paghingi ng tawad sa Diyos, pagsisisi na malalim na tauspuso, nagpakita sila ng pagpapakumbaba. Ito ay isang pagsang-ayon sa Diyos na mali ang ating nagawa at tama ang kautusan niya na ating sinuway. Yun din po ang sinasabi ng 1 John 1:9. Memoryado ng marami sa atin yan dahil ginagamit natin na escape clause. 1 John 1:9, if you confess your sins, He's faithful and just to forgive and to cleanse you from all unrighteousness. So isipin nyo, magkakasala na lang muna ako, tas mamaya, pag-uwi ko ng bahay, mananalangin ako, tapos ipamumukha ko sa Diyos ang 1 John 1:9 para patawarin niya ako. Napakamali po ng attitude na yon. Hindi po yan ang ibig sabihin ng 1 John 1:9. Ang ibig sabihin ng confess doon ay to agree. To agree with God na yung ating ginawa ay mali. Na ating sinuway ang kanyang kabanalan. Ganun po ang naging pagsisisi na iniutos ng hari ng Nineveh para sa lahat sa kanyang buong bayan. Pangatlo, makikita natin dito sa mahimalang pagbabago ng Nineveh, talaga pong nakakapagtaka lahat po ito dahil sila po bilang isang nation ay isang super na masama. Pagbabago ng buhay at pagtalikod sa kasamaan. So hindi lang yung paghingi ng tawad sa Panginoon na may pag-aayuno, hindi lang pagsisisi ng malalim sa natauspuso na may pagpapakumbaba, kundi may pagbabago ng buhay at pagtalikod sa kasamaan. Ang utos ng hari ay ganito. Let everyone turn from his evil way, verse 8, and from the violence that is in his hands. From the violence, yung po ang mark ng mga taga-Nineveh, they were violent. Alam niyo po kung anong Hebrew ng violence? Ang Hebrew word po ng violence ay Hamas. Narinig niyo na po ang salitang ito. No. Yung organisasyon na nabansagang terrorist organization, ang pangalan ng organisasyon nila ay violence. Hamas. Cruelty. Falsehood, injustice, unrighteous, violence. Yun po ang ibig sabihin ng word na Hamas. So ang sabi ng hari, inutos niya, let everyone turn from his evil way and from the violence that is in his hands. Sa Jeremiah 18:11, mababasa po natin to. Now therefore, say to the men of Judah and the inhabitants of Jerusalem, thus says the Lord, behold, I am shaping disaster against you. Si Jeremiah, the crying prophet, nagpo-prophesy against the inhabitants of Jerusalem, so the southern kingdom po ito. Thus says the Lord, behold, I am shaping disaster against you, and devising a plan against you. Return everyone from his evil way and amend your ways and your deeds. Sabi niya, hindi sumunod, hindi nagbago ang Israel. At dahil doon, 586 BC, sila ay tinalo, nilipol, winasak, at nilagay as exiles ni Nebuchadnezzar sa Babylon. Yun po ang disaster that the Lord had planned for them. Siguro ganun din yung disaster na pinaplano ng Diyos para sa Nineveh. 40 days and you will be overturned, overcome, overthrown. So maaaring isang ibig sabihin nun, mawawala ang inyong buong bansa, ang inyong buong city. Sa totoo lang mga kapatid, mga 150 years pagkatapos nito, nilipol din ng Diyos ang Nineveh. Ito ay pinrophesy niya sa pamamagitan ng prophet na si Nahum. Yung tatlong chapter ng Nahum ay isang babala sa Nineveh. Hindi lang babala na kung kayo'y magbabago, hindi. Isang sentence, isang judgment na. At alam nyo ba na hanggang ngayon, ang Nineveh po ay nasa bayan ng Mosul. Siguro pamilyar sa inyo yung city of Mosul, no? Sa Iran. Yung pong headquarters ng Hezbollah. No? Yung bayan ng Mosul, meron pong malaking mound of dirt na walang laman, walang halaman, walang kahit na ano. Yun po ang Nineveh. So hanggang ngayon, nawala silang parang bula. Pero itong pagkakataon na ito, dahil nagbabago sila ng kanilang buhay, tinatalikuran ng kasamaan, merong gagawin ng Panginoon sa kanila. So Jeremiah 36:3, sabi doon, it may be that the house of Judah, Israel, Southern Kingdom po ulit ito, will hear all the disaster that I intend to do to them, so that everyone may turn from his evil way and that I may forgive their iniquity and their sin.

0: vipers.
1: Tatagalogin ko po. Mga ulupong. Akala nyo ahas, no? Hindi, merong mas masahol sa ahas. Ulupong ang tawag po doon. Yung makamandag na ahas. Sabi niya, mga ulupong, who warned you to flee from the wrath to come? Tapos sabi niya, bear fruit in keeping with repentance. Kung kayo ay nagre-repent, dapat nakikita sa inyong buhay. Ang pag-asa ng hari ay ang kahabagan ng Diyos na dala ng kanilang pagtalikod sa kasamaan. Sabi niya sa verse 9, who knows? Sa Tagalog, malay niyo. Diba? Actually, hindi siya direct translation. Who knows, sabi niya. God may turn and relent and turn from His fierce anger so that we may not perish. Sabi niya, magbago nga tayong lahat. Tayo magluksa, tayo ay magmourn, tayo ay magsisi, tayo ay mangusap sa Diyos, manalangin sa Kanya, mag-ayuno. At higit sa lahat, tayo ay magbago ng ating buhay. Who knows? God may turn and relent and turn from His fierce anger so that we may not perish. Jeremiah 18:7-8, if at any time I declare concerning a nation or a kingdom that I will pluck up and break down and destroy it, no? Sabi ni God, any time na ideklara ko to para sa isang bayan, and if that nation concerning which I have spoken turns from its evil, I will relent of the disaster that I intended to do to it. Sinabi naman pala niya eh. Sa panahon ng Prophet Jeremiah. So, pwede siyang magbago ng kanyang hatol. Itong naging pag-asa nila. Para saan ito? Dahil sa kanyang kahabagan. Di ba sabi sa Ephesians 2:1, you are dead in your trespasses and sins in which you once walked, following the prince of the power of the air, following the sons of disobedience. Lahat po tayo doon galing. Tapos sabi niya sa verse 4, but God, being rich in mercy, mahabagin po ang ating Diyos. Kung tayo ay manunumbalik sa Kanya, tayo ay magbabago ng ating buhay, who knows? God may turn and relent. Sa Titus chapter 3 verses 4 to 5, babasahin ko po yung verse 3. For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to various passions and pleasures, passing our days in malice and envy, hated by others and hating one another. But when the goodness and loving kindness of God our Savior appeared, He saved us, not because of works done by us in righteousness, hindi dahil tayo mabait, but according to His own mercy. Ang kahabagan ng Diyos ang nag-glorify po dito sa kwentong ito. So, ito ang mahimalang pagbabago ng Nineveh. Humingi sila ng tawad na may pag-aayuno. Sila ay nagsisi ng malalim, may pagpapakumbaba. Sila ay nagbago ng kanilang buhay at tumalikod sa kanilang ginagawang kasamaan. So, ano nangyari? Ang maluwalhating pagpapatawad ng Diyos. Verse 10, when God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that He had said He would do to them. And He did not do it. At least for the time being. Not for 150 years. Ang malungkot po dito, si Jonah po ay Israelita, pinapunta siya sa Nineveh para i-warn sila. Sila ay naniwala, nagbago, nagsisi, kaya hindi sila nilipol ng Diyos, and He delayed His judgment 150 years. Si Jonah po bilang isang Israelita, sama ng bayang Israel, palaging sumusuway sa Diyos, matigas ang ulo, sumasamba sa Diyos-Diyosan, kahit na anong ilang propeta na pinadala,

dala sa kanila, kanilang pinapatay, kanilang hindi pinakikinggan. In 40 years, 722 BC, sila ay nilipol ng Assyria. Sino po yung Assyria? Yung bayan ng Nineveh. Ang Nineveh po, nagtagal pa ng 150 years. Sila 40 years lang. Sila ay nilipol. Sila ay in exile. Saan? Sa Nineveh. Sa Assyria. Tapos nung nilipol ang Nineveh, malamang kasama sila sa nilipol. Pero ang Nineveh, for 150 years, dahil sila ay nagsisi, nagbago, nagpakumbaba sa ating Diyos, mahimalang pagbabago, mahimalang resulta, mahimalang pagpapatawad ng Diyos, maluwalhating pagpapatawad ng Diyos. Makikita natin ang pagbabago na tunay. They turn from their evil way. Katulad ni Peter. Si Peter, dinenay ang Panginoon ilang beses? 3 times. Just a few months later, sa day of Pentecost, sabi sa Acts 2:14, but Peter, standing with the 11, lifted up his voice and addressed the men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and give ear to my words. Ba? Ano nangyari kay Peter? E isang maliit na bata na kinonfront siya, nag-deny na siya kaagad. Ngayon, nakaharap siya sa buong bayan, sa buong Sanhedrin. Sabi niya, listen to my words. Isang pagbabago na tunay. Naging mapait na experience sa kanya, ang kanyang pag-deny sa ating Panginoon, at natuto siya sa kanyang mapait na experience. O katulad ni John Mark. Sa Acts 13, si John Mark, pamangkin ni Barnabas, sinaman si Barnabas at si Saul sa kanilang first missionary journey. Pero, pagkatapos ng isang lakaran, napagod, natakot, umuwi sa Jerusalem. Iniwan si Saul at si Barnabas. So nag-away pa nga si Saul at si Barnabas. Gusto siyang isama ni Barnabas, ayaw siyang isama ni Saul. Naghiwalay yung dalawa. Si John Mark ang sanhi ng unang-unang church split. Ano nangyari kay John Mark? 2 Timothy 4:11. Sabi ni Paul, si Paul to, yung ayaw pasamahin si John Mark, ha? Dahil hindi siya maasahan, hindi siya magagamit. Sabi niya sa 2 Timothy 4:11, Luke alone is with me. Get Mark, si John Mark po yun, and bring him with you, for he is very useful to me for ministry. This is 10 years after. Yan po ang pagbabago na hinahanap ng Diyos. Hindi yung panandaliang saglit na panahon lamang, kundi hindi yung bugso lang ng emosyon, kundi yung tunay na pagbabago nagre-resulta sa isang bagong buhay. Naging tapat si John Mark. In fact, siya ang sumulat ng Gospel of Mark. Hindi lang pansamantala, mga kapatid, ang pagbabago na tunay. Ito ay habang buhay. So kayo ba, bilang isang mananampalataya, siguro kayo ay nanalangin na manampalataya kay Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Kayo ay nagpray na nung sinner's prayer. So sa atin pong terminology dito sa GCF, you have prayed to receive Christ. No? Pastor, totoo ba lahat yon? Hindi. Ayon sa aking karanasan, hindi. Marami akong kilala na nag-pray to receive Christ. Marami akong kilala na nagpabautismo pa. Aba, nagsayang pa ng tubig. Pero hindi naman sumunod na may pagbabagong buhay. Ang pagbabago na tunay is they turned from their evil way. Pagpapatawad
na nagluluwalhati sa Diyos ang iginawad sa kanila. Verse 10, God relented of the disaster that He had said He would do to them. Bakit siya nagpapatawad? Ephesians 1:6, to the praise of His glorious grace. Ephesians 1:12, so that we were the first to hope in Christ might be to the praise of His glory. Ephesians 1:14, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya siya nagpapatawad. Tayo ay nabibiyayaan, siya ay naluluwalhati. Sa tuwing tayo ay nabibiyayaan sa kanya, siya ay naluluwalhati sa atin. Sa pagpapatawad niya sa mga taga-Ninive, sabi ng iba, hindi nagbago ang hatol ng Diyos. Parang nga ano, kasi God relented. Hindi sinabi na God repented. Ang God, si God po hindi nagre-repent kasi hindi po siya nagkakasala. God relented. Binasa natin kanina sa Jeremiah 18 na kapag sumunod ang isang bayan, He can relent. Sinabi na niya yun. So nasa loob ng kalooban niya yun. Nasa loob ng will niya. Pero sa pagpapatawad niya sa mga taga-Nineve, hindi inalis ng Diyos ang parusa sa kasalanan sa kanila. Hindi niya inalis yung parusa. O paano yung pastor? Sabi niyo 150 years bago sila talagang pinarusahan. So yung generation na yon sa loob ng 150 years, at least 3 generations, no? Ay naligtas. Marahil lahat sila, o karamihan sa kanila, o ilan sa kanila, ay masasalubong natin sa langit. Hindi inalis ng Diyos ang parusa sa kasalanan nila. Alam mo kung bakit niya napatawad yung mga taga-Nineve? At kung bakit niya napapatawad ang lahat ng mga makasalanan? Sapagkat nilipat niya lang ang kaparusahan na ito na dapat sanay sa kanila o dapat sanay sa atin sa kanyang bugtong na anak na namatay para sa mga kasalanan ng mga taga-Nineve. Daang taon pagkatapos nitong pagsisisila na ito, lahat ng ating kasalanan, kaya niya tayo napapatawad sapagkat ang kanyang bugtong na anak ang tumanggap ng puot at galit at kaparusahan na dapat sanay kanila, na dapat sanay atin. Ngunit kanyang ininda, kanyang ipinalo ang sarili niyang anak. Kaya hindi po nagbago ang justice ng Panginoon. He remained just and the justifier of the believers. Romans 3:23-26. For all have sinned and fall short of the glory of God. Baka kayo ay ganyan, mga kapatid, mga kaibigan, and are justified by His grace as a gift, mahimalang gift, through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood. Propitiation, technical na term, bayad sala, pambayad sa ating sala, mga kapatid. He was put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness. Hindi nagbabago ang standard ng Diyos. Hindi niya binapalitan ang kanyang hustisya. God's righteousness is the same because in His divine forbearance, mercy, He had passed over former sins. Bakit? Sapagkat darating ang Mesiyas, darating ang kanyang bugtong na anak, at mamamatay sa krus, at babayaran ang lahat ng mga kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa kanya. It was to show His righteousness at the present time, so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. So naniniwala ang mga taga
Nineveh, mahiwaga, mahimala. Nagbago, nagsisi, nagluksa. Nagbago ng kanilang pamumuhay at sila ay pinatawad ng Diyos. Hindi dahil pinatawad lang sila ng basta-basta, hindi. Dahil yung bayad dun sa kasalanan nila ay iindahin ang sarili niyang anak sa krus. Para mananatili siyang just and the justifier of those who will have faith in Him. Sabi nga ni Dr. James Montgomery Boyce, basahin ko po sa Ingles, sinubukan ko po ang Tagalogan, mahirap. And I quote, "Here the message of Jonah hits quite close to home. Like Jonah and the Ninevites, each of us today needs to repent of sin and turn to the righteous and merciful God of the universe. But our repentance from sin, assuming we do repent, is made possible only because God Himself first relented of the evil by taking our judgment on Himself. Jesus bore our judgment. Consequently, our turning from sin must be at the same time a turning to Jesus, through whom alone we have forgiveness." Kayo ba ay natatakot magpahayag ng ebanghelyo sa iba? Mahimala ang ating Diyos. Hindi nyo alam. Baka mamaya yung inaasahan yung talagang parang halos kalahati ng katawan na yun nasa impyerno na. Kasi siya pa ang maligtas. Ang Diyos at ang kanyang salita ang magbabago sa kanila. At kung sila ay magbabago, siya ay magpapatawad dahil binayaran na niya ang kapatawaran na iyon na kanyang ibibigay sa lahat ng lalapit sa kanya. Kayo ba ay nangangailangan ng kapatawaran, kaibigan? Malawak ang kahabagan niya at naluluwalhati siya sa pagpapatawad ng kasalanan. Tayo po'y tumayo. Tayo mananalangin. Panginoon, maaaring merong iba sa amin na narito ngayon na hindi pa nagtitiwala sa inyo bilang tagapagligtas at Panginoon. Kayo nga po ang kumilos sa kanilang mga puso at bigyan ng pag-unawa upang sila ay makaunawa ng inyong ebanghelyo na aming binahagi sa kanila ngayong hapong ito. At dahil kailangan nilang manampalataya at wala sa amin ang mayroong tunay na pananampalataya, ipagkaloob ninyo, O Diyos na mahabagin, ang pananampalatayang nagliligtas sa bawat isa na nais lumapit sa inyo, maunumbalik sa inyo sa hapong ito. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang lahat ay nagsabi ng Amen. Magandang hapon po.

0: Kasapi sa KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Bigkis ng Katotohanan.
2: Ang Diyos po ay kumikilos araw-araw ng ating buhay. At kung tayo po ay tutugon sa Kanya sa pananampalataya at sa Kanya'y magtitiwala, ang magandang bagay ang kakamtan natin sa ating buhay. Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Sa Matyo Kabanatang 14, matunghayan po natin ang pamilyar na kwento kung saan si Pedro noon ay sinubukang lumakad sa tubig palapit kay Jesus. At nang inalis nga ni Pedro kay Jesus ang kanyang tingin at ibinaling niya ito sa mga alon, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Marami pong tao ngayon ang kumukutya kay Pedro dahilan daw po sa kanyang kawalang pananampalataya. Ngunit hindi ba't madalas ay ganyan rin po tayo kapag tayo'y aharap sa mga problema? Minsan, tayo'y lumakas ng may pagtitiwala. Subalit, tayo rin ay nagagapi ng pag-aalinlangan. Nababalisa at nasasabi natin, paano na lang kung may mangyaring hindi maganda? Paano patutuparin ng Diyos ang kanyang ipinangako? At yan po ang simula ng ating paglubog sa alon ng kawalang katiyak. Patuloy po nating pakinggan ang mensaheng patungkol sa kung ano ang ating maaring danasin sa sandaling ang ating pananampalataya

0: Mga kaibigan, bilang pagpapatuloy sa ating nakaraang mensahe, ay makipagbukas po kayong muli sa akin sa Aklat ng Santiago, Kabanatang Isa. At maaalala natin na ito ngayon ay isulat para sa mga taong nahaharap sa pasakit, kahirapan at pagsubok sa buhay. Ganito po ang sabi mula talatang 2-8. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napapatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. Subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin, kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Ngayon, nais ko pong tinan muna natin ang konteksto ng mga talatang ito bago natin ipagpatuloy ang mensahe na pinamagatang ang pananampalatayang naninindim. At ito po marahil ang itinugon niya sa mga taong idinaraing sa kanya ang kanilang mga paghihirap. Sa talatang 2 ay pinalalakas niya ang kanilang loob at ang sabi, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ngunit tila hindi nga po ito katanggap-tanggap. Pagkat paano nga po ako magagalak kung ako'y nasa gitna ng pasakit, kahirapan at mga bagay na hindi mawala-wala at mabago-bago sa buhay ko. Ngunit kaibigan, yan nga po mismo ang sinabi ni Apostol Santiago. At ang sabi niya sa 3 talata, dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Ang sinasabi po niya ay ang tayo daw po ay magsipaggalak at ituring na kagalakan kung tayo dumaranas ng pagsubok o tukso. Sa ibang salin po ay ginamit ang salitang temptasyon. Ngunit mas mainam pong gamitin natin ang salitang pagsubok. Pagkat ang mga salita pong ito ay may ipinapahiwati, nalayunin at katapusan. Katapusang magdudulot upang higit pang mapalakas at maging wagas ang ating pananampalataya. At yan nga po ang mga resultang nasa isipan ng Diyos. Sa tuwing tayo ipinapahintulot niyang dumaan sa mga pagsubok, yan ay para linisin at ang ating pananampalataya ay palakasin. Kaya ang sabi, yan daw po ang magbibigay sa atin ng katatagan. Katatagan na ang ibig sabihin ay kakayahang manatili, magpatuloy anuman ang mangyari. Paano po? Yan ay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nang sabi niya ay daraan sa pagsubok at mga sitwasyong tayo matututong maging matatag at magpatuloy at manatili hanggang sa loobin ng Diyos na tayo'y palayain at pagtagumpayin. Kahit ang sabi po niya, ituring natin itong kagalakan. Ngayon po, ano naman ang dapat kung ikagalak dito? Ako'y magalak dahil sa ako'y lumaranas ng mga kahirapan? Hindi po, kundi tayo daw po'y magalak sa katotohanan ang resulta po ng mga pagsubok at kahirapang ito ay tayo'y matututong magpakatatag, mamuhay sa pananampalataya, maging malinis ang puso at lumakas sa pananampalataya. At yan nga po'y maaaring magdulot sa ating lahat ng kagalakan. Kahit nang sinabi sa talata na upang tayo maging ganap, ang tinutukoy po diyan ay ang pagpapatatag sa atin ay isang pamamaraan ng Diyos upang tayo'y kanyang maihanda at maging karapat-dapat para sa kanyang layunin para sa atin. At patuloy niya itong isasagawa hanggang sa itong maganap sa ating buhay. At hindi po yan nangangahulugang hindi na po tayo magkakasala, kundi yan po ay patungkol sa patuloy na pagpapalago at patuloy na paghahanda sa atin ng Diyos upang maganap natin ang kanyang mga layunin sa atin. Kaya't sinabi po sa talatang 5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan. Ano raw po? Karunungan. Samantalang ang pinag-uusapan natin dito ay pagsubok at pasakit at kahirapan. At bakit nga niya sinabing, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at di nanunumbat. At yan nga po ay sapagkat kailangan natin ng karunungang higit pa sa karunungan ng tao upang maharap natin ang anumang pagsubok at kahirapan sa buhay. Ang karunungan mula sa Diyos upang maging tama ang ating pagtugon at pagharap sa mga sitwasyong hindi natin kayang kontrolin at kayang baguhin. Kahit ang sabi po, upang matanggap natin ang karunungan ito ng Diyos na magpapatatag sa ating pananampalataya at lilinis sa ating puso at upang tayo'y maiayon sa naisi ng Diyos para sa atin. Ay ang sabi sa talatang 5 ay hingin daw po natin ito sa Kanya. At ito na may sagana niyang ibibigay ng walang panunumbat. Ngunit pansinin niyo sa 6 at 7 talata. Ang sabi, subalit ang umihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kaya tanong po, ang Diyos nga po ang nagpapahintulot ng mga pagsubok at kahirapan upang tayo'y Kanyang patuloy na patatagin, dalisayin at ang ating pananampalataya ay palakasin. At ang sabi niya ay, yan daw po ay bunga ng karunungan. Sabagkat kung ako nga'y tumutugon at hinaharap ang mga pagsubok na may paninisi, galit, sama ng loob, pagkadismaya at may kapaitan, yan daw po ay isang maling pagtugon. Ngunit kung ahangad ko yung tamang pagtugon, kakailanganin ko ang karunungan mula sa Diyos upang makaya kong harapin ang lahat at magpatuloy sa kabila ng anumang sasabihin ng iba. Ang tanggapin ng mga pagsubok at kahirapan na tumingin at hingin sa Diyos ang karunungan. At ang sabi po niya, kung atin niya itong hihingin, ay sagana niya itong ipagkakaloob sa atin. At kung ganyan nga, ako'y magiging matagumpay. Ngunit kung hindi, at tila alon ako nag-aaninlangan sa paghiling sa Kanya ng karunungan, ay wala nga po akong makakamtan. Ang sabi sa talatang 8, yan ay pagiging pabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kaugnay niya ay nais nga po ng Diyos na makita natin kung paano ang ating pananampalataya ay naninindim. Ano po ang ibig sabihin niyan? Yan ay pananampalatayang pabago-bago at mapag-aaninlangan. Yun bang, oo, naniniwala akong gagawin niya? Ay teka, talaga nga bang gagawin niya? Hindi, siguro. Hindi ata yun ang sabi niya. Pero hindi ko na alam kung ano ba talaga ang nais ng Diyos. Lumuhod pa nga ako nanalangin at alam kong kaya niya itong gawin, pero parang hindi. Hindi ako sigurado. Kaibigan, tulad nga ng sinabi sa talatang 6, parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Na para bang sumasabay at sumasalungat lang sa alon ng karagatan. Kaya't ang sabi niya, ganyan daw po ang pananampalatayang mapag-alin lang. Pinag-aalinlanganan ng Diyos katulad ng mga alon na itataboy sa karagatan. Kung kaya't kung ganyan ay huwag na po tayong umasang may kakamtin tayong kasagutan. Pagkat sabi nga sa talatang 8, yan ay pabago-bago ng isip at di talaga alam kung ano ang nais niya. Eh kung ganon, ano na lang po ang ating aasahan? Kung tayo'y mapag-alinlangan, yan ay kung tayo'y mananangan sa ating damdamin. Tayo po ay magtitiwala sa ating damdamin at sa ating sariling kaalaman. At sa halip na unawain ang kaparaanan ng Diyos ay binasik ko ang aking pananampalataya sa aking nakikita, naririnig at nadarama. Iano po ang kahihinatnan niyan? Ito po, sa halip na unawain ang kaparaanan ng Diyos ay hindi po sa atin ang pagpapala ng Diyos. Ngayon, pakinggan niyo ang sabi sa talatang 6 at 7. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Kaibigan, teka muna. Napakatinding punto nga po nito. Hindi ba't ang Diyos nga ay Diyos ng pag-ibig na walang kondisyon tayong iniibig? At hindi ba't sinabi niya sa Mateo Kabanatang 7 o talatang 7 na humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Kaya tanong klase at sasabihin niya, kung nag-aalinlangan tayo ay huwag umasang tatanggap ng anuman buhat sa kanya. Ang isang tao pong bago palang naligtas at wala pang masyadong pagkaalam sa salita ng Diyos. Naligtas at alam niya na ang mga katuroan ng salita ng Diyos ay maaaring hindi pa madali sa kanilang magtiwala sa Diyos. Kaya't ang Diyos po ay magiging maunawain at mapagpasensya sa kanila. Kaya ano po ang gagawin niya? Agad niya silang pangungunahan sapagkat nais niya silang matutong magtiwala sa kanya. At sa tingin ko po yan nga ang kanyang unang itinuturo sa atin sandaling tayo maligtas. Ang tayo ay magtiwala sa kanya. Pero bakit nga po ba sinabi niyang kung nag-aalinlangan tayo, ay huwag tayong umasa na anumang kasagutan buhat sa Kanya. Pag-isipan po natin ito, pagkatindi nga po magagawang pabulaanan ng Diyos sa Kanyang sarili nang sinabi niya sa Mateo Kabanatang 21, talatang 22, na anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Kaya nga po, kung tutugunin ng Diyos ang ating inihiling gayong tayo ay hindi nagtitiwala sa Kanya, ayan po ay pagpabaliwala po mismo sa Kanyang prinsipyo. Dahil kung pagkatapos po nating manalangin na may pananampalatay sa Kanyang salita, at kapag dakay mag-aalinlangan rin naman, dahil yon ang ating nadarama, ay sinasabi po nating Panginoon, hindi ko po alam kung mapagkakatiwalaan kita o hindi. Kaibigan, ang pananampalataya pong nag-aalinlangan ay hindi po lamang nagsisilbing kalungkutan sa paningin ng Diyos, kundi animo ito isang sampal sa Kanyang integridad, sapagkat siya nga po ay ang Diyos ng katapatan at katotohanan. At tutuparin po niya ang lahat ng Kanyang ipinangako at tutugunin ang mga panalangin. Ngayon, maaari mo sabihin, teka lang po, tungkol po diyan, may mga ipinalangin po ako at nanampalataya ako sa Kanya. Pero bakit hindi naman niya pinagkaloob ang aking hiningi? Ganito kaibigan, kung sa ating panalangin ay batid nating kalooban ito ng ating Ama at tayo'y sumampalataya at aasang ito'y pagkakaloob niya, ay may dalawang bagay pong maaaring gawin ng ating Diyos. Maaari po niyang ibigay ang ating inihiling o maaari niyang ibigay sa atin ang higit na mas maganda pa kesa hiniling natin. At kung iba nga po ang Kanyang ibinigay kesa hiniling natin, tiyak na ito ang higit na pinakamabuti kesa sa ating hiniling. At ano po, ibig sabihin niyan, kung tayo po ay may isang bagay na hiniling sa Kanya, ay tiyak po natin bilang anak ng Diyos na wala tayong kalugihan. Kaya't kung sakaling may binigay sa iyo at ang sabi mo ay Panginoon, hindi naman iyon ang hiniling ko sa iyo, hindi po ata tayo nagkaintindihan. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ano po ba ang mapagtatanto ninyo? Panginoon, salamat sa iyong walang hanggang karunungan. Buti lang, iba po ang isinagot ninyo sa hiniling ko. Kaya't yan nga po ang unang resulta ng ating pag-aalinlangan. Ang pagpapala po ng Diyos ay hindi natin makakamtan. Ang sabi po, huwag natin itong asahan sapagkat ang Diyos ay ating pinapasinungalingan na para bang sinasabi nating Panginoon, yun nga ang ipinangako mo pero hindi ko po sigurado kung talagang tutuparin mo. At ito, sa atin pong pag-aalinlangan ay hindi naman sinasabi sa atin ni Satanas na sabihin mo sa Diyos na hindi ka nagtitiwala sa Kanya. Kundi ang ilalagay po niya sa ating isipan ay kita mo, hindi tinutugon ng Diyos ang panalangin mo. Ngunit hindi po sasabihin na hindi nakamit ang isang bagay sa paraan at panahong gusto natin, ay hindi na po kumikilos ang Diyos sa ating buhay at panalangin. Kaya't kapag ganyan, ay mawawala ang pagpapala ng Diyos sa atin. Hindi po natutulong ang Diyos sa Kanyang pagkilos. At ano man ang sitwasyon mo ngayon, kaibigan, nahihirapan ka man at may problema, ay patuloy pa rin gumagawa ang Diyos sa buhay mo. At ano ang dapat nating gawin? Kung nais nating makuha ang Kanyang pinakamagandang pagpapala, ay marapat naman ang palataya tayo sa Kanya, anuman ang ating nakikita, nadarama at naririnig. Yan po ang nais ng Diyos, kaibigan. At ito po ang pangalawa. Kapag tayo po'y nag-aalinlangan, madalas maging ang maliliit na bagay ay sapat na para tayo manlumo. Yun bang alam mo, nagtiwala ako sa Diyos pero wala rin naman. Kaibigan, kung talagang nagtiwala ka, ang Diyos po sa iyo ay talagang gagawa at hindi po sapat na kinakausap at sinasabi natin sa Diyos ang ating kailangan. Hindi ba't ang sabi po niya sa Mateo Kabanatang 7, talatang 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. Ngunit ang sabi pa niya sa Mateo Kabanatang 21, talatang 22, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Ito po ang nais kong makita natin. Ang pananampalataya po ay hindi po basta batay sa ating damdamin. Ito po mismo ay ang kaisipan, sa loobin at espiritong nagsasabing, Panginoon, nagtitiwala po ako sa iyo. Naghihintay at umaasa sa iyong kasagutan. Kaya't pagising mo sa umaga ay naghahanap ka na ng mga panatandaan ng mga pagkilos ng Diyos. At kung sakaling wala kang makita, hindi po ibig sabihin hindi siya gumagawa. At bagamat marami pa, Ito pa ang panghuling nagiging bunga ng pag-alinlangan na nais kong ibahagi sa atin. Yan ay magiging miserable po ang ating buhay. Yan ay dahil sa kawalan ng kapayapaan, sapagkat paano nga po tayo magtataglay ng kapayapaan sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay? Kaibigan, lahat nga po tayo ay daraan sa mga yan. At alam niyo po, wala po sandali sa buhay natin dito sa mundo na hindi tayo daranas ng ganyan. Bahagi na po yan sa hamon ng buhay. Kaya nga, kung wala po tayong matatag, tiyak, nakasalig at nakasentrong pananampalataya sa Diyos, ay sigurado pong matatangay po tayo ng agos ng buhay at mawawala ang mga pagpapala ng Diyos para sa atin. Pagkat yan po ang sabi sa aklat ng Santiago, Kabanatang 1, Talatang 8, napabago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais niya. Kaya't wala siyang aasahan mula sa kanya. At siguro nga, kaya maraming tao ang hindi nananalangin, ay pagkat para sa kanila, ay sinubukan ko naman pero walang nangyari. Kaibigan, ito po, kung talagang tunay tayong nagtitiwala sa kanya, tiyak na meron siyang inilaang mas mabuting bagay para sa iyo. Pagkat hindi niya kalooban ang anumang hiniling mo. Ngunit dahil nga diyan, ano po? Akala natin hindi sinagot ng Diyos ang panalangin ko. Kahit magagalit at magrereklamo na po tayo sa Diyos. Yun bang, Panginoon, hindi mo naman ginawa to. Ang ganito, ang ganyan. Kaibigan, kapag ganyan, marapat nating alalahanin at sabihin, Panginoon, sigurado po ako na kung hindi mo po ipinagkaloob ang aking kahilingan, ay may mas maganda kang ibibigay para sa akin. Ngayon, base po sa mga resultang yan ng ating pag-aalinlangan, at para maiwasan po natin, ang tanong po ay paano natin maitatama ang ating pananampalataya? Kaibigan, kung tayo po ay lumalapit sa Diyos at nag-aalinlangan, ay ganito po ang ating gagawin. Ito po ang simpleng paraan. Yan ay ang ikay gumawa ng isang desisyon. Ito po yon, desisyong ako ay nananampalataya na mapagkakatiwalaan ng Diyos. Na siya ay tapat, natutuparin niya ang anumang kanyang ipinangako. Ibinawaksi ko ang anumang pagdududa sa kanya. At ito, marapat na kumpletuhin po natin at sabihin, ibinawaksi ko na ang anumang mga pagdududa sa kanya at kaakibat nga po niya ng ating kalagayan. Ibinawaksi ko na ang anumang pagdududa sa Diyos sapagkat ang sabi nga sa Mateo, Kabanatang 7, Talatang 7, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. At ang sabi pa sa Kabanatang 21, Talatang 22, anumang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo kung mananalig kayo. At yan nga po'y nangangahulugan na ako'y nagdesisyon ng pagtiwalaan ng Diyos. At hindi po yan desisyon na nakabase sa anumang sitwasyon, kundi desisyong hindi ko na pag-aalinlangan ng Diyos sa anumang sitwasyon. Na ako'y mananampalataya na sa kanya, na siya ay siya, at tutuparin niya anuman ang ipinangako niya. Ngayon, ay ano po ang makakatulong sa atin upang magawa ito? Yan ay ang pagbababad po natin sa kanyang salita at pagninilay sa kanyang mga pangako. At bunga niyan ay magsisimula po tayong mag-isip kung ano ang naaayon sa pag-iisip ng Diyos. Magsisimula pong mapuno ang ating isipan ng kanyang mga salita. Kaya nga po, hindi po sapat na maupo tayo at makinig sa mga sermon sa simbahan. Isulat po natin ang mga ito upang alimbawang buksan natin ang salita ng Diyos sa Mateo Kabanatang 7, Talatang 7, ay ito na may maitimo sa isipan mo, na siyang kakasangkapanin ng Diyos para may pangusap ang salita ng Diyos sa puso at isipan mo. Kaya't punuin po natin ang ating puso at isipan ng salita ng Diyos. Alalahanin natin ang kanyang mga pangako. Kaya't sa pag-atake ni Satanas at tayo'y tila mag-aaninlangan, kung kaya't unti-unti nang nalalayo sa atin ang pagpapala ng Diyos. At masabi nating, hindi ko na pagdududahan ang buhay na Diyos na siyang may kontrol sa kalawakan at bawat aspeto ng buhay ko. At ito po ang tanong, ano po kayang pag-aaninlangan meron kayo ang sa palagay ninyo'y hindi po alam ng ating Diyos? Wala po. Dahil sinabi po niya sa aklat ng Pilipos, Kabanatang 4, Talatang 19, at buhat sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos. Ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. At nagtiwala po ba kayo dyan? Opo. Hanggang saan daw po ang kayang ibigay ng Diyos? Kaibigan, lahat daw po ng ating kailangan. Ayon daw po saan? buhat sa hindi mauubos na kayamanan at sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya't dahil diyan mula ngayon ay pagtitiwalaan at pananampalatayanan ko na siya. At kung yan nga ang aking magiging desisyon na nakasentro sa kanyang salita, na ito ay pagbulayan at patuloy kong sasabihin, iwinawaksi ko na ang anumang pagdududa sa kanya. At ako ay magtitiwala sa Diyos na siya ay pinakamakapangyarihan. Bunga niyan, kaibigan, ay tataglayin ko ang katiyakan na anuman ang pinangako ng Diyos ay palagi niyang isa sa katuparan. Manalangin po tayo. Panginoong Diyos, maraming salamat minsan pa sa mensahe na aming napakinggan sa oras na ito. Maraming salamat, Panginoon, sa katotohanan ng iyong mga salita. Maraming salamat, Panginoon, dahil ang katotohanan ay hindi kami mananatili sa kung ano kami ngayon, kundi dahil sa iyong tulong, kami ay mayroong paglago. Dalain ko, Panginoon, na anuman ang kalagayan ng mga tagapakinig sa sandaling ito. Anuman, Panginoon, ang antas ng kanilang pananalig sa iyo, ikaw, Panginoon, ang patuloy na umalalay sa bawat isa sa amin upang sa ganun, Panginoon, kami ay lumago sa bawat sandali, bawat araw ng aming buhay. Dalain ko, Panginoon, na lubos nawa naming maranasan ang patungkol sa pagtitiwala sa iyo upang sa ganun magamit namin ang katotohanan ito sa aming paglago at sa aming matibay na relasyon sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat tagapakinig, ang bawat tahanan na nakikinig ng iyong salita. Ikaw ang patuloy na kumilos sa kanilang buhay. Anuman, Panginoon, ang mga suliranin na kinahaharap ngayon, ikaw ang magbigay ng kasagutan sa mga ito. Anumang pagsubok ang kanilang dinaraanan, pagtibayin mo sila upang sa ganon mapagtagumpayan nila ang mga suliranin ito. Patuloy mong pagpalain ang istasyong ito na siyang naghahayag ng iyong salita. Ikaw ang patuloy na gumamit sa mga instrumento at sa mga empleyado. Ganon din, Panginoon, sa Ministry ng Transworld Radio Philippines. Ikaw, Panginoon, ang patuloy na magpala. Salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa gawaing ito. Ikaw ang bumalik sa kanila, Panginoon, ng mas marami pang pagpapala upang sa ganun, Panginoon, kanilang mapatunayan na ang pagbibigay at paglilingkod sa iyo ay may bunga at kasiyasiya. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito, pinagkakatiwala namin ang lahat sa iyo. Ang lahat ng ito ay aming inihiling sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.
1: Batid po ng Diyos ang bawat detalye sa iyong sitwasyon. At nasa Kanya po ang kasagutang iyong hinahanap. Ipinapaliwanag po sa atin na bagamat hindi parating naayon sa ating kagustuhan ang kalooban ng Diyos, magkakatiyak po tayo na ito'y parating para sa ating kabutihan at Kanyang kaluwalhatian. Kaya't kapag tayo po ay nagulumihanan, mahalaga po na alalahanin nating ang Diyos ang siyang may kontrol at siya po ay tapat. Sa mga awit kabanatang 119, talatang 89 hanggang 93, ay hinimog po tayo na kamtin mula sa salita ng Diyos ang kalakasan at katiyakan. Ang sabi, ang salita mo, O Yahweh, di kukupas. Walang hanggan, matatag at di makilos sa rupok ng kalangitan. At taglay mong katapatan ay hindi magbabago ang nilikha mong daigdig, matatag sa kanyang dako. Hanggang ngayon ay matatag, pagkat ikaw ang nag-utos, alipin mo silang lahat at sa iyo'y naglilingkod. Kung ang inyong kautos ay di bukal ng aking galak, namatay na sana ako sa dinanas na paghihirap. Ang utos mo'y sundin ko, di ito tatalikuran, pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan, inihatid ng Transworld Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Natuto akong mahalin ang aking ama sa kabila ng iniisip kong pagkukulang niya. Nang tanggapin ko si Kristo bilang aking Diyos at tagapagligtas noong 1996, napag-alaman ko ako pala ang may mga pagkukulang sa aking ama. At pinahaba nga ng Diyos ang buhay niya pagkatapos siyang magkasakit upang mahawakan ko ang kanyang mga kamay at akapin siyang muli bago siya pumanaw. Dahil kay Kristo, ako si Dodi Lacuna ay nabago.
4: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
5: Masayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
6: FEBC.
5: Himpilang
6: 702 DZAM.
5: Agapay ng sambayanan.
7: 1, 2, 3, 4. Welcome to the UCM Interface Bible Study dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Agapay ng Sambayanan. Isa itong conversational, expository Bible study program hatid sa inyo ng UCM Interface, ang Young Adults Ministry ng Union Church of Manila. We do our best to study context and let scripture speak for itself. Ang programang ito ay isang teaching ministry ng Union Church of Manila, a church of many nations committed to making disciples who are transformed by the gospel of Jesus Christ.
8: Before we begin, why don't we do some introductions?
9: Okay, so I'm Phoebe. I'm the digital media head of CBN Asia.
8: Okay, and we got?
10: Ako si Rainier, young adult ministry director dito sa Union Church of Manila.
8: And my name is Gutch, commercial voice artist. Today we're going to discuss Daniel chapter 3.
11: Then King Nebuchadnezzar sent to gather the satraps, the prefects, the governors, the counselors, the treasurers, the justices, the magistrates, and all the officials of the provinces to come to the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. Then the satraps, the prefects, the governors, the counselors, the treasurers, the justices, the magistrates, and all the officials of the provinces gathered for the dedication of the image that King Nebuchadnezzar had set up. And they stood before the image that Nebuchadnezzar had set up. And the herald proclaimed aloud,
12: "You are commanded, O peoples, nations, and languages, that when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, you are to fall down and worship the golden image that King Nebuchadnezzar has set up. And whoever does not fall down and worship shall immediately be cast into a burning fiery furnace." Therefore, as soon as all the peoples heard the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, all the peoples, nations, and languages fell down and worshipped the golden image that King Nebuchadnezzar had set up. Therefore, at that time, certain Chaldeans came forward and maliciously accused the Jews. They declared to King Nebuchadnezzar, "O king, live forever. You, O king, have made a decree that every man who hears the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music shall fall down and worship the golden image. And whoever does not fall down and worship shall be cast into the burning fiery furnace. There are certain Jews whom you have appointed over the affairs of the province of Babylon, Shadrach, Meshach, and Abednego. These men, O king, pay no attention to you. They do not serve your gods or worship the golden image that you have set up." Then Nebuchadnezzar, in furious rage, commanded that Shadrach, Meshach, and Abednego be brought. So they brought these men before the king. Nebuchadnezzar answered and said to them,
13: "Is it true, O Shadrach, Meshach, and Abednego, that you do not serve my gods or worship the golden image that I have set up? Now, if you are ready when you hear the sound of the horn, pipe, lyre, trigon, harp, bagpipe, and every kind of music, to fall down and worship the image that I have made, well and good. But if you do not worship, you shall immediately be cast into the burning fiery furnace. And who is the God who will deliver you out of my hands?"
11: Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king,
14: "O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and he will deliver us out of your hand, O king. But if not, be it known to you, O king, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up." Then Nebuchadnezzar was filled with fury, and the expression of his face was changed against Shadrach, Meshach, and Abednego. He ordered the furnace heated 7 times more than it was usually heated, and he ordered some of the mighty men of his army to bind Shadrach, Meshach, and Abednego, and to cast them into the burning fiery furnace. Then these men were bound in their cloaks, their tunics, their hats, and their other garments, and they were thrown into the burning fiery furnace. Because the king's order was urgent and the furnace overheated, the flame of the fire killed those men who took up Shadrach, Meshach, and Abednego. And these 3 men, Shadrach, Meshach, and Abednego, fell bound into the burning fiery furnace. Then King Nebuchadnezzar was astonished and rose up in haste. He declared to his counselors,
13: "Did we not cast 3 men bound into the fire?"
14: They answered and said to the king,
13: "True, O king."
14: He answered and said,
13: "But I see 4 men unbound, walking in the midst of the fire, and they are not hurt, and the appearance of the fourth is like a son of the gods."
14: Then Nebuchadnezzar came near to the door of the burning fiery furnace. He declared,
13: "Shadrach, Meshach, and Abednego, servants of the Most High God, come out and come here."
14: Then Shadrach, Meshach, and Abednego came out from the fire. And the satraps, the prefects, the governors, and the king's counselors gathered together and saw that the fire had not had any power over the bodies of those men. The hair of their heads was not singed, their cloaks were not harmed, and no smell of fire had come upon them. Nebuchadnezzar answered and said,
13: "Blessed be the God of Shadrach, Meshach, and Abednego, who has sent his angel and delivered his servants, who trusted in him and set aside the king's command and yielded up their bodies rather than serve and worship any god except their own god. Therefore, I make a decree. Any people, nation, or language that speaks anything against the God of Shadrach, Meshach, and Abednego shall be torn limb from limb and their houses laid in ruins. For there is no other God who is able to rescue in this way."
14: Then the king promoted Shadrach, Meshach, and Abednego in the province of Babylon.
8: Medyo interesting tong chapter na to, di ba? Ito yung very popular story.
10: Sa like mga bata.
9: Common side of skin.
8: Kasi tatlong tao na tinapon dun sa fire. And then may fourth man in the flame. Yeah.
10: Isa sa mga iconic na kwento. At unang part yung i-describe niyo yung image of gold na pinatayo ni Nebuchadnezzar. Mm. Tapos yung pangalawang part, the trial of Daniel's friends. That's from verses 8 to 18. Yung panghuli, 19 to 30. Ito na yung kwento ng redemption and vindication.
15: Okay.
10: So yun yung tatlong parts. And then later, we'll talk about the application.
8: Alright, so let's go chapter 3. The first one is 1 to 7.
10: Dito, nagpagawa si Nebuchadnezzar ng isang statwa. Kasi dun sa dream, sabi ni Daniel, ikaw yung ulo na ginto.
9: Mm-hmm.
10: Pero, ano nangyari sa kanya dito? At sa chapter na to, biglang nagpatayo siya ng statwa na buo yung ginto. At ganong kalaki nga?
9: 90 feet high by 9 feet wide.
10: So medyo malapad, mataas. It's like a 9-story building.
15: Oh, grabe.
10: Na lahat yon ay
9: gold.
10: Ginto. Wow. I'm sure malambot ang gold eh. So kumbaga yung labas.
9: You must have had that.
10: Tsaka kung nakakagawa sila ng ganito, ang gold kasi tinutunaw yan eh.
15: Yeah.
10: Diba? At saka napakataas ang temperature na required para matunaw yung ginto.
15: Yeah.
10: Sa kwento na to, later on, may fiery furnace. Alam natin, dyan tinutunaw yung ginto. Mm-hmm. Pero balikan natin yung tanong. Bakit kaya dito, nagpagawa siya ng isang statwa na mataas na mataas, malaki, at ginto lahat?
8: I think it's in response to the dream. Alam na magtatapos din yung kingdom. I wonder if this is, parang I want to extend my kingship or my rule for as long as I can.
10: Naintindihan kaya ni Nebuchadnezzar yung implication ng dream? Na hanggang ulo lang siya, oh, okay, isa ka sa pinaka mahalagang kingdom or empire, pero hanggang dun ka lang. We are also unsure if this image is...
9: If it's an image of the king or an image of a god.
10: Of a god that he is a devotee. Hindi tayo sigurado.
9: Yeah. Yes.
10: Pero nakakatawa lang na baka related. Yan. So pinatawag niya sa verse 2, sino-sino?
9: So the satraps, prefects, governors, advisors, treasurers, judges, magistrates, and all the other provincial officers.
10: Oh, diba? It's just so strange. And after chapter 2, verse 47, nagpagawa siya ng ganito at pinatawag niya lahat ng mga leaders.
9: That everyone bowed down when they hear the music or the sound of that.
10: May demand ng public demonstration of adoration, worship.
9: Yes, basically worship.
10: To this image that he built.
8: Yeah. Iba, paulit-ulit yung instruments, paulit-ulit yung mga officials.
9: Yeah.
8: Yes. Then may isa pong, may set of words dito na paulit-ulit. He set it up 9 times across this whole first part. Nakakatawa nga siya pakinggan na.
10: Tama, Gooch. May mga repeated words dito. Lalo itong list ng dignitaries at saka musical instruments na ginamit to worship the golden image.
8: Parang,
15: ang saya-saya, di ba?
8: Ngumiti kayo, di ba? Ngumiti kayo.
9: I would be curious kung ano yung sound nung, ano, nung all of those musical instruments. Sabay-sabay. Yeah.
10: Must be grand. Pagkasulat dito, some of the instruments were actually Greek instruments. Greek words pa nga yung ginamit eh. Talagang meron ng borrowing ng cultures noon eh.
8: Okay.
10: Meron na talaga. Yeah. Nakakatawa lang. Kasi sino ba yung susunod na
9: magkakonk sa kanila.
10: Hindi pa immediately yung Greeks, pero malapit na yan. Yeah. Yes.
8: After Babylon, it was Persia, and then Greeks.
10: Right. Isa pang nakita ko dito, yung paulit-ulit na banggit, kasi talaga, you know what? You are compelled to obey. Kasi napakahalaga nito. Hindi ka pwedeng maiwan dito. Kailangan sumama ka. Kasi nakita mo nga, lahat ng dignitaries nandito.
9: Yeah.
10: You cannot disobey this. Kung saan ginawa yung mga gintong yan, tinunaw, doon kayo itatapon. Kapag hindi kayo sumunod, nakakatakot. Kaya, wala kang choice.
9: There's a threat of life.
10: Right.
8: Yeah. Very controlling, very...
10: Yeah. Despotic leaders, ganyan talaga yan eh. Gagamitin nila ang batas. In the history of the world, alam natin yan, pattern na yan. Lahat ng mga tyrannical, you know, despotic leaders, ganyan. Batas yan. Yeah. Tsaka biro mo yan. Parang masyado namang mabigat yung parusa.
9: Agad-agad.
10: Yeah. Agad.
9: Kasi immediately.
10: Susunugin.
9: Into the fire furnace.
10: Ibang klase talaga itong si Nebuchadnezzar. Nakilala na rin niya kung sino si Yahweh, pero tingnan mo pa rin yung ginawa niya. Gumawa pa rin siya talaga ng isang idol na ginto. Kasi nga, human beings are basically religious beings.

0: all on 702 DZAS.
1: 702
0: DZAS. Agapay ng sambay na. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Legit!
3: Kabataan naman ang hihirit.
2: Legit!
3: Usapang from the real source.
2: Legit! Mga kwentong hit. This is it.
3: Legit!
4: Magandang araw po sa inyo mga kaagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Another Sunday, another kwentuhan sa panibagong inyong makakasama. Dito kasi panibagong studio tayo, di ba? Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
5: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Abcd Ferrer Tabua. At yun nga, kaagapay, baka ikay nagtataka.
4: Naninibago ata sila.
5: Naka-change location tayo ka eh.
4: Yes.
5: At syempre, masaya tayo. Masayang masaya. Dahil sabi mo nga eh, panibagong Sunday.
4: Correct.
5: At panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang
4: Legit!
5: Yun, diba? With yun. Energy.
4: With energy. Kasi kasabay ng energy nang meron tayo sa ating studio.
5: Oo naman.
4: Baka naninibago ang ating mga kaagapay. Wow,
5: ang comfy na upuan natin.
4: Diba? Grabe ang couch, diba? So maraming salamat sa blessing na meron tayo ngayon. And we praise God dahil nariyan po kayo. Kasama po namin kayo dito sa ating programa sa mga oras na ito. So shout out muna tayo Ab, sa mga listeners natin na patuloy na gumagamit ng kanilang mga radio. Maybe transistor radio, car stereo, or even sa mga car stereo. Salamat po dahil nariyan ka. Patuloy kang nakatune in. Magkakasama po tayo sa loob ng isang oras para magbahagi na ng impormasyon at inspirasyon dito po sa ating program. Kaya sana aabot po ng ating broadcast sa buong Mega Manila. Hello, hello po. Kung kayo man po ay taga NCR, Calabarzon, Central Luzon, at syempre Mimaropa or Ilocos Region, maraming salamat po. At sana no, ipamalita mo si inyong mga kakilala, kapitbahay, kaklase, katrabaho na mag-tune in din sila, na maging involved, maging connected din sila dito po sa ating programa.
5: Totoo yan, no? Dahil the more, the merrier.
4: Correct.
5: Diba? At syempre, binati mo na yung mga kaagapay natin na nakikinig sa radyo. Pwede ba nating kalimutan? Yung mga naka-tune in sa atin via online, sa ating Facebook and YouTube channel sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. At syempre, talaga natutuwa tayo dahil laging present yung mga kaagapay natin sa ating mga social media platforms. Kaya naman kaagapay, like nyo na. I-share din ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na ang inyong mga pabati at ang inyong mga pa-shoutout sa ating comment section at i-mention nyo na rin. Gaya nga ng sabi ni Kael, i-mention nyo ang inyong loved ones, ang inyong kapitbahay, friends, katrabaho, kaklase, lahat ng gusto nyo makapanood din ng ating episode ngayong hapon.
4: Mm-hmm. So talagang ito ginagawa natin yung paraan para maabot natin ang mga kaagapay natin.
5: Mm-hmm.
4: And maliban Gen Abs, no, tayo rin po ay nasusubaybayan sa ating partner television network. Ito po ang GCTV Signal Cable Channel 185. So, alam mo ha, may option ka na mapanood kami sa bigger screen sa pamamagitan po ng ating partner TV. Kaya kunin na ang remote at i-press na po ang channel 185 para may option ka na makapag-tune in. Siyempre, mapanood kami sa inyong mga television.
5: Totoo yan. And speaking of options, meron pa tayong isang option kung saan pwede tayong pakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ang ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, nakapag-download ka na ba niyan? Meron na ba kayo sa inyong mga device, sa inyong cellphone o kaya naman tablet? Kung wala pa, we encourage you na i-download na yan sa inyong Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan po niyang kaagapay ay 24/7 ninyong maa-access ang mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Kaya kung bitin kayo ng umaga, tanghali, hanggang gabi, isama nyo na yung DZAS para hanggang madaling araw.
4: Correct.
5: Diba? Pwede nyo gawing background ang mga programs ng DZAS. Diba?
4: Pero
5: libre.
4: Oo, diba? Totoo yan, Abs. No? Nagiging kaagapay na tayo kasi yung iba hindi makatulog sa hating gabi. Yung iba, graveyard shift.
5: Totoo, diba? So yan, kaagapay download na dahil libre lamang po yan.
4: Yes, at welcome po muli dito sa ating program. Dito po sa Legit na kung saan ito po ang inyong safe space para mapag-usapan po ang iba't ibang mga concerns, iba't ibang mga pinagdadaanan natin. Alam ko, probably ngayon may mga silent battles ka.
5: Mm-hmm.
4: But we are here. Kami po ang magiging safe space po ninyo, ang magiging companion ninyo, ang inyong ka-journey sa inyong buhay para mapag-usapan, masolusyunan, at syempre magkaroon tayo, Abs, ng inspirasyon.
5: Totoo yan. And I love yung sinabi mong ka-journey. Talagang kaagapay mo kami kaagapay, no? Sa inyo mga pinagdadaanan, di ba? Hindi lang heartline ang nakikinig sa inyo.
4: Oo, damay mo na rin kami.
5: Oo, maging ang legit. Oo. Yan. Kaya kaagapay, feel free kung meron kayong mga topics or mga discussion na gusto nyong pag-usapan dito sa ating program. Kasi baka soon, maging feature natin yung topic na yan with our subject matter experts.
4: Correct.
5: At yun naman ang kinagandahan noon. At syempre, excited tayo palagi sa ating napapag-usapan dito dahil yun nga, maraming nakaka-relate.
4: Oo.
5: Diba?
4: Gusto kasi natin, Abs, lahat tayo ay talagang all-in nakikinig.
5: Yes.
4: At syempre, alam yung mga pinagdadaanan din, di ba? Minsan, hindi mo man napagdaanan, pwede mong maging inspirasyon yung kwento nila para po harapin ang panibagong bukas.
5: Mm-hmm.
4: Kaya alam ko, di ba, may mga concerns ka ngayon, pero set aside natin yan, isurrender natin sa Panginoon. At ngayon niyang hapon, no, sa moment po na ito, kaagapay may tanong po ako sa inyo. Naramdaman mo na ba na maging frustrated ka because things aren't happening as fast as you expected?
5: Naku.
4: Kasi gusto natin, Abs, aminin natin, rush, madali, mabilis.
5: Oo.
4: Diba?
5: Lahat nagmamadali.
4: Nagmamadali.
5: Lahat gusto na nasa finish line na.
4: Agad-agad. Yung tipong may pangarap ka, may pinagpe-pray ka, may goal ka na gustong maabot, pero parang ano eh, Abs, ang bagal ng proseso.
5: Mm-hmm.
4: Diba? Habang ang iba, mukhang ang bilis ng pacing, ng breakthrough nila.
5: Mm-hmm.
4: Ikaw, parang nandiyan ka pa rin. Stagnant pa rin dyan sa waiting season na meron ka. Minsan, no, gusto natin agad ng results.
5: Mm-hmm.
4: Lalo na sa mga kaagapay natin siguro na results-oriented person.
5: Oo.
4: Na gusto ka agad-agad ma-achieve. Gusto natin agad ng success story. Pero ang hindi natin madalas napapansin, may ginagawa pala ang Panginoon sa proseso.
5: Napakaganda naman nun at napaka-comforting naman ng truth na yun, no, na may ginagawa pa rin ang Panginoon sa proseso.
4: Yes.
5: At yun nga, for sure, maraming kaagapay natin ang nakaka-relate sa nasabi mo, Kael, no? At yun nga, parang na-remind din tayo dun sa katotohanan na yung growth na inaasam natin, yung gusto natin ma-achieve, inangyayari lang sa proseso.
4: Yes. Mm-hmm.
5: Diba? Hindi mo yun makakamtan kung hindi ka dadaan sa proseso.
4: Correct.
5: Hindi ba? At na, alam mo ba, kaagapay, na yung character natin ay mas na-build kapag tayo ay dumadaan sa proseso.
4: Mm-hmm.
5: Di ba? Lahat pala.
4: Correct.
5: Talaga ganun ka-essential ang proseso, kaagapay. Kaya huwag tayong nagmamadali. At ito pa, ang pinakamahalaga sa lahat. Mas lalo tumitibay yung pananampalataya natin kapag dumadaan tayo sa proseso,
4: yes.
5: Diba? At pagsubok. Exactly.
4: Pagsubok.
5: Kasama yon sa proseso, mga pagsubok. Kaya naman, kaagapay, kung minsan, ang greatest blessing ay hindi dun sa finish line or dun sa destination.
4: Totoo yan.
5: Kasi minsan, yun yung iniisip natin.
4: Oo.
5: Kapag nandun ako, dun ko na ma-receive or parang ma-achieve yung pangarap ko. Pero hindi pala. Minsan, yung pinaka-blessing ay nasa proseso.
4: Yun.
5: Diba? At yung nagiging ikaw kapag dumadaan ka sa proseso.
4: Yes.
5: Kaya naman, kaagapay, puro proseso ang aking sinasabi. So parang alam nyo na kung saan iikot ang ating pag-uusapan ngayong hapon. Kaya yun, kaagapay, ang pag-uusapan natin kung paano matuto mahalin ang proseso.
4: Alam mo yung keyword.
5: Oo, proseso, kahit mahirap, kahit mabagal, at kahit hindi pa natin nakikita ang resulta.
4: Yes.
5: Diba? Exciting. Mm-hmm. So, kaagapay, huwag kayo maglilipat ng estasyon. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
1: Legit, kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
5: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y nakatune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre, masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit! At syempre, nandito po si Absidy Ferrer Tabua.
4: At syempre, ako naman po ang inyong go-to companion kay El Garcia. Maraming salamat, kaagapay. Dahil patuloy kang nakikinig at nakasuporta sa mga programang hatid ng inyong agapay ng Sambayanan. At sa moment na ito, no, sana na patuloy kang nagko-comment at sinishare mo yung ating streaming. Kumusta ka ba today? Probably kakagaling mo lang sa church. O di kaya, eh, maglalaboy ka ngayon kasama ang pamilya.
5: Maglalaboy talaga.
4: Kasi usually yung mga kaagapay natin, gusto natin nasa mall, oh, diba? Kakain.
5: Oh, papasyal, no?
4: Pero special shoutout sa mga nasa tahanan ngayon. Yes. Ha? Habang may mga ginagawa sila, habang naghahanda na panghapunan, eh, ginagawa tayong background. Mm-hmm. Pero sana, no, maging involved pa rin kung may mga pa-shoutout sila, comment sila dyan, and i-share nila ang ating streaming. And we praise God na talagang feel na natin ngayon ang ating studio.
5: Oo, diba? Talaga, siguro yung iba natin mga kaagapay nagugulat. Kasi iba yung background natin, correct, iba yung setting natin. And we praise God, diba? Dahil finally, nakapag-record na tayo rito.
4: Yes. At saka syempre, baka mamaya, i-visualize na lang sa mga team radio dyan. Bago po ang aming background ngayon, bago yung aming studio, bago yung aming room. And we praise God sa nagpo-provide po talaga ng blessing.
5: Yes.
4: Alam mo, para tayong hotdog dito sa sobrang lamig.
5: Nagulat ako, bakit hotdog?
4: Hindi dahil nakapula ka.
5: Oh, para tayong frozen goods. Pwede rin.
4: Hindi, joke lang. Oh, diba? Sige. Kasi malamig yung aircon dito sa room, diba?
5: Alright.
4: Pero dahil nga usapan tayo tungkol sa mga

0: bakit nangyayari ito? Kanya. So, lahat yun, syempre kasama dun sa ano, kabisado natin Romans chapter 8, di ba? God works all things for the good of those who love Him and those who are called according to your purpose. If you love Him and if you are called according to His purpose, God is working all things for your good. Pero yung definition ng good dun, hindi tayo. No, siyempre, lahat ng definition ng good natin talagang para sa sarili lang natin, di ba? Kailangan, ito, ito, ito. Pero yung good ni God, iba eh, di ba? Minsan, yung good, what he had in mind na good, minsan parang hindi yun yung gusto natin, di ba? Pero kung ano man yung pinapayagan ng Diyos na mangyari sa buhay natin, salamat, Panginoon.
1: Against the flow.

0: kaibigan! Kumusta na? Ayos ka lang ba? Para mas lalong ayos na ayos ka, kinig na sa Ayos Lang Kaibigan! Susunod na!
1: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Ayos Lang Kaibigan with Paul Pascual.

Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZS. Kasama yung Kai sa ere, Butch Pascua. Bawal na lulangkot, bawal na kasimangot.

0: Comfy Sunday.
1: Welcome. Ayos lang kaibigan, dito po sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Salamat paring Tauren Wells. Tauren, para ilokan. At ayan ay pinasang assignment ni Mike Trinidad. One ah? At yung pambungad natin, this is the day. Planet Shakers, bro! Kamusta na? Hindi ka ba nabasa kanina? Ang init, no? Akala ko talagang si... yung Super Typhoon daw, si Bobby. Hindi Bobby. Si Bobby. Inday yata yung ating local name. Kung hindi ako nagkakamali. Kaya, nagpipray ako. Sabi ko, huwag umulan. Pero parang paparating pa lang yata. Kaya, Pinas, kapit. Pag-pray po natin. At salamat sa Panginoon sa magandang panahon. Ay sa Bukawi po ay ayos doon. Hello sa mga taga GFCF o God's Family Christian Fellowship. Babati muna tayo ngayon. Mga present. Ang lalabs ko nandyan sa Baguio City. Umuulan ba dyan? Oo, nakikinig din yung mother-in-law ko, si Mommy Emma Castro, Austria. Ayan, ang Barbie ng Baguio. Kamusta po kayo? Ay din kay Mommy Dem. At sa mga anak ko, si Lovely Mariel, si Eman, si Ria, si Ellie, at sa mga anak ko pa rin, si Lael at Hazel. Hello, Ate Marie de Jesus, Ate Merlin Guillermo, Ate Auring de Felipe, Ate Revy Flaviano, kay Ariel at Marisa Permejo, kay Hazel at Connie, at kay Buds. Sarap ng chicken feet, grabe. At sinong nagluto nung Shanghai? Hello kay Petra at kay Tonya. Woof! Mali atang babae yung tahol ko. Hello mga nakikinig sila. Hello din kay Kuya Jess, if you're listening. Si Kuya Obet and Ate Emmy. Ate Emmy, hello. Andiyan ba ang Cruz Sisters? Hello sa mga taga YA, GFCF YA. Hello kay Vic Adriano Ramos. Sis, kamusta? Hi kay Kuya, kay Pastor Rafi. Aking inaanak, si Faith. Andiyan si Mike Trinidad. Hello, bro. Gary Tansuwiko. Si Ate Isabel Bernardo. Ate Isabel, love ka ng GFCF family at ng Pasqua family. Pagaling po kayo at lagi namin kayo pinapanalangin. Yan muna! Kaya huwag tutulog yung hindi pa nababanggit ang pangalan. Yuhuu! Patuloy tayong makinig sa mga musika. Narito po ang Katinas.

0: Comfy Sunday.
1: Ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
2: Patuloy kayo nakikinig dito sa ALK. Ayos lang kaibigan, ALK Academy. Hello mga puyaters, mga ALKnians, mga silent listeners kuno. Mami Dem, nasaan po kayo? Anyways, ito po ang ating topic sa Ano sa Palagay Mo. May tao na kapag bitaw, Philippines is worth dying for daw. Ito pa din ba ang damdamin ng mga Pinoy now? Eh ikaw. Okay, mga kaibigan, pag-usapan po natin yan. Sa tingin nyo ba, ang Pilipinas pa rin ay pwedeng balik-balikan at is worth dying for? Karamihan pa ba ng mga Pinoy ay ganun pa rin ka-loyal? Patriotic, tama ba? At sobra-sobra pa rin ang pagmamahal o talagang dismayado na at parang gusto nung lumipat ang bansa? Pulso lang makarinig sa inyo. Minsan pa ang topic natin, may taong nakapagbitaw. Philippines is worth dying for daw. Ito pa din ba ang damdamin ng mga Pinoy now? Eh ikaw. Sige, ano pong inyong kuro-kuro? Palapalagay. Yes, kung ikaw ang tatanungin, ano ang masasabi mo? Happy wedding anniversary kay Pastor Rafi at kay Sister Vic Adriano Ramos. Hello po. Okay, at hello kay Ate Marisa de la Cruz. Hi kay Eli. At hello din kay Kuya Elizer, kasama nilang nakikinig ngayon. Hi Ate Marisa. At gusto po namin ipanawagan ulit. Kung may nakakakilala o kumukupkop o narinig nyo po ang pangalang Clarita Ramiro Enriquez, pwede pong makipag-ugnayan o tumawag sa numerong ito. Muli, ang pangalan ay Clarita Ramiro Enriquez. Tumawag po sa numerong ito, 0977-089-5551. Ulitin ko ang numero ha, 0977-089-5551. Ay, okay. Ati Rev, binati kita kanina. Oh, hindi kita nakakalimutan. Nakahabol. Magandang gabi. Andiyan ba si Romy Carl? Romy Carl, thank you for sharing your song. Siya ay tumutugtog sa amin ng keyboard kanina habang kumakain. Ay di, ginanahan ako ng pagkain. Kasi, crispy ulo yung ulo. Ate Rev, hindi ba kayo nabasa dyan? Hello kay Ate Merlin. Tapos na po ba yung inyong video, okay? Hello kay Gian, kay Jaricel. Ah, okay. 29 years na sila, Vic. Okay. Balik tayo. Oo, Lala, hindi pakipatawagan kay Paolo, please, at hindi ko makita. Yes. Meron pong nag-ambag kagad sa ating topic. Again, ang ating topic, may taong nakapagbitaw. Philippines is worth dying for daw. Ito ba, ito pa din ba ang damdamin ng mga Pinoy now? Eh, ikaw. Sabi ng isa, para sa akin ay opo. Kaya isama po natin sa pananalangin natin sa ating Panginoong Jesus ang ating bansang Pilipinas para kay Kristo Jesus. Wow! Amen to that. Salamat po. Yung iba, o ikaw, ano ang masasabi mo dito? Hindi kasi malalim eh. No? Pag sinabi mong Philippines is worth dying for, talagang andyan yung hindi lang pawis, dugo at magsasakripisyo at talagang sasalubungin mo ang sibat, sibat ba? Si Batman, hindi ang mga bullets o kaya ang kamatayan. Risky, pero ganun mo kamahal ang Pilipinas dahil dito ka pinanganak. At grabe, ipaglalaban mo. Meron pa bang ganun? Alam ko may mga athletes, no? At ako'y napuyat kay Alex Ayala sa panonood. Kasi nga, merong talagang namamayagpag at nagbibigay ng pride sa mga Filipinos sa Pilipinas. Dahil nagcha-champion, nananalo, ang ating, sayang, hindi lang nanalo yung Gilas Pilipinas. Pero yung iba, ang mga babaeng Gilas Pilipinas, inaabangan din natin yung under 18 na lalaki at babae, basketball at volleyball. Oo, at yung iba pa, no, namamayagpag, at talaga naman nakaka-proud. Pero ganun ka pa rin ba ka-proud sa Pilipinas sa kabila ng mga nangyayari, sa mga problema? At mga kaganapan, no? At maraming ang yung flood control na lang, daming nasira na mga magagandang lugar at mga binaha ay dati. Tsaka yung mga magagandang tanawin na lugar, bayan, mga bahay na anong tawag na to? Pre-Spanish pa? O yung mga ganun dahil kasi nga hindi pinangalagaan ang kalikasan at pinabayaan din. Ayun nga yung flood control na issue. Yung ganun, hi kay Kuya Noy Bernardo. Naiwan ba? Sorry. Andiyan ba si Nadine? Si kasama niyo si Kuya Alex. Ay, Alex. Si Kuya Marlon. At si Glyza. Hello, Faith. At kay Tim. Si Denden po ba nandyan? Sa buong family ni Denden. Cyrus. Hello din kay Jom. Hindi ko na nakakalaro ng basketball yung mga yan. Anyways. Si Kara at saka si Ki, namimiss ko. Kuya Dolfo, kasama po ba kayo nakikinig o nasa shop kayo? May bisita po yata kayo, Ate Merly. Kakatok na yata. Again, ang ating topic sa ano sa palagay mo, may taong nakapagbitaw. Philippines is worth dying for. Daw! Ito pa din ba ang damdamin ng mga Pinoy now? Eh, ikaw. Ibigay na po ang inyong mga haka-haka. Palapalagay. Patuloy kayo nakikinig dito sa 702 DZS FEBC Radio. Agapay ng Sambayanan at sa CARE 104.3 The Way FM Bicol. At live po ito mula po dito sa One Corporate Center Building. Ortigas Center, Pasig City. Kasama si Nathaniel Peralta. Andyan din sa sulok, sa tabi-tabi, si Angel. Ngayon, tayo po ay nasa unang segment natin, kaya mabilis ito, kasi Arya para sa mga kabataan. at sa mga senior citizens natin at may edad, mamaya-maya po ang inyong segment. Kaya patuloy na tumutok dito sa ALK Academy.
3: Aria.

0: ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Balik po sa ALK at sa ating Ano sa Palagay Mo topic. May taong nakapagbitaw, Philippines is worth dying for daw. Ito pa din ba ang damdamin ng mga Pinoy now? Ikaw? Opo, at pag-usapan natin ito. Napakinggan po natin ang awitin ng Switchfoot and Owl City. Ang pamagat po ay Gone. Before that, Jesus Freak ng Newsboys kasama ang KJ52. Marami pa nakalinya dito. Alas 10:38 sa Metro. Okay, may nagbigay din ng opinion niya. Sabi niya, bigay ng Diyos ang bansang Pilipinas. Oo nga naman. Marami mang kaganapan, magulo man, pero ang Diyos ang nagtatag nito. Ipaglaban natin at ipanalangin natin ang bansang Pilipinas. Walang imposible sa Diyos naman! Gusto ko to, ha? Thank you! Tamo! Oo. Nandito tayo, eh. Dito tayo pinanganak. Dito tayo nabuhay. Dito na nga tayo nagkabigote. Sabi ng babae. Ha? Yung ibang babae kasi may bigote. Kidding aside. Ito nga, no, na bakit ganun? Kapag may problema, ayaw na. Kapag mahirap na, susukuan na. Kapag hindi na maganda, ay itataboy na. Naku po! Diba? Hindi ko tinutukoy ang isang tao o babae o ang asawa mo. Ang bansang Pilipinas. Diba? Yung mga katipuneros, mga ninuno natin, mga lolo at lola nyo. Nararanasan natin yung kalayaan ngayon dahil sila ipinaglaban. Buhay yon dahil mahal nila ang Pilipinas. Ikaw ba? Yun nga sinasabi ko. Kasi talaga, meron pa ba? No, talagang ipaglalaban. Gagawin yung best. Pag meron bang mga debate patungkol dito sa pagmamahal sa Pilipinas, titiklop ba tayo? Gusto ko yung ideya ng isa na nagsabi na ipapanalangin natin. Baka mahalin natin. Ay, hindi ikaw ang tinutukoy ko. Anyways, ayun mo ba? Ikaw, kaibigan, ano ba ang take mo dito? Anong masasabi mo? Kasi nga, baka ano lang, nguso lang. Sinasabi mo, mahal ko ang Pilipinas. Ano nga? Patunayan mo, di ba? susuungin mo ba yung... yung ganun. Ipaglalaban mo ba? Oo, miski magulo, iluluhod natin sa Panginoon. Hello kay Ate Sally. Kay Kuya Tolitz. Andyan ba kayo? Andyan si Hana? Okay. Samahan niyo po ako dito, no? Nalulungkot po ako dahil nga yung iba iba na yung salita, iba na yung lingwahe. May mga tuwang pa at may mga accent. Kaya parang ang nasa isip nila, pag ako ay papipiliin, gusto ko mag-aral sa abroad. Oo, sanay na siya magsalita ng ano eh, ng English. At siguro ilang lingwahe pa ang alam, no? Kaya parang okay lang sa kanya na lumipat. Pero oo, hindi, it doesn't mean naman na kapag lumipat ka o nag-aral ka sa ibang bansa, eh, hindi mo na mahal ang Pilipinas. Oo naman. Pero yung loyalty, yung, di ba? Kasi ganun tayo, parang ang dali nating magpalit, ang dali nating bumigay, ang dali nating ma-convince at maging negatibo sa mga bagay-bagay. Eh lalo na ngayon, ang daming nangyayari, mga kaganapan, ang taas pa ng bilihin. Nagulat nga ako eh, nung isa, maisingit ko lang, parang reklamo kaagad tayo, ang taas ng bilihin, ang taas ng gasolina. Pero may nakapag-vlog nasa isang bansa, hindi ko na babanggitin yung bansa, mas mataas ang kalilang gasolina doon. Ibig sabihin, mahal. Tapos tayo reklamo na dito. Eh, ayun na nga, parang ang bilis natin magreklamo. Ang bilis natin magtuturo sino ang mali. At ayaw ko na sa ganito. Ayaw ko na kay ganito. Alam niyo ba yun? Yung parang so merong kondisyon. Pag walang problema, mahal natin. Pero pag may problema na, hindi na natin maatim. Tapos, ayun na nga, mas pinapatronize yung mga gamit pag stateside, pag sabihin nating galing abroad, yung mga bags, mga Gucci. Mga LV tuloy. Yung mga ganon, mas tinatangkilik natin. Eh, paano uusad ang ating bansa niyan? Paano makakaahon? Paano aangat ulit? Eh, konting problema, ayaw na natin. Sinusukuan na natin. Aray! Worth dying for pa nga ba? Magsalita ka na! Huwag nang i-gatekeep yan. Ibigay ang iyong opinion dito sa Ano sa Palagay Mo?
2: Aria.

0: Sunday.
1: Sa yakap mo Yahweh ni Johnny Deason. Ito pa rin ang Ayos Lang Kaibigan, over 702 DZS, FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan, and KR104.3 The Way FM Bicol. And we are a proud member of KBP o Kapisaran mga broadcaster ng Pilipinas. At live po ito dito po sa tuktok ng One Corporate Center Building, Ortigas Center, Pasig City. Dito po sa lugar ko, wala pong ulan. Pero sa ibang lugar ay basa daw. Oo, wala na bang hahabol sa ating pinag-uusapan? Kung ang Pilipinas pa rin ba is worth dying for? Ang aking 2 cents naman po dito ay sana po ganun pa rin. Ganun tayo ka-loyal, ganun tayo nagmamalaki. Tayo ay proud to be Pinoy. And I believe, kapag ganyan ang pananaw natin, we are trusting God and thanking God. We are honoring Him kasi dinala niya tayo dito.

0: No buts, no ifs. Salamat sa pamagitan ng ating pagtangkilik, sa ating pagmamahal sa ating inang bayan, ay napupuri at napapasalamatan nating Diyos. No, pwede ka naman. Ang galing mo mag-English. Inglesero. Pwede ka naman sa Estados Unidos. I have nothing against US of A. At ngayon yata, nag-celebrate yung iba. Late yung Independence Day nila sa mga kaibigan natin mga Amerikano. Oo. Happy Independence Day. Happy 4th of July. Oo. At sino pa yung mga babatiin natin? Pero dito po tayo sa ating topic bago tayo dumako sa isa pang segment ng ating programa, no? I believe napakahalaga din. At nakakalungkot dahil kuminsan nananahimik tayo, kuminsan tameme tayo, kuminsan ayaw nating makialam. Pero kung mahal natin ang Pilipinas, we have to do something. We have to make a stand. We have to make our voices be heard para sa ating inang bayan. Hindi naman kinakailangan na naandun ka sa kalsada at nagrarally, pero mapapakita mo sa iba't ibang kaparaanan ang pagmamahal mo sa Pilipinas. Di ba? Parang ang gusto natin, ang pangarap natin, makabisita doon. Yung ating kasama sa bucket list, makapunta sa ibang bansa. Samantalang hindi mo pa naiikot ang bansang Pilipinas. Oo, pwede ka nang pumunta sa Boracay. Kidding aside, okay. Ayun eh, mahalaga na hindi man tayo ganun naghihimagsik. Pero patuloy nating ipanalangin. I believe by praying, malaking tulong na sa ating bansa. At ano yung sinasabi? The reason why we don't have is because we don't ask. At hindi natin inilalapit sa Panginoon ng ating bansa. Umamin ka. Ah, diba? Hindi man lang natin. Wala tayong pakialam eh. Tapos, pag may narinig tayo, hala, ang bilis natin magreklamo. Hala, ang dami natin nasasabi. Hala, grabe. Pero, wait lang. Naipapanalangin mo nga ba ang ating bansa bago ka magngangawa dyan, bago ka magreklamo at bago ka pumansin, no? Tanungin mo muna ang sarili mo. Pinapahalagahan mo ba ang bansang Pilipinas? Enjoy ka pa ba dito sa atin? Love mo pa rin ba ang Pilipinas? Kasi kung hindi mo masasagot ng agaran yan, ay may mali. May problema. Ito ay nga napag-usapan lang natin. Pero sana po ay kung hindi man tumimo, kung hindi man magkaroon po tayo ng stand. At from this day forward ay ugaliin natin, gawin natin, dalasan natin ang pananalangin sa ating bansa. Ito po ang ALK, dito po sa 702 DZS 1055, dito sa ating orasan. Maraming pa pong nakalinyang mga musika. Eto, i-enjoy natin.
1: Yada.

dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ni Yahweh ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay pupurihan magmula ngayon at magpakailanman. Siya ay nagahari sa lahat ng bansa. Lampas pa sa langit ang pagkadakila. Awit 113, 1, 2, 4.

0: Praise and Worship Time dito po sa ALK Academy. Ayos lang kaibigan. Kasama pa rin si Butch at si Nat Peralta. Kanina na-enjoy ko sobra ang Praise and Worship Time sa church. Yung paano ko mapapaliwanag? Eh syempre iba-iba naman tayo ng pananaw, iba-iba rin tayo ng pamamaraan, iba-iba tayo ng siguro mood, no? Pero kung hahayaan mo lang, no, ang Diyos ang kumilos at ikaw nakatuon sa Kanya at nagpupuri ka lang. Kuminsan kasi distracted tayo kapag sumasamba tayo. Kaya hindi tayo makapagtaas ng kamay, hindi tayo makasunod, hindi tayo makakanta. Tumitingin tayo sa kaliwa, sa kanan, may tumitingin ba sa akin? Masyado tayong conscious. Eh kaso, nagpupuri tayo sa ating Panginoon. Hindi na kinakailangan anong opinion ng iba, ano ang masasabi nila kapag ikaw ay nag-worship. Pero kung mararamdaman mo na ikaw ay nakakapagsamba, again, iba-iba tayo ha, pero ako I was teary-eyed. At hahagulhol na lang sana, no? Nagpipigil, pero kung hayaan mo lang, talagang mamamangha ka sa Panginoon and it will lead you to worship God. Mag-focus ka sa Kanyang kabutihan, ang Kanyang grace, ang Kanyang mga himala na ginawa sa life mo, yung protection niya, yung mga blessings niya, kung paano Kanya tinawid, grabe. Ako, ganun akong, ganun yung naranasan ko kanina. Kaya, na-enjoy ko. And thank you din doon sa nag-lead. At dito sa mga napapakinggan natin, I hope ito'y nakakatulong din sa inyo. Para sa, baka yung iba sinasabi, tapos na yung linggo, tapos na yung pananambahan. Maganda po na ito po ay hindi lang tuwing linggo. Maging lifestyle natin ang pagsamba. Dahil ang Diyos, hindi naman nagbe-break yan ng Monday to Saturday para sa atin eh. Lagi Kanyang sinasamahan, ginagabayan at lagi Siyang naroon para sa iyo. Eh bakit hindi tayo makapag-worship ng dire-diretso? Natan mo lang. Ito ang Ayos Lang Kaibigan.
1: Yada.

Amen. Sarap lang. Truly, you are amazing. Kamangha-mangha ang ating Diyos na tunay na dakila. Ito ang AOK Academy. You're still with Butch. At ito pa rin po ang 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan, and Care 104.3 Way FM Bicol. Ayun, nagparamdam na at nakikinig pala. Si Kara may message kay Key. Sabi niya dito, checklist done. Badminton, check. Table tennis, check. Bowling, check. Ano nang next? Pickleball ba? Ano tara? Pag wala na, coffee break muna. Nako, parang nakita ko ang key. Tumaas ang kilay. Susunod po ang ating obra. Original Filipino music. Classic. Inawit, nilikha ng Pinoy Pinay para ating ma-enjoy.

0: Pag-ibig ni Jesus, inawit ni Raymond D. and Jim San Juan. Before that, si Edward Granadosin, Di Ka Mag-iisa. Bilis ng oras. At ito na po ang aking final stretch. Ito pa rin po ang Ayos Lang Kaibigan. Hello kay Marie Probadora. At may sagot si Key. Ang reply kay Kara from Key. Pickleball, game na game. Pero pwede ding coffee break muna, minus the coffee. Biscoff latte and matcha bloom ulit. Tapos tara, pickleball, table tennis, o bungee jumping, skydiving kaya? Mm-hmm. 11:20. Patuloy tayo sa mga musika.
1: Obra.

0: Kaibigan Prayer Time. Samahan mo ko. Manalangin tayo. Aming Diyos na dakila, Diyos na makapangyarihan, Diyos na may magagawa, Diyos ng himala, tapat, maasahan. Kayo po ay aming pinupuri, niluluwalhati, sinasamba, Panginoon. Salamat sa maghapon. Salamat sa mga paalaala ninyo sa inyong mga salita. Salamat sa pag-iingat. Salamat sa kapahingahan. Salamat sa pagkakaloob ng aming mga pangailangan. Purihin ang iyong pangalan. Patuloy ka naming pagkakatiwalaan. Panginoon, may nabumuong bagyo, super typhoon, ang sinasabi nila ang Bavi. Panginoon, hindi na po nawa ito makasagabal o maging sagabal sa mga mamamayan at sa ibang lugar, Panginoon. Hawa, matunaw na ito sa pangalan ni Jesus sa karagatan at hindi na makapinsala sa iba't ibang lugar. Panginoon, salamat. May ulan. Pero kung ito po ay may dala kayong lesson, mangyari ang iyong kalooban. Napakabuti ninyo sa amin. Alam niyo ang inyong ginagawa. Panginoon, pinagkakatiwala ko ang magaganap sa araw ng bukas, ang mga paglilitis, ang mga kaguluhan. Panginoon, salamat. Dahil meron kayong tinuturo sa amin. At Panginoon, nawa patuloy namin ipanalangin ang mga mambabatas, ang aming presidente, ang iba't ibang mga lima posisyon at ang aming bansa. Nawa patuloy namin itong pakamahalin. Maging proud kami dito, Panginoon. Salamat talaga na dito kami pinanganak at dito kami lumaki. May maganda kayong plano. And Lord, patuloy niyo kaming kahabagan. Pagalingin niyo po ang aming bansa. Patawarin niyo po kami. Nawa, patuloy kami makaranas ng inyong pabor at ang inyong pagpapala. Samahan niyo po kami sa magdamag. Ingatan. Salamat po. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
1: Comfy Sunday.

I hope you enjoyed as much as I did. Butch Pasco po, ang inyong lagi nakakasama dito. Eh, ano magagawa ko? Miski naman na gusto ko yun na, o gustuhin ko man, na ma-stretch pa to hanggang alas 5. Hanggang dito na lamang muna. Pero muling magbabalik sa susunod na linggo. Salamat sa pagsama sa akin, ha? Hanggang sa muli. Salamat kay Nat Peralta, sa kaibigan na nandyan sa Bukawi Transmitter site. Umaalalay sa atin at sa iyo, kaibigan. Puyaters, AL Kenyans, at sa mga silent listeners. Ito po si Butch Pasco, nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan, kaibigan, ng Diyos, siya ay maasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos. Dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

0: Mabuhay! Maligayang pagbati mula sa 702 DZAS. Ang mga programang inyong maririnig ay nasa impapawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702DZAS@fabc.org.ph.
1: Tugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

title, no? Hindi po siya nakaabot sa kingship. Pero despite that, and he was leading a small number of people, ang kanya pong faithfulness at yung kanya pong ginawa ay napakaganda kasi nilead niya yung mga tao to submit to God and to do God's bidding, no? And then of course, andyan din yung si Joshua, no? Yung high priest. Pero dito pinapakita sa atin na hindi naman kasi lahat ng high priest ay talagang sumusunod sa kalooban ng Panginoon. So do not be misled, no? Sometimes meron tayong kontawagin na assumption na dahil yan ay religious officer, yan ay maraming alam from a spiritual standpoint, consistent na, hindi necessarily po yun. Ano? At dito nga, marami tayong kahapon na binanggit na merong mga high priest ng Israel. Eh, meron nga akong nabasa na dati nagbabribe sila, makuha nila yung position of being a high priest. And may mga corrupt na high priest, may mga negligent na high priest. No? So, doon sa panahon ni Jesus, si Caiaphas was a high priest. At siya po ang naging daan sa illegal na maneuverings para si Jesus ay ma-crucify. No? Kasi hindi nila nagugustuhan. Yan. So, merong mga ganyan na background. But this one is different. Si Joshua, the son of Jehoshadak, alam niya na ang kanyang role was to encourage people to obey God. No? At para yun ay maganap, there has to be that will to rebuild, no, yung temple ng Panginoon. Because otherwise, yun nga, una wala silang tutugunan. Walang rituals, walang kung tawagin natin ay worship, walang sacrifices. Yung mga bagay that would make a community, no, ma-integrate yung kanilang everyday life dun sa kanilang pananampalataya, pwedeng ano yan, mawala eh. So, ito yung dalawang tao na kumilos ng kagandahan, it actually helped yung mga remnants. No? Ito yung mga taong bumalik sa Jerusalem na magkaroon din ng pagnanais, tulungan yung mga nandoon na nauna at maitayo nila yung kailangan gawin, and especially yung temple of God. It might not be as big as the temple built by Solomon na sinira ng mga Babylonians. Ang dahilan naman kung ba't pinahintulot ng Panginoon na pag tinignan natin yung ilan sa mga pagpapahiwatig ng Panginoon, because wala namang regard sa kanya at parang hindi pinahahalagahan yung kanilang religious responsibilities. So God basically, you know, left that particular temple. At sabi ko nga sa inyo, isa sa mga ginagamit na visions for that would be Ezekiel. Kasi si Ezekiel kasama na nung Babylonian captivity, pero hindi pa sira yung Jerusalem noon. Nagkaroon siya ng pangitain na sinasabi nga ng Panginoon. Pinakita yung karwahe ng Panginoon lumiban from Jerusalem, pumunta ng Babylonia. Na kumbaga yun na yung pahiwatig, papahintulot ng Diyos ang pagkasira ng temple. And it happened, no? Kaya malungkot sila nung nangyari yan. But now, eto na nga, yung mga tao nandito na at may kapasidad silang itayo. Pero hindi kasing laki nung dati. Nung natapos nga nila, may mga nag-iyakan dahil hindi nila makita na ito ay katapat, kasukat nung nauna. Pero ang kagandahan, gaano man ito kaliit kumpara sa dati, ay nangako ang Panginoon, ako'y kakasamahin ko kayo at ako'y maninirahan dyan. And that is what matters, no? Hindi lang yung grandeur, kasi minsan yun ang religious symbols eh. Sobrang dami nung yung masyadong, di ba, yung grandeur, yung kung ano-anong mga bagay ang nilalagay. But the heart of the people is not for God. Pero ang sinasabi nga sa Bible, obedience is better than sacrifice. So ang point ng Panginoon, if your heart is into it, this is the best you can give, then tinanggap niya, no? And I will dwell among you. Napakaganda nung pinakita ng Panginoon na recognition sa effort ng mga tao during that time. So, at nakita natin, ito ay key dun sa buhay ng mga Israelites. Sabi dun sa Haggai 1:6, you have planted much but harvested little. You eat but never have enough. You drink but never have your fill. You put on clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. So parang walang satisfaction, walang fulfillment, walang sense of parang enjoyment yung buhay nila. Bakit? Nang naniniglect ng Panginoon, syempre, alam naman natin, the one who blesses,

0: Kayo'y nakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Ang mga programang inyong naririnig ay naisahing papawid na kanina, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Ito ang 702DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
3: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Purihin ng Diyos sa muli nating pagniniig dito sa ating ligguhang programang Karunungang Buhay. Nais ko munang batiin ng belated happy birthday si Tatay Cirilo Canapi Frase ng Lana Solana, Cagayan. Maligayang karawan sa iyo, Tatay Cirilo. Happy listening din sa ating kaibigan mula sa Fuji, Japan, kay Lin Misahon Watanabe. Ngayon din, happy listening kina Sally Suico, Bishop Joey Lapitan, Nenette Palencia, kay Doc Erwin Maborang, at kay Nenette Isguera, Alicia Baybay, Sedang, at Corazon de Guzman.

Bawat tao'y maaaring makaranas ng kabigatan ng buhay. May mga nakikipaglaban sa mabibigat na karamdaman, sa malalaking pananagutang pinansyal, problemang pangpamilya, wasak na mga ugnayan, kawalang pag-asa, pangamba at takot sa kinabukasan. Marami ang nagtatanong, nasaan ang Diyos sa panahon ng ganitong kabigatan ng buhay? Sasagutin natin ang tanong na yan sa pamamagitan ng ating pagbubulay-bulay sa Mateo 11:25-30. Babasahin ko ang Mateo 11:25-30. Nang panahong iyo'y sinabi ni Jesus, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo sapagkat inililihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaluobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat ganoon ang nais mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Dito sa araling ito na aking binasa, mula sa Mateo 11:25-30, nagsalita si Jesus sa mga taong pagod na at sinabi niya, ang pinakadakilang imbitasyon na naisulat sa Biblia, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Itinuturo sa atin ng ating aralin na ang lubos na pagtitiwala sa Diyos ay hindi ganap na nag-aalis ng mga kabigatan sa buhay. Gayunman, ang pagtitiwala sa Diyos ay nagkakaloob sa atin ng lakas, kapayapaan, at pag-asa. Ano-ano ang mga lessons na iniiwan sa atin ng ating aralin? Una, magtiwala sa Diyos sapagkat higit ang kanyang nalalaman kaysa atin. Nagsimula si Jesus sa pamamagitan ng panalangin, Ama, Panginoon ng langit at lupa, salamat sa iyo. Pinuri muna ni Jesus ang Ama bago siya humiling ng anuman. Itinuturo sa atin nito ang isang napakahalagang lesson. Mag-worship muna tayo bago mag-worry. Daig ng karunungan ng Diyos ang karunungan ng tao. Wika ni Jesus, inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino at inihayag mo naman sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Alam nyo, hindi naman kinukundi na at binabaliwala ni Jesus ang karunungan. Ang ginawa lamang niya dito'y inihambing niya ang kataasan ng mga nakatatanda doon sa kababaang loob ng isang bata. At ang nais niya ay magkaroon tayo ng kababaang loob na tulad ng isang bata. Karaniwan, nakalalampas ang mga katotohanang nagmumula sa Diyos sa mga taong nag-aakalang nalalaman nila ang lahat. Samantalang ang mga taong buong pagpapakumbabang nagtitiwala sa Diyos ang nakauunawa ng mga ganitong katotohanan. Ito ang tinatawag na discernment. Napakaraming mga bagay ang maaaring gumulo sa ating isip.
itinatanong natin, bakit ako nawala ng trabaho? Bakit kami namatayan? Bakit nangyayari ito sa aking pamilya? Napakaraming mga bakit. Sa maraming pagkakataon, hindi agad sinasagot ng Diyos ang ating mga bakit. Sa halip, inaanyayahan niya tayong magtiwala sa kanyang karunungan sapagkat nalalaman ng Diyos ang kanyang ginagawa. Idinidikta ng pananampalataya ang ganito, Panginoon, hindi ko nauunawaan ang mga bagay-bagay ngunit alam ko na alam mo. Ang totoo, naghahari ang Diyos sa gitna ng buhay na tila magulot walang kaayusan. Sa ating aralin, ay tinawag ni Jesus ang Diyos na Panginoon ng langit at lupa. Walang nakalalampas sa kanyang kapangyarihan. Maaari tayong mabigla sa malakas na bagyo o malakas na lindol. Maaari tayong mabigla sa malubhang karamdaman. Maaari tayong mabigla sa mabigat na problemang pangkabuhayan. Ngunit walang maaaring bumigla sa Diyos. Panatag siya sa kanyang trono. Tumitibay ang pagtitiwala kapag napagtanto natin na ang kaganapan sa ating buhay ay hindi maaaring bumago kailanman sa kapangyarihan at kapamahalaan ng Diyos sa lahat ng bagay. Ikalawa, magtiwala kay Jesus sapagkat lubos niyang nakikilala ang Ama. Wika ni Jesus, walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at ang mga pinili ng anak na pagpahayagan niya. Isa ito sa matibay na deklarasyon ng pagiging Diyos ni Jesus. Ganito ang sinasabi ni Jesus sa atin, kung nais mong makilala ang Diyos, tumingin ka sa akin. Sa panahon ng kahirapan, maraming tao ang nag-iisip na ang Diyos ay galit o malayo o walang pakialam. Ngunit ipinahayag ni Jesus ang tunay na tibok ng puso ng Diyos. Tingnan mo si Jesus. Siya'y nagpagaling, nagpatawad, tinanggap ang mga makasalanan, inaliw ang mga nalulumbay, pinakain ang mga nagugutom, ibinigay ang buhay sa ibabaw ng krus, alang-alang sa iyong kaligtasan. Yan ang larawan ng Diyos. Yan ang tinitibok ng puso ng Diyos. Kapag sobra na ang iyong paghihirap, huwag mong husgahan ang karakter ng Diyos sa pamamagitan ng iyong kabigatan. Sa halip, husgahan mo ang iyong kabigatan sa pamamagitan ng karakter ng Diyos na ipinakita sa pamamagitan ni Jesus. Ipinapaalala sa atin ang krus na kung nagawang ibigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak na si Jesus sa iyong kaligtasan, hinding-hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Ikatlo, magtiwala kay Jesus sa pamamagitan ng paglapit sa Kanya. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Isa ito sa pinakadakilang paanyaya sa kasulatan. Pansinin kung sino ang inaanyayahan ni Jesus na lumapit sa Kanya. Hindi niya inaanyayahan ang malalakas. Ang inaanyayahan niya ay ang mga nanlulupaypay, ang mga nanghihina't nawawala ng pag-asa, ang mga sumusuko na sa buhay. Inaanyayahan niya ang mga taong umaamin na hindi na nila kayang dalhin ang kabigatan ng buhay. Ano ang mga kabigatang ito? May mga nagdadala ng kabigatan ng konsensya
takot, pag-iisa, kalungkutan, pagtangis, kahirapan, away sa pamilya, kabiguan, kasalanan. Ang paanyaya ni Jesus, dalhin natin sa Kanya ang lahat ng ito. Ang Kanyang paanyaya'y lumapit tayo sa Kanya, hindi sa sino mang taong makapangyarihan, hindi sa isang partikular na relihiyon, kundi sa Kanya lamang. Kaya't ang solusyon sa mabigat nating pasanin ay ang kaugnayan kay Jesus. Ang pangako niya'y kagaanan at kapahingahan. Higit pa ito sa kapahingahang pisikal matapos na makatulog ng mahimbing. Ito'y kapayapaan ng kaluluwa. Ito'y ang katiyakan na kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Ito'y ang kasiguraduhang kasabay nating lumalakad si Jesus sa gitna ng kabigatan ng buhay. Maaaring magpatuloy ang bagyo, yes. Ngunit ang mahalaga'y kasama natin si Jesus. At kapag kasama natin si Jesus, sino ang maaaring lumaban sa atin? Ikaapat, magtiwala ng sapat upang sumama kay Jesus sa paglakad. Wika ni Jesus, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin. Sa unang dinig ay parang wala sa hulog. Mabigat na nga ang ating pasanin ay ipinapapasan pa sa atin ang Kanyang pamatok. Ang dahilan ay sapagkat kakaibang kakaiba ang Kanyang pamatok. Ang yoke o pamatok ay kumakatawan sa partnership o pagtutuwang. Sa sinaunang pagsasaka, ang dalawang hayop na tulad ng baka ay nagtutuwang sa isang pamatok. Yung mas malakas ang bumubuhat ng mas mabigat para magaanan yung mas mahina. Sa paanyaya ni Jesus na pasanin natin ang Kanyang pamatok ay ganito ang Kanyang sinasabi. Huwag mong kayaning mag-isa. Hayaan mong tulungan kita sa pagpapasan sa akin yung parting mabigat. Si Jesus ang ating katuwang. Siya ang ating lakas. Siya ang ating gabay. Siya ang ating direksyon. Dadalhin niya yung hindi natin kayang dalhin. Wika ni Jesus, matuto kayo sa akin. Ang pagtitiwala ay natututunan. Tumitibay ito dahil sa pang-araw-araw na pagsasama. Matututuhan natin kay Jesus ang tunay na katiyagaan, kapakumbabaan, pagsunod at pag-asa sa Diyos. Habang nakikilala natin si Jesus, lalong tumitibay ang ating pagtitiwala sa Kanya. Magaan ang Kanyang pamatok. Hindi ibig sabihin naman ay walang hirap sa pagkaalagad. Ang pagsunod kay Jesus ay humihingi ng sakripisyo. Ngunit kumpara sa pagdadala ng pasanin ng mag-isa, ang pakikipagtuwang kay Jesus ay naghahatid ng paglaya. Sapat ang kaloob niyang lakas sa araw-araw, hindi kukulangin ang Kanyang grasya sa bawat pagsubok. Ano-ano ang mga maaari nating gawin sa liwanag ng ating aralin? Dalhin kay Jesus ang lahat ng kabigatang iyong dinadala sa pamamagitan ng panalangin nagtitiwala. Simula ng lahat sa pananalangin, prayer is not the last option. It is the first response of faith. Tumigil ka na sa pagtatangkang kontrolin ang lahat ng bagay. Natatakot tayo dahil tinatangka nating dalhin maging ang mga responsibilidad na ng Diyos.
matuto tayong sabihin, Panginoon, ang bagay na ito'y nasa iyong mga kamay. Manatiling nakaugnay kay Jesus araw-araw. Siya ang pinagmumula ng ating lakas, manalangin, sumamba, makipagkapatiran sa kapwa mananampalataya. Ilan lamang ang mga iyan sa pamamaraan upang manatiling nakakonekta kay Jesus ang source ng ating power. Mamahinga sa grasya ng Diyos sa halip na maaligaga at matakot. Wika ni Jesus, bibigyan ko kayo ng kapahingahan kung paanong tinanggap natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng biyaya, tatanggapin din natin ang lakas na kailangan natin sa araw-araw sa pamamagitan ng biyaya. Isang bata ang lumalakad akay ng kanyang tatay sa isang lansangan kung saan ay mabilis na tumatakbo ang napakaraming sasakyan. Walang naiintindihan ng batang ito tungkol sa trapiko. Hindi niya alam kung saan papunta ang humahagibis ng mga sasakyan. Gayunman, kampanting lumalakad ang batang ito sapagkat may isang bagay na nalalaman niya at natitiyak niya na siya'y ligtas sa mga kamay ng kanyang tatay. Larawan ito ng pananampalataya. Hindi natin nauunawaan kung bakit may kabigatan ng buhay, ngunit sapat na ang pagtitiwala na tayo'y hawak ng mga kamay ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus. Ang tiwala natin ay wala sa ating sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na nagmamahal sa atin. Ipinapaalala sa atin ng ating aralin ng pagtitiwala sa Diyos ay nagsisimula sa pagpapakumbaba. Kapag inamin natin na hindi natin kayang dalhin ang kabigatan ng buhay, aanyayahan tayo ni Jesus na lumapit sa Kanya. Ang pangako niya ay kapahingahan sa ating pagod na kaluluwa. Ang ating mga dalahin ay gagawin niyang mga oportunidad upang maranasan natin ang grasya ng Diyos. Maaring tumagal ng ilang panahon ang ating paghihirap, ngunit kailanman ay hindi mag-iisa ang nagtitiwala sa Panginoon. Sasamahan niya tayo sa ating paglakad. Kung gaano man kabigat ang iyong dalahin sa...

Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po!

0: Sumasayong pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa magandang balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
2: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, Asais ng Hulyo. Mga Salmo, chapter 145 to 150.
3: Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Dakila ka, Yahweh, at karapat-dapat na ika'y purihin. Kadakilaan mo'y tunay na mahirap naming unawain. Sa alinmang lahi ang iyong ginawa ay papupurihan, ihahayag nila ang mga gawa mong makapangyarihan. Ang karangalan mo at pagkadakilay ipamamalita, at isasaysay ko ang mga gawa mo na kahanga-hanga. Ang mga gawa mong makapangyarihay ipamamalita, sa lahat ng tao'y aking sasabihin, ikaw ay dakila. Ihahayag nila ang lahat ng iyong mga kabutihan. Aawitin nila ng may kakalakan ang iyong katuwiran. Si Yahweh mapagmahal at puno ng habag. Hindi madaling maghalit, ang pag-ibig ay wagas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, pagkalinga niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian, at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Dakila mong gaway upang matalastas ng lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Di ka bibiguin sa bawat pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa, kahit ano ito, ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin, at sa pagkalugmok, sa panghihina, ay kanyang hahanguin. Lahat ng mga buhay ay tanging si Yahweh ang inaasahan. Siyang nagtutulot ng pagkain nilang kinakailangan. Binibigyan sila ng sapat na sapat, hindi nagkukulang. Anupat ang lahat ay may tinatanggap na ikabubuhay. Matuwid si Yahweh sa lahat ng bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip ang masagana niyang awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao, sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Bawat kailangan ng taong tapat at may takot sa kanya. Kanyang tinutugon at kung nagigipit, hinahango sila. Yaong umiibig sa kanya nang lubos ay iniingatan, ngunit ang masamay wawasakin niya't walang mabubuhay. Aking pupurihin ang Diyos na si Yahweh habang nabubuhay, sa ngalan niyang banal, lahat ay magpuri magpakailanman. Purihin si Yahweh, purihin mo si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya't aking aawitan, aking aawitan habang ako'y buhay. Sa mga panguloy, huwag kang manghahawak kahit sa kaninong di makapagligtas. Kung sila'y mamatay, balik sa alabok kahit anong plano nila'y natatapos. Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na si Yahweh, umaasang lubos. Sa Diyos na lumikha niyong kalangitan ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Ang kanyang pangako ay maaasahan. Panig sa naaapi, kung siya'y humatol, may pagkaing handa sa nangagugutom. Pinalaya niya mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay itinataas, ang mga hinirang niya'y nililingap. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, ngunit sa masamay parusang hatid niya. Walang hanggang hari ang Diyos na si Yahweh. Ang Diyos mo, Zion, ay mananatili. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, o kay sarap umawit at magpuri sa ating Diyos. Ang magpuri sa Kanya'y tunay na nakalulugod. Ang lungsod ng Jerusalem muli niyang ibabalik sa kanyang mga lingkod na natapon at nalubig. At ang mga pusong wasak ay kanya rin lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Alam niya't natitiyak ang bilang ng mga bituin, isa-isang tinatawag sa pangalay itinuring. Si Yahweh na ating Diyos ay dakila at malakas. Taglay niyang karunungan, hinding-hindi masusukat. Taong mapagpakumbabay, siya niyang itataas.

Pinapakain nga niya, nagugutom na inakay. Hindi siya nalulugod sa kabayong malalakas. Kahit mga piling kawal, hindi siya nagagalak. Ngunit sa may pagkatakot, kasiyahan niya'y labis sa kanilang may tiwala sa matatag niyang pag-ibig. Purihin si Yahweh, mga taga-Jerusalem. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Zion. Pagkat mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat, ang anak mo't mga lingkod, pinagpala niyang lahat. Ginagawang mapayapa ang iyong hangganan. Sa kaloob niyang trigo, bibigyan kang kasiyahan. Kapag siya'y nag-uutos, agad itong natutupad. Tumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Singkapal ng damit tupa, mga yelong pumapatak, para itong alikabok na sa lupa'y nalalaglag. Mga yelong buo-buo, sinlaki ng munting bato, lumalagpak na ang lamig, di matiis kahit sino. Ang yelo ay natutunaw sa isa lang niyang utos. Umiihip ang hangin at ang tubig ay umaagos. Kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin, ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas, siya'y papurihan. Ang lahat ng anghel, magpurit magdiwang, kasama ang hukbo, roong karamihan. Ang araw at buwan, siya ay purihin. Purihin din siya ng mga bituin. Mataas na langit, siya ay purihin. Tubig sa itaas, gayon din ang gawin. Siya ang may utos na kayo'y likhain, kaya ang ngalan niya ay dapat purihin. Kanyang itinatag, kanilang kinalagyan, hindi magbabago magpakailan paman. Purihin niyo si Yahweh buong sanlibutan, maging dambuhala nitong karagatan. Ulan na may yelo, kidlat pati ulap, malakas na hangin, sumunod na lahat. Pagpupuri kay Yahweh, lahat ay mag-ukol. Mga kabundukan, mataas na burol, malawak na gubat, mabubungang kahoy, hayop na maamot, mailap na naroon, maging hayop na gumagapang at mga ibon. Pupurihin siya ng lahat ng tao, hari at prinsipe, lahat ng pangulo. Babae't lalaki, mga kabataan, matatandang tao't kaliit-liitan. Sa ngalan ni Yahweh, magpuri ang lahat. Ang kanyang pangalay, pinakamataas. Sa langit at lupay, maluwalhating ganap. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla. Ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. O si Yahweh ay purihin. Awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon nitong mga tapat sa Kanya. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha. Dahilan sa iyong hari, ikaw Zion ay matuwa. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan, Alpat

0: Bol ay tugtugin at siya ay papurihan. Si Yahweh ay nagagalak sa kanyang mga hirang sa mga mapagpakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang sa kanilang pagdiriwang ay magsaya't mag-awitan. Papuri sa ating Diyos, ipahayag ng malakas, hawak-hawak ang espadang dobleng talim at matalas, upang bawat mga bansang nagmalabis ay gantihan at bigyan ang mamamayan ng parusang kailangan. Mga hari't maharlika ay kanilang bibihagin. Sa tanikalang bakal, silang lahat ay kagapusin upang sila ay hatulan sang-ayon sa itinakda. Ito ang siyang karangalan ng kanyang pinagpala. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan. Purihin sa langit ang lakas na taglay. Siya ay purihin sa kanyang ginawa. Siya ay purihin sapagkat dakila. Purihin sa tugtog ng mga trumpeta. Awitan sa saliw ng alpa at lira. Sa tugtog ng tambol, magsayaw, purihin. Mga alpa at plauta, lahat ay tugtugin. Ang Diyos ay purihin sa tugtog ng pompyang, sa lakas ng tugtog, siya'y papurihan. Purihin si Yahweh lahat ng nilalang. Purihin si Yahweh.
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 BZAS, Agapay ng Sambayanan.

0: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
1: Tahanan ng aking lahi,
2: kinukupkup ako at tinutulungang
1: maging malakas, masipag at marangal.
2: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
3: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
1: Naglilingkod, nag-aaral,
0: at nananalangin ng buong katapatan.
2: Iaalay ko ang aking buhay,
1: pangarap,
2: pagsisikap
1: sa bansang Pilipinas.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Naranasan mo na bang mapunta sa isang lugar na magulo dahil walang maayos na namumuno? Pwedeng sa school, may group project kayo pero walang gustong mag-lead, ang ending kanya-kanya. O kaya naman sa opisina, hindi malinaw ang instructions, walang direction, kaya imbis na matapos ang trabaho, mas dumami pa ang problema. Minsan kahit sa bahay, nararanasan natin yan kapag walang communication, walang nagtutulungan o walang gustong umako ng responsibilidad. Ang bilis nagkakaroon ng misunderstanding. At habang iniisip ko yan, narealize ko, lahat tayo gusto ng peace. Aminin mo, gusto mo rin yan. Gusto natin lahat yan. Pero madalas nakakalimutan natin na ang kapayapaan ay hindi lang basta dumarating. Kailangan itong alagaan, kailangan itong i-manage. At malaking bahagi nito ang mabuting leadership. Yan ang makikita natin sa kwento ni Moses. Magandang umaga sa iyo, Kaagapay. Kumusta ka ba ngayong araw? Sana ay nasa maayos at maganda kang kalagayan habang ikaw ay nakikinig ng ating programa. Maparadyo man yan o sa ating online streaming sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kung may mga prayer ka, kung may mga gusto kang ipa-shout out, i-comment mo na yan sa ating streaming. At syempre, hello po sa mga kaagapay natin na patuloy na gumagamit ng kanilang mga radyo dito nga po sa buong Mega Manila at sa iba pang panig ng mundo sa pamamagitan po ng ating radio app. Kaya po, sama-sama po tayo sa loob ng panahong ito, sa pagkakataong ito para pag-aralan ang salita ng Diyos. Patuloy po na makiisa sa mga gawain ng FEBC Philippines. At syempre, don't forget na i-follow, i-like, and share ang mga social media channels ng inyong Agapay ng Sambayanan. Tuto ka lang dito sa Unang Salmo.

Kagapay ang mapag-aaralan po natin ay tungkol sa Book of Exodus chapter 18. Kung may pagkakataon ka, pwede mo siyang basahin ng buo, yung Exodus chapter 18. Si Moses po yung leader ng Israel at araw-araw, mula umaga hanggang gabi, siya ang nagde-decide sa lahat ng problema ng mga tao. Just imagine, lahat ng responsibility nasa kanya. Lahat gusto siyang makausap, lahat gusto ng sagot. Siguro kung tayo yon, after ilang araw pa lang, sasabihin na natin, Lord, burnout na ako. At iyon mismo ang napansin ng binanyang si Jethro. Sabi niya kay Moses, ang ginagawa mo ay hindi mabuti. Mapapagod ka lang, pati ang mga taong ito. Parang ang sakit no, pakinggan. Pero minsan, kailangan natin ng taong magsasabi ng totoo, hindi para i-down tayo ha, kundi para itama ang ating direksyon. At ang advice ni Jethro ay simple. Hindi mo kailangan gawin ang lahat mag-isa. Magtalaga ka ng ibang taong mapagkakatiwalaan. Turuan mo sila, bigyan mo sila ng responsibility, at ikaw mismo mag-focus ka sa mga bagay na ikaw lang dapat ang gumawa. Ang ganda ng wisdom na yun, no? Kasi na-realize natin, hindi lang ito tungkol kay Moses. Miski sa buhay po natin, applicable yan. Minsan gusto nating kontrolin lahat. Lahat gusto nating tayo ang gagawa. Lahat natin gusto tayo ang sasagot. Pero ang resulta at the end, napapagod tayo. Na-overwhelm. At minsan, pati ang mga tao sa paligid natin, naaapektuhan. Kaagapay, ang tunay po na leader ay hindi yung gumagawa ng lahat. Ang tunay po na leader, marunong magtiwala, marunong makinig, at marunong mag-delegate. At alam mo kung bakit mahalaga ang leadership? Kasi ang isang mabuting leader, hindi lang nakakaapekto sa sarili niya. Nakakaapekto siya sa buong komunidad. Kaagapay, kapag may integridad ang leader, mas nagiging panatag ang mga tao. Kapag may wisdom ang leader, mas maayos ang mga desisyon. Kapag marunong makinig ang leader, mas mararamdaman ng tao na mahalaga sila. Kaya kung iisipin mo, hindi lang sa gobyerno kailangan ng mabuting leadership. Kailangan din sa bahay, sa church, sa school, sa opisina. At baka iniisip mo, wala naman akong posisyon. Pero kaagapay, leadership is influence. Kung may nakikinig sa'yo, may influence ka. Kapag may batang tumitingala sa'yo, leader ka. Kung may pamilya kang inuuwian, may responsibilidad ka. At dito pumapasok ang challenge ngayong umaga. Bago tayo humingi ng mabuting leader para sa bansa, tanungin muna natin ang ating mga sarili. Anong klaseng leader ba ako sa maliit na mundong ipinagkatiwala sa akin? Marunong ba akong makinig? Marunong ba akong umamin kapag mali ako? Marunong ba akong magbigay ng pagkakataon sa iba? Marunong ba akong mag-serve? Kasi po ang leadership sa Bible ay hindi tungkol sa kapangyarihan, hindi tungkol sa titulo, hindi tungkol sa pagiging sikat. Ang leadership sa puso ng Diyos ay tungkol sa paglilingkod. Kaya si Jesus mismo ang nagsabi na ang pinakadakila ay ang marunong maglingkod. At gusto ko rin sabihin ito sa mga nakikinig sa atin na maaaring may mga mabibigat na nararamdaman tungkol sa kalagayan ng ating bansa. Because you really know ano ba yung sitwasyon na kinakaharap ng ating bansang Pilipinas. Minsan, no, nakaka-frustrate ang mga balita. May mga desisyong hindi natin maintindihan. May mga pagkakataong parang nawawalan tayo ng pag-asa. Pero bilang mga mananampalataya, hindi lang tayo tinawag para magreklamo, ayan. Tinawag din tayo upang manalangin. Manalangin para po sa ating mga leaders, manalangin para bigyan sila ng Diyos ng karunungan.
Manalangin din na manaig ang katotohanan kaysa pansariling interes. Manalangin din po na ang bawat desisyon ay magdadala po ng kapayapaan, katarungan at pag-asa sa mga tao. At habang ipinapanalangin natin sila, huwag nating kalimutan na tayo rin po ay maging mabuting halimbawa sa ating tahanan. Sa opisina man yan, sa paaralan o maging dito sa ating komunidad. Kasi po yung pagbabago ng isang bansa, minsan nagsisimula po sa isang tao na handang mamuno ng may kababaang loob. Kaya sa pagkakataong ito, mga kaagapay, manalangin po tayo. Our dear Heavenly and Gracious Father, maraming maraming salamat po dahil ikaw po ang aming pinakadakilang pinuno. You are our great leader. Thank you for showing us how to be a leader that serves, that loves, that prevails justice, Panginoon. Dalangin po namin ang aming bansa. Bigyan mo po kami ng karunungan, ng integridad at pusong naglilingkod na ang lahat ng aming mga opisyal at pinuno ay magkaroon ng maayos na pamamalakad po sa amin. Naway ang bawat desisyon ay magdala ng kapayapaan, katarungan at kabutihan po sa bawat pamilyang Pilipino. Lord, we ask for your help na maging mabuting halimbawa sa aming tahanan, sa aming paaralan, sa aming trabaho at maging sa aming bayan. Turuan mo kaming mamuno na may kababaang loob, makinig sa iba at umasa sa iyong karunungan higit po sa aming sariling kakayahan. Ito po ang aming prayer sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.

Kagapay, ngayong umaga, ito po ang hamon ko para sa'yo. Kung may responsibilidad kang hawak ngayon, maliit man yan o malaki, gawin mo ito ng may karunungan. Makinig ka, maglingkod ka, magtiwala ka sa Diyos. At tandaan mo ito, ang mabuting leader ay hindi lang nagdadala ng direksyon, nagdadala rin po siya ng kapayapaan. Hindi lahat ng leader ay may hawak po na posisyon, pero tayo may impluwensya. Kapag ang pamumuno ay may karunungan, kababaang loob at malasakit, nagiging way po ito para sa kapayapaan. Maraming salamat po sa pagsama sa ating programa. Ako po si Kael Garcia at ito ang unang salmo. Ano ba yung natutunan mo sa ating devotion ngayong umaga? Paki-comment nga po, ano ba yung tumatak sa iyo sa kwento ni Moses? Ano yung reflections mo? Paki-comment mo na sa ating streaming sa Facebook Live and sa ating YouTube channel. And don't forget na paki-share po ng ating ongoing streaming. Kita-kits po ulit tayo sa susunod na episode ng ating program. Laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka, kaagapay.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Ang Bible ay puno ng mga salitang nakapagbibigay sa atin ng encouragement sa araw-araw. At alam mo bang, pwede ka rin gamitin ng Diyos bilang isang encouragement sa kapwa in so many ways. Delivering a simple meal, pangungumusta sa chat, pagbibigay ng appreciation sa mga taong tumulong sa iyo, at maging ang pag-extend ng prayers para sa bayan. Sabi sa Galatians 6:2, magtulungan kayo sa mga problema niyo. Pag ginawa niyo yon, tinutupad niyo ang utos na binigay ni Christ. Ikaw, ano bang kaya mong gawin para sa kapwa mo? Be a channel of God's encouragement, kaagapay.
2: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
5: Evangelista Paul Mortiz.
6: At Beth Flores po, magandang morning po sa inyo ngayong Monday, July 6. Kung tutuusin, first week of July, di ba yan, first Monday of July. At dahil July, at dahil Monday, di ba, meron po tayong awitin. So hold on lang, di ba? So mga kaagapay, handa na ba kayo? Oh, Daddy, ikaw, handa ka na po.
5: Subukan, in Jesus' name.
6: Okay. Ayan. Babaan natin. Okay. Mga kagabay, ready, sing. Monday na naman at may gagawin ang Diyos.
5: Amen, amen, amen, amen.
6: Amen. Alam natin na may ginagawa ang Diyos, di ba po?
5: Amen.
6: Salamat sa Panginoon kasi patuloy na may ginagawa ang Diyos sa ating buhay. So, mga kaagapay, kamusta na kayo, di ba? Patuloy kayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Di dapat dire-diretso tayo para talagang mabiyayang Monday. So, kayo po ay nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 GZAS. At kung kayo po ay nakikinig, gamit po ang Transistor Radio o PM Radio, at kayo po ay narito sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center mula po sa Pasig na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandiyan sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit niyo rin po ay Transistor Radio o PM Radio, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa DYVS mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo po ay nakikinig gamit po ang ating Facebook live stream, mula po yan Apari hanggang Hulo, di ba po? Kung nandun yan, makikita niyo po yun mula Apari hanggang Hulo at meron po kayong maganda at malakas na internet connection. Nakukuha niyo po yan. Maganda po ang inyong reception. So maganda po yun, di ba mga kaagapay? Alam natin na, you know, you can hear FEBC, DZIS all over. At lalo na excited ako pag matatapos na yung transmitter. Parang nababalitaan natin, patapos na yung transmitter, di ba? Yung bagong transmitter na ikaw at ako naging kabahagi, di ba? Sa support doon, sa panalangin at lahat. So that's exciting. So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po sa ating pagpapatuloy sa Panginoon upang ang Monday natin maging mabiyayang Monday talaga. At huwag kakalimutan, ang Far East Broadcasting Company ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan, naglalayong kaihagdaan ng mga makalangit na mga awitin, at siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na sa inyo po, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan na ito ay tunay na maglilinang sa ating kaisipan at magdadala ito sa atin sa isang tunay na katotohanan na ito'y walang iba kundi si Kristo Jesus lamang. Amen, amen! Wow, wow, wow!
6: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Pinag-uusapan po natin ngayon kasi ang theme natin for the month of July ay peace and progress. So kapayapaan ang susi sa kaunlaran. Kaya naman po, sa akma yung ating pinasimulang topic, hindi lang po nung linggong ito, even last week, 10 practical ways to build peace in your life and the world around you. Yung mga simple ways na isinulat ni Taylor O'Connor mula po sa everydaypeacebuilding.com. E akma-akma rin po yung Bible verse for this month, ang liwanag po ng paalala sa Matthew 5:9. Sabi ganun, mapapalad ang mga taong gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y itinuturing na mga anak ng Diyos. So, last week po, so para recap tayo, para dire-diretso tayo. So, pinag-usapan natin yung mga unang limang practical ways na i-share at pinag-usapan na una, magkaroon ng kapayapaan, how to have kapayapaan sa ating buhay at kapaligiran. So, una natin pinag-usapan, kailangan meron tayong magandang pamamaraan ng pagpapayapa ng ating kaisipan or calming our minds. Nasundan nito ng kahalagahan ng pagiging kontento sa buhay, yung simplifying our lives. Gayun din yung pag-aaral at pagtuturo ng mga katotohanan ng injustice. So, educate and teach other about peace and about injustice kung meron. Tapos iayon ang ating profession sa pagpapalaganap ng kapayapaan. So orient our profession towards peace. At ayusin ang ating mga sigalo at diba, pinag-usapan natin yon, transform interpersonal conflicts. Kasi paano tayo makakapag work out on kapayapaan kung tayo mismo hindi tayo marunong mag-ayos ng ating interpersonal conflicts. So ngayon naman, ano pa? Sabi ganon, transform community spaces or use them for peace, learning, and action. Ang pag-transform ng mga community space ay isang unique at kadalasan ay nalalampasang pamamaraan ng pagtatatag ng kapayapaan at hustisya. Kadalasan kasi nanineglect natin kung paano ang mga community space ay makakakontribute sa inequality, di ba? At nagpapromote ng isang war culture. So, paano ba divided ang mga tao sa ating syudad. Ang syudad ba ay may kasaysayan ng pagsisegregate ng mga minority communities? Ang ibang community ba ay may mas masaya at may mas maayos na paaralan or health facilities? Hindi ba pare-pareho? Sino ang may access sa park at natural spaces? Sa ang neighborhood ang waste facilities, ang power plants o yung mga factories? Nasaan ang museum at cultural sites? Meron bang mga public monuments, di ba? Pinaparangalan ba ang mga war heroes o sila ba ay nag-i-inspire ng kapayapaan? So narito daw po yung ilang ideas para na maaaring magamit at ma-transform yung mga spaces sa community at magamit natin sa pagtuturo or pag-use for peace or kapayapaan. So dapat preserve, protect at i-promote ang iba't ibang cultural at historical site, di ba? Sa amin meron pala niyan yung Korean War na no, meron pala sa Marikina, hanapin ko pa yan. So yung mga Filipinos na lumaban sa Korean War. Tapos gawing accessible ang community spaces. Tapos inclusive at family friendly dapat ito. I-reclaim yung mga parks, yung mga plaza at mga walkways natin. Lumikha ng mga shared spaces. Gamitin ang community spaces para po sa peace learning. Magkaroon ng community art project, di ba? Bilang isang community, maglagay ng mga monument ng mga peace heroes. Okay. Alam niyo po, naalala ko nung nasa high school pa ako sa Manila. Malapit po yung school namin sa bahay ni Apolinario Mabini. Dahil ang lugar ay inaalagaan at pinananatiling malinis at maganda, pumupunta po kami doon sa free time or may mga pictorials upang lalong maunawaan ang buhay ng tinatawag nating sublime paralytic, di ba? Hindi naman siya lumaban sa dahas, di ba? Hindi yung ganon, hindi siya tabak. Pero kahit po sa kanyang condition, siya ay isang Filipino revolutionary leader, isang educator, lawyer, at statesman na naglingkod una bilang legal at constitutional advisor ng revolutionary government at maging kaunahang prime minister ng Pilipinas noong na-establish ang kaunahang Philippine Republic, di ba po? Napakahalaga kasi na malaman natin ang tunay na kwento ng ating bansa upang makpukaw ang ating puso at isipan sa katotohanan ng ating pagka-Pilipino. Ang nakakalungkot kasi ngayon, hindi tayo nationalistic. Yun yung problema. Parang ang bawat Pinoy, walang pagmamahal sa pagiging Pilipino at nakakalungkot po yun. Kung tayo po kasi ay may pagmamahal sa bayan, may pagmamahal din tayo sa kapayapaan. Ang daming mga bayani ang nagsakripisyo ng kanilang buhay upang makamit ang kapayapaan na ng ating bansa na ginagawa na natin, we enjoy it na dahil sa ating matagal na pagkaalipin sa mga dayuhan. So ang dalangin naman natin, hindi naman tayo magiging alipin ng mga Pilipinong nasa kapangyarihan dahil sa kanilang corruption, di ba? So, kaya nga po mga kaagapay, maging isang Pinoy na peacemaker sa iyong komunidad. Kahit lang yan sa issue ng parking, di ba? Sa subdivision man o kahit sa public spaces. Kahit saan tayo mapunta at ano man ang challenge natin when it comes to peace, maging halimbawa po ng isang peacemaker tayo mga kaagapay. Ayon nga po sa Romans 14:19, kaya't lagi nating pagsikapang gawin ang mga bagay na makakapagdulot ng kapayapaan at makakapagpalakas sa isa't isa. Totoo yan. Ang kapayapaan nagdudulot sa atin ng kalakasan. So mga kaagapay, maging peacemakers tayo. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
5: Ganda uli anak yung sinabi mo. Wow. Kapayapaan, peace. Matthew 5:9. Anak ng Diyos, kontento sa buhay. Ang ating orientation ng ating mga profession ay for peace. Community natin ay divided. but maayos na kaayusan ang kailangan. Public monument, peace preserve, promote family park community, maunawaan yung sublime paralytic at ang mga ang mga mahihina ay inaalipin. Hindi dapat mangyari ang mga bagay na yan. Kinakailangan ay pantay-pantay sapagkat yun ang nais ng Diyos na sa atin ay Kanyang ibinibigay. Amen. Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Adversity, ang mga sigalot at mga sagabal at mga hadlang sa buhay sa mundong ibabaw. Sa ating paglalakbay patungo sa ating permanenteng tahanan sa panahon ng last days o ng end times man. Ano nga po ang mga ito? Ito po ay ang mga wow, ngunit, mga amen din naman. Ayon sa Bibliang salita ng Diyos na binubuo ng Old Testament at New Testament na walang tanging ibinabadya kundi ang buong katotohanan lamang at wala ng iba pang bagay. Kundi yung Kanyang kalooban na pinlano na noon pa man na hindi pa man nilalalang ang mundo. Ang tanging pagtatama na naging malaking mali. Ito ay ang isang pagdukhaw sa pamamagitan ng kabaitan ng pag-ibig. Wow, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Opo, lahat nga po tayo ay sasalunga at sasalubong sa mga bagay na ito. Ang adversity, ang mga kabalintunaan at mga sigalot at mga sagabal sa buhay. Opo, pakinggan si Hope. Hope 5:7. Laging may gulo sa buhay ng tao, gaya ng pataas na silakbo ng naglalagablab na apoy. Ano nga po ito sa ating mga buhay? Ngunit ito naman ay magbibigay ng katatagan, wow, at pagtityaga sa ating mga buhay. Amen. Romans 5:3 and 4, hindi lang yan. Matutuwa rin tayo kahit may mga problema tayo. Kasi pag nahihirapan tayo, natututo tayong magtiis. Dahil sa pagtitiis, natutong maging matibay ang ating karakter at ang ating pag-uugali. At nagbubunga ito ng pag-asa. That is why cast all your anxieties on God. Ilagak sa Diyos ang lahat ng iyong mga dalahin. Psalms 55:22, ibigay mo kay Lord ang problema mo at siya ang bahala sa iyo. Wow, amen po. Sa 1 Peter 5:7, ibigay ninyo sa Kanya ang lahat ng problema niyo. Kasi konsensya sa inyo, ang Diyos sa inyo. Sa ating mundo, ang childbirth ay painful para sa mga kababaihan ito. Sa Genesis 3:16, gagawin kong napakahirap ang iyong pagbubuntis. Yung panganganak mo gagawin kong sobrang sakit. Ngunit ang makasama ang iyong asawa ay gugustuhin mo pa rin tunay. Pangungunahan kanya at lagi mo siyang susundin. Christ gives us rest. Bibigyan tayo ni Kristo ng kapahingahan. Mateo 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagod at may mabigat na pasanin. Bibigyan ko kayo ng pahinga. Christ help us in temptations. Hebrews 2:18, so ngayon, pwedeng-pwede na tayong tulungan. Yung mga tinutukso, kasi siya mismo ay tinukso at nagtagumpay. So therefore, count it all joy. Lessons. James 1:2, mga kapatid, maging masaya kayo. Kung nakaka-experience kayo ng iba't ibang uri ng pagsubok, do not be discouraged if God disciplines you. Proverbs 3:11-12, anak, pag dinidisiplina ka ni Lord, tanggapin mo yon. Huwag isama ng loob mo. Pag kinukurik ka niya, sa Hebreos 12:5-6, nakalimutan niyo na ba ang paalaala ng Diyos bilang mga anak niya? Anak ko, makinig ka. Kapag kinukurik ka ng Panginoon, at huwag manghihina ang iyong loob. Pag dinidisiplina ka niya, kasi kinukurik ng Diyos ang mahal niya. Wow! At dinidisiplina ang mga itinuturing niyang mga anak. Do not be dismayed, kundi ganito ang gawin mo. Isaiah 41:10, kantahan si Lord ng bagong kanta. Purihin siya ng buong mundo. Purihin siya kayong mga naglalayag sa dagat at lahat ng nandoon. Pati na kayong nakatira sa malayong lugar. What must we do? Or what must be our posture in heart? Then, do not be troubled. You just trust Christ. Huwag kayong mabagabag. Tiwala lagi kay Kristo. John 14:1, sinabi ni Jesus sa mga disciples, huwag kayong mag-worry. Manalig kayo sa Diyos at sa akin. The Lord will fight for you. Exodus 14:13-14, sumagot si Moises, huwag kayong matakot, tataganin ninyo ang loob nyo. Makikita ninyo kung ano ang gagawin ni Lord pag iniligtas kayo ngayon. Ipaglalaban kayo ni Lord. Relax lang. Wow, wow, wow. Amen, amen. What a powerful one is He. Yes, our Almighty God.

0: Come unto me, and I will give you rest. Ikaw po ang Diyos ng kapayapaan, ano man ang sitwasyon ng buhay, ikaw po, Panginoon, ang pwede naming lapitan. Sabi nga po ni Apostol Pedro, saan kami pupunta? Nasa iyo ang buhay. So, Panginoon, maraming maraming pong salamat sa katotohanan ito. Today, Lord, salamat din po sa aming mga kaagapay na, you know, celebrating their special day. Unang-una na po si Ate Techi Kamya. Panginoon, maraming maraming pong salamat sa mga, you know, karanasan niya sa cancer, karanasan niya sa tumor, lahat yun, Panginoon. Pero Lord, you have kept her through, you have blessed her, you have healed her. Salamat po dun, Panginoon. And thank you din po kay Pastor Saldi sa kanila pong buhay. Dalangin ko po as they take on a new church to handle, dalangin po namin, Panginoon, your blessings overflow sa kanila. That goes as well, Lord, kay Pastor Rainier Rivera Herodia. Salamat po sa kanya at sa kanila dalawa ni Marge sa kanila pong paglilingkod sa iyo. Maraming maraming pong salamat. Thank you din po sa aming pong kumare, si Madis De Vera at si Jericho, na naglilingkod naman po, Panginoon, sa Colorado Springs. So Lord, continue to bless them. At ganun din po, Panginoon, yung mga kaagapay namin na hindi po namin na-mention, pero ngayon po ang kanilang special day, pagpalain mo po sila. Lord, ganun din, thank you po sa buhay ni Ate Carol Francisco. Salamat po sa kanya patuloy na pakikinig sa programa ng Gabay. Ganun din po, Panginoon, sa kanyang generosity na patuloy na nagpapala, hindi lang po sa iba, kundi sa marami. So Lord, salamat po. Patuloy, Lord, na blessings ang ipakita at paranas mo sa kanya. At Lord, kahit po sa aming mga kaagapay na mga seniors, Panginoon, dalangin namin kalakasan. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng focus. At the same time, Panginoon, hindi namin i-waste yung aming retirement year na nakaupo lang, kundi lalo mo po kami, Panginoon, gamitin sa church, sa aming pong mga ministeryo, sa aming mga apo, sa pamilya, at maging encouragement sa kanila. Lord, maraming maraming pong salamat. At alam namin, kayang-kaya yun, Panginoon, kapag ikaw ang aming kasama. Marami pong salamat.
1: Amen, amen, amen. What a powerful one is He. He is our Almighty God of the universe, to be trusted by all creation, because He will never fail. Dahil sa katotohanan ito, alam naming hindi niya kami tunay na lalampasan, kung kaya, amen, amen, amen, amen, amen.
0: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, masabuti pong piliin natin si Lord in everything. Totoo yan. Kasi kung hindi natin pipiliin ng Panginoon yung mga way out niya, di ba? Pag dumadaan tayo, sabi nga, count it all joy. Pag dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay, kasi andyan ang mga pangako ng Diyos na pwede nating hawakan, pwede nating panampalatayanan, pwede nating i-claim sa buhay natin, kasi ang nangako ay tunay na tumutupad sa kanyang mga promises. So, that's a very good reminder for us to always trust the Lord, even in the midst of our adversities. And that's a choice we have to make. Tandaan niyo po yan. So, ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhati at pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama rin po si Kuya Benji Musura. At ang ating pong mga gabay barkada, dyan po sa broadcast engineering, sa radio TV, sa ProdTech, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon, todo-todo ha. At si Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, na nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tandaan po yan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito.

0: upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, huweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

Sumating lahat ang kapayapaan ng Panginoong Diyos at ang kanyang kabutihan nawa ay patuloy nating nararanasan araw-araw. Kumusta mga kaibigan? Ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Inihahatid ng 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV at ng GCTV ang Hardin ng Panalangin. Dito po sa ating celebration dahil sinasagot, tinutugon ng Diyos ang ating mga panalangin, ay atin din pong ipinapahayag sa Kanya ang ating mga saloobin para tayo naman po ay magkaroon ng kagaanan sa atin pong mga pang-araw-araw na mga pasanin na alam naman natin hindi tayo nag-iisa, sinasamahan tayo ng Diyos at syempre po ang atin pong Hardin ng Panalangin ay kasama rin natin ng ating Manila production team sa pangunguna ni Desa Magtunaw. Ano man po ginagawa nyo ngayon, patuloy na makinig sa inyong PM radio, patuloy na makinig sa inyong radio, o kung kayo naman po ay nasa social media, ay bukas na po ang ating Hardin ng Panalangin. Everything is ready, kaya tayo po ngayon ay lumapit sa presensya ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoong Diyos. Purihin ang inyong dakilang pangalan. Kami po, Panginoong Diyos, ay nagpapasalamat dahil kayo ay sumasa amin at kami po ay inyong sinasamahan. Pinupuri po namin kayo at sinasamba. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, ang mga sandaling ito ay nais po naming i-dedicate sa inyo. Pakainin po ninyo ang aming mga puso at ang aming mga isip at ang aming mga kaluluwa ng inyong mga salitang nagbibigay buhay at sa aming pananalangin, ang amin pong nais patuloy kayong pasalamatan at aming ibahagi sa inyo. Bagaman nalalaman nyo na, pero nais naming sa inyo sabihin ang aming mga kabigatan. Salamat Panginoon, tumutugon kayo sa aming mga panalangin. Sa ngalan ng aming Panginoong Jesus, Amen.

Para po sa bawat isa na kasama natin sa mga sandaling ito, nais ko po na mag-host sa mga sandaling ito ng ating banal na hapunan o ng ating communion. Kaya bago po tayo matapos sa ating hardin ng panalangin, ay magkakaroon po tayo ng sama-samang pagkain ng maliit na piraso ng tinapay at pag-inom ng sabay-sabay mula sa katas ng prutas. Kung kayo po ay malapit sa inyong kusina, kumuha po kayo ng kahit na maliit na piraso ng tinapay at ng anumang maiinom at atin pong ipapanalangin basbasan niya ng Panginoong Diyos. At tayo po ay sabay-sabay na magko-communion. Ito po ay ating gagawin, lalo't higit para doon sa mga hindi nakapagsisimba, yung mga nasa bahay, o kaya naman nasa mga ospital, o kaya naman ay nasa mga lugar na hindi po na i-offer ang communion. Mamaya po, bago tayo magtapos, ay sabay-sabay po tayong magko-communion, kaya kumuha po kayo ng maliit na piraso ng tinapay at ang inyong inumin na available. Para po sama-sama nating tanggapin ang mga sagisag na ito ng katawan at dugo ng Panginoong Jesus. Samantala, ay nais po nating basahin ang atin pong talatang assignment na ibahagi sa mga sandaling ito. Exodus chapter 18, simula sa verse 17, ang Bible Pinoy version. Sinabi ni Jethro kay Moses, "Hindi tama ang ginagawa mo. Masyado mong pinapagod ang sarili mo, pati ang mga tao. Ang bigat ng trabahong ito, hindi mo ito kayang mag-isa." Makinig ka sa

advice ko sa iyo at sasamahan ka ng Diyos. Tama nang i-represent mo ang mga tao sa harapan ng Diyos at ikaw mismo ang magsabi sa kanya ng mga pinag-aawayan nila. Ikaw din ang magturo sa kanila ng mga utos ng Diyos at mag-explain kung ano ang dapat nilang gawin. Pero bukod sa mga yan, dapat ka rin pumili ng mga taong may takot sa Diyos, mapapagkatiwalaan at di nasusuhulan. I-appoint mo sila para mag-lead sa mga grupo ng 10, 50, 100 at 1,000 na tao. Pabayaan mo sila ang maging judge ng mga tao sa lahat ng oras. Yung mga mahihirap na kaso lang ang dadalhin nila sa iyo, pero yung mga maliliit na bagay, sila na ang mag-decide. Sa ganung paraan, di ka mahihirapan dahil may mga makakatulong sa iyo sa responsibility mo. Pag ginawa mo ito, nautos din ng Diyos sa iyo, makakatagal ka sa trabaho mo at uuwing mapayapa ang mga tao. Exodus chapter 18, simula po sa verse 17 hanggang verse 23. Ang atin pong pagbubulay ay patungkol sa kapayapaang hatid ng mabuting pamumuno. Kapayapaang hatid ng mabuting pamumuno. Ang atin pong mga pamayanan, kahit po ang ating mga maliliit na mga grupo, kahit sa ating simbahan, may mga namumuno, may mga nangunguna. At ang sabi po sa ating binasang teksto, doon po sa verse 23, uuwing mapayapa ang mga tao kung iyong pamumuno ay mayroong order, kung iyong pamumuno ay may mabuting sistema, kung iyong pamumuno ay mayroon pong sense of responsibility and empowered leaders. Ang atin pong mga pamunuan ay binibigyan ng responsibilidad ng Diyos na magkaroon ng pangunguna sa mga nasasakupan na naghahatid ng kapayapaan. Kapayapaan at hindi kaguluhan. Kapayapaan at kaayusan at hindi kabalisahan. Ito pong ating mundo ay napakaraming mga tao, napakaraming mga leaders. And through the years, dito po sa ating buhay sa mundong ito, marami na rin tayong mga sample ng mga leaders na napag-aralan, nasaksihan, o kaya naman po ay nakita. Nababasa rin natin ito sa Biblia. Ang pangunguna, ang pagiging leader ay apektado ng kultura o ng kaugalian ng bawat bansa, ng bawat lahi. Dito po sa ating binasa, mga magulang at mga kapatid, si Moses ay nangunguna sa mga tao na lumabas mula sa pagkaalipin at sila po ay nabubuhay sa disyerto. Iba ang kanilang konteksto. Wala silang sariling bayan. Sa Pilipinas naman, tayo ay pinagpala na magkaroon ng ating sariling bansa. Tinatawag nga natin itong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Meron pa tayong pambansang awit, ang ating lupang hinirang. Mga magulang at mga kapatid, ang konteksto sa Pilipinas ay ibang-iba dito po sa binasa natin na nasa Exodus. Wala tayo sa disyerto. Tayo po ay nasa ating sariling bansa at pinagpala ng Diyos ng isang sistema na tinatawag na malayang pamimili ng mga leader o yung demokrasya. Democracy. Wala po iyan sa panahon ni Moses. Pero ang atin pong mga tao, ang mga mamamayan, pare-pareho ng ugali. Ano, lagi silang nagre-reklamo, hindi mo malaman kung ano ang gusto, at laging meron at merong masasabi. Laging mayroon at mayroong kapintasan. In fact, ay nakakalungkot man, ano, pero napapansin po natin ang mga tao ay mas madaling makahanap ng kapintasan kaysa doon sa mga bagay na pwedeng ma-appreciate o ipagpasalamat. Kaya naalala ko nga, ano, kahit sa mga balita, laging puro mga negative at noong mga panahon na pinag-iisipan natin sa production team sa oras na Pilipinas, kung ano ang pwedeng gawin dyan, naisip natin yung mabati ang mabuti, maitama ang mali. At na-introduce yan ng DZAS na batiin yung mga bagay na tama, i-highlight yung mga tama, at saka naman tawagin ang pansin.

nung mga dapat na ituwid. Kasi nga ang mga tao, mas maraming nakikitang kapintasan kaysa sa dapat na ipagpasalamat. Ganun po ang nararanasan ni Moses. Nangunguna siya, yung mga tao pupunta ng diretso sa kanya, napakadaming complain. Yan ang sabi po dun sa teksto. Kaya ang sabi ng binasa natin kanina, dapat pumili si Moises ng mga taong may takot sa Diyos, mapapagkatiwalaan at saka hindi nasusuhulan. Ibig sabihin, may mga tao na rin noon na nanunuhol sa panahon ni Moses. Kaya sinabi ng Diyos, sinabi ni Jethro sa kanya nung kanyang biyanan, pumili ka ng mga makakatulong mong mag-lead na mga hindi nabibigyan ng bribe o hindi nabibigyan ng suhol. Nakikita po natin kahit na sa mga ancient times o kahit sa modern times, yung kahalagahan ng sistemang angkop sa mga taong pinamumunuan, angkop sa mga taong pinamamahalaan. At ito pong pagiging angkop ng sistema sa ugali ng mga taong pinamumunuan ay napakahalaga para ang maging ending at the end of the day, mapayapa yung mga taong pinamumunuan. Nakita rin po natin dito yung kahalagahan ng pakikinig sa payo o advice. Kaya ipapanalangin po natin yan na ang Diyos ay magbigay ng mga mabubuting pagkakataon para makakilala ang ating mga leaders o kung ikaw ay leader ng mabuting advice. Napakahalaga po sa panahon natin ngayon yung tinatawag nating shared leadership at saka collaboration. Shared leadership, collaboration, pagtutulungan dahil hindi na po uso ngayon yung ikaw lang mag-isa ang nagli-lead. Ang karunungan ay ibinibigay ng Panginoong Diyos sa napakaraming mga tao at ito po'y pagpinagsama-sama natin para tayo ay mamuno at mamahala, chances are, sabi nga natin, kung sa biyaya ng Panginoon, hindi lamang chances, mas magiging mainam ang resulta. Pero wag rin po nating kakalimutan na talagang ang mga tao laging may nasasabing negative. Yan po ay konteksto sa buong mundo, mapa dito sa Australia, mapa dito sa Sydney o sa Melbourne o sa Brisbane o sa Gold Coast na ating mga napupuntahan, sa mga Filipino communities, lalo na kahit po ito ay religious o kaya naman ay social groups, kahit na anong dedication ng mga leaders, kahit gaano sila kadedicated, palaging may nasasabi at nasasabi ang mga tao na puna at pansin. Kaya advice din natin sa mga leaders, ipag-pray natin ang ganitong mga komento at sa tulong ng Diyos, patuloy tayong manguna. Well, sa atin pong pananalangin ngayon, mga magulang at mga kapatid, nais nating ipanalangin ang ating mga leaders, nais din nating ipanalangin ang mga future leaders, hindi lamang yung pangkasalukuyang leader, at ipanalangin din natin ang ating mga sarili bilang mga tagasunod. Dito po sa ating binasa, ang goal ng mabuting pamamahala, kapayapaan para sa bawat isa na namumuno at pinamumunuan. At iyan po ay ibinibigay din sa atin ng Prince of Peace, ng prinsipe ng kapayapaan na siyang dapat ay naghahari sa ating mga puso at kaisipan. Walang iba kung hindi ang Panginoong Jesus. Bago po tayo mag-pray para sa segment na ito, huwag po natin kalilimutan, magko-communion tayo, kaya kung makakakuha po kayo ng maliit na piraso ng tinapay at ng inumin, ay inyo pong kunin at tayo po ay sabay-sabay na magko-communion bago matapos ang ating palatuntunan. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong pagpapaalaala sa amin sa nangyaring ito sa leadership ni Moses, kung saan siya ay pinagpayuhan ng kaniyang biyanan na kumuha ng mga makakatulong na mga tao upang pangunahan ang ancient Israel. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita ang mga prinsipyong ito at practice na ito ay pwedeng i-apply sa amin pong buhay ngayon. Para po, Panginoon, sa aming mga leaders, ipinapag-pray namin, bigyan niyo po sila ng mabubuting tagapayo, lalo na yung mga hindi nasusuhulan. Kung kami naman po yung leader, tulungan po ninyo kami na kumuha ng mga mabubuting tagapayo, makinig sa mabubuting payo, at magkaroon
ng pagsishare ng aming responsibility upang kami po ay hindi rin naman gaanong magkaroon ng leadership fatigue at kami po ay maging mapayapa din kung paanong magiging mapayapa ang aming mga pinangungunahan. I-bless po ninyo ang bawat isang leader na kasama kong nakikinig, kasama ko ngayon, at sa mga sandaling ito, i-bless nyo rin ang mga tagasunod, i-bless nyo rin ang mga advisors ng mga leaders, at dalangin ko po, tanggalin nyo sa aming mga balikat ang leadership fatigue. At tulungan po ninyo kami na makaranas ng kapahingahan, ng respite sa inyo pong pagpapala na iginagawad ngayon na amin namang tinatanggap sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kagapay, Bishop Joey Umali ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon ng lahat ng mga bansa, itinataas po namin sa inyo ang pagsisimula sa araw na ito ng pagdidipis ng Senate bilang impeachment court kay VP Sara Duterte sa paratang na paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas bilang ikalawang pinakamataas na leader ng bansa. Banal naming Panginoon, ipahintulot po ninyo na maging tuloy-tuloy ang pagdiditis. Hadlangan po ninyo ang sinuman o anumang pwersang magtatangkang pumigil o magpabagsak o magpabagal o magpahinto sa prosesong ito na may kinalaman sa pananagutan o accountability ng matataas na leader ng gobyerno. Idinadalangin namin sa inyo, banal naming Panginoon, ang mga senator judges na nawa ay maging mapanuri, umanig sa katotohanan at katwiran, pakinggan ang dikta ng konsensya na nag-uugat sa dangal at kabutihan, at isa lang alang ang kapakanan ng bansa at hindi ng sinumang tao o partido sa gagawin nilang paghatol. Banal naming Ama, sa halip nawa na kami ay magkahati-hati bilang isang bansa, gawin po ninyo na ang political exercise na ito'y maging instrumento ng aming pagkakaisa bilang mga Pilipino na kami pagkaisahin mo sa pamamagitan ng katotohanan, katwiran, dangal at pagmamahal sa natatanging bansa na ipinagkaloob mo sa amin. Itinataas ko rin po, banal naming Diyos, ang karaniwang mamamayang Pilipino na maging mulat, mapagbantay at mapanuri sa mga naririnig at nababasa, lalo na sa social media na laging nagkalat ang fake news at disinformation. O banal naming Ama, pagkalooban po ninyo ng wisdom ang mga reporter ng traditional media upang maging patas at walang kinikilingan sa kanilang pagbabalita na laging ang katotohanan ang kanilang saligan. Hadlangan mo po, banal naming Ama, ang mga social media influencers na magtatangkang magpalaganap ng mga fake news upang guluhin ang sitwasyon. Idinadalangin din po namin ang aming kapulisan na nawa ay makapagpatupad ng kaayusan at katahimikan at mahadlangan ang anumang pagtatangka na mapabagsak ang gobyerno. Banal naming Diyos, naniniwala po kami na mahal mo ang Pilipinas at hindi mo kami iiwan ni pababayaan man at hindi mo aalisin sa aming mga puso ang dakilang pag-asa na babangon ang Pilipinas sa lalong madaling panahon. Ito po ang aming dalangin. Ito ang aming pag-asa sapagkat hinihiling namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus.
2: Panginoong Diyos, kayo po ang patuloy na nakakaalam ng aming mga sitwasyon. At kaya kami naman po ay patuloy na lumalapit sa inyo Bago po kami sama-samang kumain ng tinapay at uminom ng katas ng prutas, inilalapit namin sa inyo ang mga concerns ng amin pong mga kasamang nananalangin ngayon dito sa Hardin ng Panalangin. Si Evangeline Senares, dalangin Panginoon niya ang healing, restoration, and forgiveness para sa kanyang pamilya. Dalangin Panginoon ni Maricel ang complete healing para sa kanyang hipag na si Mary Joy at maging negative ang resulta ng MSA. Complete healing para kay Alicia. Comfort and healing para sa kanilang tatay Danilo. Panginoon, fast recovery para kay Bubot Bautista at mabilis na paggaling para kay Mr. Manayon. Dalangin namin, Panginoon, ang kahilingan ni Merly at ang prayer na kagalingan sa kanyang sakit sa balakang at kalamnan. Ang kahilingan ni Marites na pagkilos at miracle ninyo para sa kanyang kapatid, sa kanyang kalagayan. Panginoon, si Emar na nanalangin na magka-work na ang kanyang anak na si Arnie at si Edgy, Panginoon, dalangin ng patuloy na kagalingan at kalakasan para sa kanyang kapatid na si Kenneth. Ganun din si Edgar Sarabia na nanalangin, Panginoon, ng kagalingan at kaayusan ng kanyang hypertension. Panginoon, may mga nabanggit po kami na nananalangin at mayroon kaming mga hindi nabanggit na mayroon pong mga panalangin. Lahat ng ito, Panginoon, pati ang aming mga nasa comment section na nananalangin ngayon, dinggin po ninyo ang kanilang mga panalangin at tinatanggap namin ang kagalingan, tinatanggap namin ang kalakasan, tinatanggap namin ang kapayapaan para sa kanila. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. At Panginoong Diyos, sa amin pong pag-alaala sa inyong kamatayan at muling pagkabuhay, kami po, Panginoong Diyos, ay nananalangin ngayon para sa aming communion. Mga kapatid, sino man po na may hawak na kapirasong tinapay sa mga sandaling ito, atin pong tingnan ang mga tinapay na ito at Panginoong Diyos, basbasan niyo ang mga maliliit na piraso ng tinapay na aming hawak sa mga sandaling ito sa gisag ng katawan ng aming Panginoong Jesus. Mga kapatid, sama-sama po nating tanggapin ang katawan ng Panginoong Jesus. At atin naman po sa mga sandaling itong sama-samang inumin ang katas ng prutas sa gisag ng dugo ng ating Panginoong Jesus, ang dugo ni Kristo. Panginoon, sa amin pong pag-alaala sa inyong katawan at dugo, nawa ipaalala rin ninyo sa amin na kami ang katawan ni Kristo at kami po ay pinagpala. Marami pong salamat. Kayo ay sumasa amin at kayo ang aming kapayapaan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen. Maraming pong salamat mga kaibigan sa inyo pong pagsama sa ating fellowship dito sa Hardin ng Panalangin. Sa mga kasama natin ngayon sa social media, i-declare po natin, i-type po ninyo sa inyong comment section, sabihin nyo, Panginoong Jesus, kayo ang mamahala sa Pilipinas. Sabihin po natin, Panginoong Jesus, kayo po ang mamahala sa Pilipinas. Sa leadership ng Panginoong Jesus, sa pamamagitan mo, pamamagitan ko at ng mga tao, lalo po nating mararanasan ang kapayapaan. Let us declare it. Sabihin natin as our prayers as well, Panginoong Jesus, kayo po ang mamahala ngayon sa Pilipinas. Maraming pong salamat sa bawat isa sa tulong ni Desa Magdalena.

Ito na at ang ating production team sa Manila, Philippines, inihatid ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan, Agapay din ng Simbahan at ng FEBC Radio TV at ng GCTV para sa bawat Pilipino sa ating global barangay, ang Hardin ng Panalangin. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat po tayo sa Diyos sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang. Mula dito sa Sydney, Australia, ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Hanggang sa muli, God bless us.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Sa aking trabaho at profesyon, pumapasok ako ng tamang oras at tapat sa trabaho. Hindi ko inaangkin ng gamit ng opisina. Hindi ko dinadaya ang aking mga kliyente o nagpapabaya sa serbisyo. Hindi ako nanunuhol para manalo sa kaso o makalusot sa parusa. Hindi ako nangungopya, nanlalamang o nandadaya ng oras ng trabaho. Lumalaban ako ng patas sa lahat ng larangan.
0: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
3: Masayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpilang
4: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, 6:30 ng umaga.
6: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita,

0: Magandang umaga, araw po tayo ng Lunes sa isa buwan ng Hulyo taong 2026 para sa bagong araw. Kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang
1: at Shekinah Abalon.
2: Bagong araw, bagong balita.
0: Pangunahin sa mga balita ngayon, publiko hinikayat ni Senate President Sherwin Gatchalian na bantayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio.
1: House prosecution nakatutok sa presentasyon ng ebidensya sa unang linggo ng impeachment trial.
0: At sa kalakalan, Finance Secretary Frederick Go umaasang mas marami pang bangko ang magbabawas ng bayarin sa digital fund transfers. At ngayon sa detalye ng mga balita.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Hinimok ni Senate President Sherwin Gatchalian ang publiko na subaybayan ang pag-usad ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio na magsisimula ngayong araw, Hulyo 6, upang matiyak ang pananagutan sa pamahalaan. Ayon kay Gatchalian, mahalaga ang prosesong ito upang masigurong gumagana ang mga institusyon at hindi na maulit ang mga maling gawain ng mga lingkod bayan. Tiniyak niya na sisikapin ng Senado na gawing simple o elimanize ang talakayan upang madaling maunawaan ng mga mamamayan. Inaasahan din niyang matatapos ito sa lalong madaling panahon dahil marami pang tungkulin ang Senado tulad ng pambansang budget at mga batas. Matatandaan na na-impeach ng Kamara si Duterte Carpio noong Mayo dahil sa mga akusasyon ng paglabag sa konstitusyon, graft and corruption, panunuhol at pagtataksil sa tiwala ng bayan, mga paratang na hiniling naman ang kampo ng vice-presidente na isang tabi na. Samantala, handa na rin ang Senado sa lahat ng posibleng senaryo, kabilang ang mga ikakasangkilos protesta. Kaugnay nito, ipasasara ng Pasay City Government ang kahabaan ng Diokno Boulevard malapit sa Senado mula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi tuwing Lunes, Martes at Miyerkules bilang bahagi ng mahigpit na seguridad.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Nakatuon sa paglalatag ng ebidensya ang House Prosecution Panel sa unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon sa mga tagapagsalita ng prosecution team na sina Consultant Robert Ace Barbers, Representatives Rene Co at Zia Alonto Adyong na mga dokumento, testigo at due process ang magiging sentro ng paglilitis at hindi ang ingay ng politika. Ayon kay Barbers, dapat umanong magmula sa ebidensya ang katotohanan at manaigang batas sa halip na propaganda. Iginit din niya na tungkulin ng prosekusyon na iharap ang mga ebidensya sa impeachment court. Samantala, sinabi ni Co na ang impeachment trial ang tamang forum upang maipresenta ng magkabilang panig ang kanilang mga argumento at ebidensya sa harap ng mga senator, judges at ng sambayan ng Pilipino. Binigyang diin naman ni Adyong na handa ang House Prosecution Panel na gampanan ang kanilang tungkulin sa ilalim ng konstitusyon sa isang maayos at propesyonal na paraan.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, mahigit 6,000 pulis ang ipakakalat ng Philippine National Police National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado ngayong araw. Ito ay para tiyakin ang seguridad sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay PNP NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo, inaasahang sa harap ng Senado gaganapin ang karamihan sa mga kilos protesta. Mayroon ding isang grupo na planong magmarcha anila patungo sa Senado kaya magdaragdag pa ng mga pulis sa lugar. Bagamat wala pang naaprubahang permit para sa mga rally, sinabi ng PNP na bukas pa rin sila sa mga grupong nais magprotesta basta't susundin ang itinakdang proseso ng batas. Kung susubukan umanong lumapit ng mga demonstrador sa gusali ng Senado, ipatutupad ng mga otoridad ang maximum tolerance at uunahin ang ang dialogo. Magsisimula ang impeachment trial mamayang alas 2 ng hapon at isasagawa tuwing Lunes hanggang Miyerkules bago ang State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Hulyo 27.
2: Bagong araw, balitang kalakalan.
1: Finance Secretary Frederick Go umaasang mas marami pang bangko ang magbabawas ng bayarin sa digital fund transfers. Ito at ang iba pang balitang kalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Umaasa si Finance Secretary Frederick Go na mas marami pang bangko at digital financial service providers ang mag-aalis ng bayarin sa mga digital fund transfer hanggang sa maging libre na ang halos lahat ng ganitong transaksyon sa hinaharap. Nauna nang inanunsyo ng Bank of the Philippine Islands o BPI ang permanenteng pag-aalis ng transfer fees sa mga transaksyong gumagamit ng InstaPay at PesoNet simula Hulyo 1. Sumunod naman ang Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC sa pag-aalok ng libreng unang 30 InstaPay transfers kada buwan na may minimum na 100 pesos. Habang ibinaba ng GCash at Maya ang kanika nilang InstaPay transfer fee mula 15 pesos sa 10 pesos. Ipinatupad na ng GCash ang 10 pesos na transfer fee simula Hulyo 4 habang epektibo na ngayong araw ang bagong singil ng Maya. Ayon kay BSP Governor Eli Remulana Jr., inaasahan niyang mas marami may pambangko ang susunod sa pagbabawas ng transfer fees dahil sa bagong patakaran ng BSP na naglalayong gawing mas mababa at mas patas ang singil sa paglilipat ng pera sa pagitan ng mga bangko. Sa iba pang balita, mamamahagi ang Department of Transportation o DOTR at Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB katuwang ang GCash ng fuel subsidy para sa mga kwalipikadong PUV driver at operator. Ayon sa LTFRB at DOTR, ang ayuda ay ipapadala direkta sa GCash accounts ng mga benepisyaryo na beripikado ng LTFRB upang mapabilis at mapadali ang proseso ng disbursement. Dagdag pa ng mga ahensya, magiging mas mabilis ito kumpara sa tradisyonal na manual na proseso dahil hindi na kailangan pumila o magtungo sa payout centers. Sinabi naman ni GCash B2B Sales Head Cleo Celeste Santos, layunin ng digital na sistema na gawing mas mabilis, ligtas at transparent ang pagbibigay ng tulong sa mga transport worker. Samantala, narito ang opsyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. Sa US dollar, 61 pesos at 59 centavos. Sa Canadian dollar, 43 pesos at 44 centavos. Sa Singapore dollar, 47 pesos at 64 centavos. At sa Saudi riyal, 16 pesos at 40 centavos. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
2: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Huling namataan ng pag-asa kaninang alas 3 ng madaling araw ang binabantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility o itong Super Typhoon Bavi sa layong 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon. Taglay nito ang hanging hanggang 215 kilometers kada oras, malapit sa gitna at pagbugso na umaabot sa 265 kilometro kada oras. Kumikilos ang bagyo pa west-northwest sa bilis na 15 kilometro kada oras. Samantala, ang Metro Manila at ang natitirang bahagi ng bansa ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay mula 25 hanggang 33.3 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:32 o kaninang alas 5:32 ng umaga at lulubog dakong alas 6:30 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinabulaanan ang umunay pagkakasangkot sa mga irregularidad sa flood control projects.
1: House think tank nanawagan ng patuloy na reforma para sa mas malakas na ekonomiya.
0: At sa palakasan, Italian tennis star Jasmine Paolini pinaghahandaan ang mainit na kampanya ni Alex Iyala sa Wimbledon.
2: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
1: Itinanggi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na may kinalaman siya sa umano'y katiwalian sa flood control projects na naging sentro ng mga panawagang patalsikin siya sa pwesto. Ayon sa Pangulo, siya mismo ang unang naglantad ng issue sa kanyang State of the Nation address noong nakaraang taon. Anya, kung hindi niya ito inilabas, hindi umano mabubunyag ang malawakang anomalya. Iginiit ng Pangulo na ang kanyang administrasyon lamang ang nagsagawa ng seryo imbestigasyon, kabilang ang paghahain ng mga kaso, pag-freeze ng mga bank account at iba pang hakbang laban sa mga sangkot. Binigyang diin din niya na kung siya ang nasa likod ng umano'y racket, wala umanong lohika na siya mismo ang sisira rito. Aminado ang Pangulo na patuloy pa ring lumalawak ang imbestigasyon habang mas marami pang irregularidad ang natutuklasan. Kaugnay nito, sinabi niyang nakasalalay sa Office of the Ombudsman ang pagpapa siya kung gagawing state witness si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan sa mga kasong may kaugnayan sa flood control.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Naniniwala naman ang Congressional Policy and Budget Research Department o CPBRD na maaaring mapanatili at mapalakas pa ang paglago ng ekonomiya ng bansa kung maipapasa ang mga natitirang priority bills ng Administrasyong Marcos sa Kongreso. Ayon kay CPBRD Executive Director Novel Bangsal, halos lahat ng mga panukalang kabilang sa Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC agenda ay naaprubahan na ng Kamara. Aniya na sa Senado na ngayon ang susunod na hakbang upang maisabatas ang mga ito. Kabilang sa mga panukalang nais niyang maisulong ngayong taon, ang mga amyenda sa Anti-Money Laundering Act o AMLA at ang Bank Secrecy Law na aniya'y mga reformang maaari pang maipasa bago matapos ang taon. Sa kasalukuyan, 26 sa 52 LEDAC priority measures ang naaprubahan na ng House of Representatives, habang ang iba ay nasa iba't ibang yugto ng pagtalakay. Gayunman, sinabi ni Bangsal na nakasalalay sa Senado ang pagpapabilis sa pagtalakay sa mga natitirang panukala sa kabila ng impeachment trial na maaari ring pagtuunan ng oras ng mga senador.
2: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Naniniwala naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangan pang pag-aralang mabuti ang panukalang ibaba ang edad ng criminal liability kasunod ng sunod-sunod na insidente ng karasang kinasasangkutan ng mga menor de edad. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na mahalagang ikonsidera ang pag-aaral ng mga child psychologist at ang kalagayan ng mental health ng mga kabataan bago magpasya sa naturang panukala. Ayon sa Pangulo, posibleng nagbago na ang pag-iisip at asal ng mga bata dahil sa pagbabago ng panahon at sa mas malawak na impluwensya ng social media, ngunit kailangan pa rin itong mapatunayan sa pamamagitan ng masusing pag-aaral. Muling umigting ang panawagang ibaba ang minimum age of criminal liability matapos ang pamamaril sa isang paaralan sa Tacloban City noong Hunyo. Sa ilalim ng Republic Act 9344 o Juvenile Justice and Welfare Act, hindi mananagot sa kasong kriminal ang mga batang edad 15 pababa at sa halip ay isinasailalim sa intervention program.
2: Bagong araw, balitang bayan.
0: Lumalala ang krisis sa tubig sa Real Quezon matapos matuyo ang pangunahing pinagkukunan ng tubig dahil sa matinding tagtuyot. Halos 2 buwan ang umaasa ang mga residente sa water rationing at mga water tanker para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Dahil dito bumuuna ang lokal na pamahalaan ng Municipal Water Crisis Task Force at kinukonsidera ang pagdedeklara ng State of Calamity habang sinusulong

0: ang pagtatayo ng deep well upang madagdagan ang supply ng tubig sa lugar.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Naghahanda na ang mga paaralan sa Baguio City para sa active shooter drills bilang bahagi ng mas pinaigting na school safety program. Ayon sa Department of Education at City DRRMO, sinusubukan muna ang mga response plan sa 2 pampublikong paaralan bago ito ipatupad sa iba pang eskwelahan. Pinalalakas din ng mga otoridad ang police visibility, random bag inspections at paggamit ng emergency SOS feature sa mga cellphone.
1: Bagong araw, balitang bayan.
0: Sa ibang dako naman, magsisimula na ang rehabilitasyon ng higit 540 ektaryang kagubatan sa Mount Canlaon Natural Park sa Negros Occidental. Layunin ng proyekto na maibalik ang forest cover, mapangalagaan ang biodiversity at mapalakas ang kabuhayan ng mga komunidad. Hinikayat din ng pamahalaang panlalawigan ang publiko na makiisa sa pagtatanim ng mga puno at iba pang reforestation activities.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Isang panalo na lang ang kailangan ni Alex Ayala para makapasok sa quarterfinals ng Wimbledon. Makakaharap niya sa round of 16 ang Italian star na si Jasmine Paolini na umaming delikado at mahusay ang laro ng Filipina tennis ace. Matatanda ang tinalo ni Ayala si Paolini sa Dubai noong Pebrero at kamakailan lamang ay ginulat din niya ang world number 3 na si Iga Swiatek.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
0: Samantala, hindi makalalaro si Justin Brownlee sa laban ng Gilas Pilipinas kontra Australia sa FIBA World Cup Asian Qualifiers dahil sa mga iniindang injury sa hamstring, tuhod at binti. Inaasahang sasandalan ng Gilas sina Kevin Kiambao, Juan Gomez Delianio at Carl Tamayo sa kanilang huling laro sa 3rd qualifying window. Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan, PNP pinaigting ang kahandaan sa gitna ng banta ng Super Typhoon Bavi.
2: Deklarasyon ng Hulyo 12 bilang National West Philippine Sea Victory Day ipinanawagan.
0: At sa ibang bansa, wildfires na nanalasa sa Europa habang umiigting ang heat waves.
1: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Inatasan ng Philippine National Police ang lahat ng unit nito na maghanda para sa posibleng epekto ng Super Typhoon Bavi na inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility sa Miyerkules at tatawaging Inday. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan na ang kapulisan sa Office of Civil Defense at mga lokal na pamahalaan upang matukoy ang mga lugar na posibleng maapektuhan at matiyak ang maagap na paghahanda. Sinabi rin ni Nartates na target ng pamahalaan ang zero casualty, kaya nakahanda na ang disaster response protocol, kabilang ang pre-positioning ng emergency response teams at police assets, lalo na sa mga baybayin, mabababang lugar at mga komunidad na posibleng makaranas ng pagbaha, landslide at storm surge. Bagamat mababa ang posibilidad na mag-landfall ang bagyo sa bansa, maaari pa rin itong magdulot ng malalakas na hangin sa Hilaga at silangang bahagi ng Northern Luzon simula Martes ng gabi o Miyerkules ng umaga. Patuloy rin ang koordinasyon ng PNP sa mga lokal na pamahalaan para sa preemptive evacuation, search and rescue operations at seguridad sa mga evacuation center.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Muling nanawagan ng Civil Society Coalition na atin ito sa pamahalaan.

0: ng Beijing. Bilang bahagi ng pagunita, daan-daang mangingisda mula sa Zambales ang lumahok sa isang sea activity kung saan bumuo ng halos 80 bangka ng kulay ng watawat ng Pilipinas at ng katagang WPS atin ito. Samantala, hinikayat din nila ang pamahalaan na pabilisin ang modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines upang higit na mapalakas ang depensa ng bansa sa West Philippine Sea.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa kaugnay na balita, tinawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi nakatutulong ang ipinataw na sanctions ng China laban kay Defense Secretary Gilberto Chudoro Jr. kaugnay ng sigalot sa West Philippine Sea. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na hindi makatutulong ang hakbang ng Beijing sa pagpapababa ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China. Anya, lalo lamang nitong nalilimitahan ang komunikasyon ng dalawang bansa, partikular sa usaping pangdepensa. Noong nakaraang buwan, ipinagbawal ng China ang pagpasok ni Chudoro pati ng kanyang asawa at anak sa mainland China, Hong Kong at Macau. Ipinagbawal din sa mga organisasyon at individual sa China ang pakikipag-ugnayan sa kanila dahil umano sa mga pahayag ng kalihim na itinuturing ng Beijing na nakasasama sa interes nito. Samantala, inihayag din ni Pangulong Marcos ang pangamba na maaaring magbago ang polisiya ng susunod na administrasyon sa usapin ng West Philippine Sea na anya ay mahalagang issue para sa pambansang interes ng Pilipinas.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
0: Libo-libong bombero ang patuloy na rumeresponde sa malalaking wildfires sa Portugal, Spain, France at Greece habang muling tumataas ang temperatura sa Europa. Mahigit 19,000 hektarya na ng kagubatan ang nasunog dahilan upang lumikas ang mga residente at magpatupad ang mga otoridad ng mas mahigpit na heat alerts.
1: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Nag-usap sa telepono sina US President Donald Trump at Russian President Vladimir Putin kaugnay ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa Kremlin, nagpahayag si Trump ng kahandaang tumulong sa paghahanap ng mapayapang solusyon sa sigalot. Nakipag-usap din si Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky na nagsabing nagkasundo silang ipagpatuloy ang usapan sa nalalapit na NATO summit.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Levitico, Kabanatang 19, Talatang 15. Huwag kayong hahatol ng hindi makatarungan, huwag ninyong kikilingan ang mahihirap o kaya'y katatakutan ang mayayaman. Humatol kayo batay sa katuwiran.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Lunes ng umaga at sa isa buwan ng Hulyo taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami ang iyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
2: At Shikai na Abalon.
0: Nagpapaalalang, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang tamang oras, 6:55 ng umaga.
3: Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
4: Tahanan ng aking lahi.
5: Kinukupkup ako at tinutulungang
4: maging malakas, masipag at marangal.
5: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
6: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
4: Naglilingkod, nag-aaral
3: at nananalangin ng buong katapatan.
5: Iaalay ko ang aking buhay,
4: pangarap,
5: pagsisikap
4: sa bansang Pilipinas.

0: Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng PM Radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.
1: Alam mo ba na sa China, unang binalak ng mga FEBC founders na magtayo ng himpilan ng radyo? Ito ay sa kadahilanang ito ang tahanan ng halos 1 bilyong katao noong mga huling bahagi pa lamang ng dekada 40. Ibig sabihin, sadyang napakalaki ng pangangailangang espiritual sa lugar na ito. Ngunit, may ibang plano ang Diyos. Isinara niya ang lahat ng pintuan ng pagkakataon para sa FEBC. Hindi pinagkalooban ng pahintulot ang ating mga founders na magtayo ng himpilan doon.
2: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
3: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
4: Sama sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702
4: DZAS. Agapay ng sambayanan.
6: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
7: Normal ang mapagod. Minsan nga, iniisip mo pa lang ang mga kailangan mong gawin sa iyong trabaho ay nakakapagod na, hindi ba? Na-imagine mo pa lang ang traffic na susuungin mo, nang lalambot ka na at parang ayaw mo nang umalis. Talagang dumarating ang kapaguran sa ating katawan, kahit pa ikaw na siguro ang pinaka-energetic na tao dyan sa inyong kumpanya. Magandang araw, ako si Maloy Malibiran Salumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Pahinga ang katapat ng pagod, at may mga bagay sa buhay na kahit na mahirap ay di tayo dapat mapagod. Ano-ano ang mga ito? Una, do not grow weary in doing good. Ang sabi sa Galatians chapter 6 verse 9, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Kahit na minsan nakakapagod at parang wala namang epekto ang mga mabubuting ginagawa mo, huwag kang huminto. Ituloy mo lang yan. Ang bawat panahon ng pagtatanim ay may katapat na panahon ng pag-ani. It is a universal law. Ang mga kabutihang itinatanim mo ngayon, ang pagsusumikap na ginagawa mo ngayon, sa tamang panahon ay magbubunga din. Minsan, ang bunga ay hindi yung inaasahan mo, pero tiyak na mayroon iyang ibubungang maganda, kaya magpatuloy ka lang. Pangalawa, do not get tired of dreaming. Patuloy kang mangarap kasi libre naman yan. Let your dreams fuel you to do your best every day. Maraming negosyo ang nagsimula sa pangarap na sinabayan ng tiyaga, sipag at pagpupursige. Ilan na nga ba sa mga pangarap mo ang naabot at nahahawakan mo na ngayon? Ipagpasalamat mo yan sa Diyos at ibahagi mo rin sa iba para sila man ay maengganyo na mangarap at magsumikap din. Sa tuwing makararamdam ka ng pagod, ipahinga o itulog mo iyan. Pero huwag na huwag kang mapapagod na umasa, mangarap at gumawa ng mabuti. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
8: Mga kababayan, ang kotigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal, batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
9: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
10: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
11: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
12: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
13: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
14: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
15: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
16: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
17: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
18: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
19: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
20: Gampan ng maluwag sa kalooban ng iyong mga tungkulin. Ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
12: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
11: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
15: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan ito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.

0: Alam mo ba na ang 1062 BXKI Marble ang kauna-unahang regional station ng FEBC Philippines? Itinatag ito noong December 19, 1964 sa South Cotabato. Unang nag-broadcast ang DXKI sa wikang Ingles at Pilipino at sa mga dialektong Ilocano at Ilonggo. Ang missionary engineer na si Dick Rowland ang tumayong unang station manager ng himpilang ito. Ngayon, ang DXKI na binansagang The Friendly Voice of South Central Mindanao ay patuloy pa rin sa pagbo-broadcast ng mga programa sa mga wika at dialektong Ingles, Filipino, Ilonggo, Ilocano, Cebuano, Caraya, Akyanon, Manobo, Tiboli, Blaan, at Teduray.
1: Good news para sa ating Filipino-Chinese community. Makinig sa Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali. Dito lamang sa 702 DZAS. Isang oras ng papuri at pananambahan para sa ating Filipino-Chinese community. Imbitahan na ang iyong mga mahal sa buhay at sama-sama tayong sumamba sa wikang mas malapit sa pusong Chinoy. Amoy Language Worship on the Air tuwing Linggo, 12:30 ng tanghali sa 702 DZAS.
2: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras na Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
3: Ito ang 702 DZAS.
4: 702 DZAS.
3: Agapay ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
4: sa febc.ph
3: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
5: Ang tamang oras, 9 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
7: Oras na Pilipinas!
8: Ito ang Oras na Pilipinas, programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
7: Oras na

0: sapagkat ako'y
1: isang pinagpalang umaga, mabuting Pilipino! Mabuti naman't magkakasama ulit tayo ngayong Lunes ng umaga sa isa buwan ng Hulyo 2026. Samahan niyo po kami sa makasaysayang araw na ito. Heidi Bernardo Sampang.
2: At ako pa rin ang nagbabalik.
1: Nagbabalik! Welcome back!
2: Salamat!
1: Astorny!
2: Salamat!
1: Jeremiah Belhica.
2: Salamat po at Sister Heidi. Actually, meron akong dala sa iyo from Mongolia.
1: Ano 'yon?
2: Yung snow, kaso lang at nasa water bottle ko na ngayon.
1: Na-appreciate naman namin.
2: Salamat. Oo. Pero nagulat.
1: Pinasalubungan mo kami ng snow.
2: pero totoo ah. Totoo ah. Diyan pala sa Mongolia, which is, hello, meron tayong FEBC Mongolia.
1: Sinubukan mo, manood, sumilip.
2: Ay, nag-ano ako sa'yo, napapanood ko kayo.
1: Galing.
2: Kapag ka, kasi walang time difference ang Philippines and Mongolia.
1: Pareho lang, okay.
2: Pero it's such a beautiful country. Sabi ko nga sa'yo kanina, 5 times ang land area nila ng Philippines. Pero 3.6 million lang sila.
1: Noko.
2: Mas marami pa kabayo

0: 4 million ang kabayo doon. Seryoso to, ha?
1: Kaya pala nag sakay ka ng kabayo.
0: Ah, oo. Oo. Takoy, ang daming na-experience. In fact, sabi ko nga, summer ngayon sa kanila. Uh-oh. Pero, nag-snow siya. So, malamig siya kasi 1,000 feet above sea level sila. Imagine mo, Sister Hebe.
1: Wow, taas
0: and,
1: pala.
0: Oo, taas. Saka kapag sila ay tugatog ng kanilang pag-winter, minsan below 40 degrees.
1: Oh my, negative 40?
0: Yeah, mas malamig para nga daw sa, sa Antarctica minsan. Because yung taas nila.
1: Anong salita sa Mongolia?
0: Meron silang local Mongol language talaga. Pero ang kanilang alphabet, medyo kahawig ng Russia. Kasi sa gitna siya ng Russia at saka China. Pero napakaganda at 4:30 pa lamang ng umaga, tirik na ang
1: may araw na.
0: Araw. Tsaka 9:30 ng gabi ang kanilang sunset.
1: Ay, ang haba ng araw nila.
0: Kaya nga, pinili nga daw yun ni Genghis Khan na doon itayo dahil ang kanyang lupain dahil ang araw ay matagal.
1: So, ang ginawa mo doon, meron kang pinagsalitaan.
0: Marami kung ginawa. Yes, oo. Uh-huh. So, nagsalita doon. Parang it's a international convention ng mga iba't ibang mga Christian leaders na nanasa ng pagdi-disciple ng mga nation sa Asia Pacific. So maraming salamat at ako'y na-miss ko ang...
1: Salamat din sa snow na pasalubong mo na nasa water bottle.
0: Nasa water bottle ko. No? So...
1: Joke lang po, ah.
0: Oo, pero napaka-ano, no? Pero pag-pray natin, kasi less than 1% lang ang Christian
1: sa Mongolia.
0: Pero the Lord is really doing something dun sa mga kabataan. And
1: so si Tori may sipang sa mga newfound friends niya doon.
0: Medyo kasi diba? Nakakita siya ng hindi lang yung isang camel na, 'di ba? Pag pumunta ka ng zoo minsan may camel. Doon talaga droves. Pagala-gala lang sila ang mga kabayo, camel, goat, and sheep. And napakalaki, no? Ang description ko nga sa kanilang lupain, no? Para kang nasa isang malaking golf course. Kasi wow. Green talaga siya.
1: Mm-mm.
0: Kaya ang tawag talaga sa kanila, they have the largest yung greenland, grassland rather, no? Grassland. 80% ay grassland talaga yan.
1: So, yan pala ang greener pasture.
0: Literal. Literal, no?
1: Sa greener
0: wala
1: pasture.
0: Wala masyado mga puno, Sister Hedy. Talaga, pero grass. Puro grass talaga siya.
1: Yun yung kinakain ng mga hayop.
0: Kaya ang mga hayop nila, hindi wala ka masyadong...
1: Hindi malnourished.
0: Tsaka hindi siya nakakawan, ha?
1: Oo, malaya. Nahayaan as a bird. Ang galing.
0: Kasi ang mga Mongols nga daw, sila ay mga nomadic people. Mm-mm. Ibig sabihin yung pag-alagala rin, ano? Yung ibig sabihin, kasi sinusundan nila ang mga herds.
1: Mm-hmm.
0: So malaya, mamili nga naman ang pinakamagandang mga... tawag dito grass yung mga ano herds, no?
1: So first time mo sa Mongolia.
0: Oo, hopefully hindi
1: tipong
0: last,
1: babalikan.
0: No?
1: 'Yun ang ibig mong sabihin. Napakaganda. Sabi mo talaga. Kanina ang ganda talaga. Eh.
0: Ganda. Dapat magpunta tayo.
1: Parang ano, doon. Parang
0: parang Switzerland.
1: Na hindi pa namin napunta.
0: Na hindi pa ako nakapunta sa Switzerland. Oo. Sabi ko sa kay Sister Hedy, ang ganda sa Mongolia, parang Switzerland.
1: Pero
0: hindi pa ako napunta sa Switzerland.
1: At least yung kabuka, napuntahan mo na.
0: Pero literal daw, ang sabi nila, yung somewhere north daw sa Mongolia, mukha daw talagang Switzerland.
1: Mala Switzerland. Kung makapagyaya po ito, sabi niya, punta ka ng Mongolia. Kala mo naman 15 lang yung pamasahe.
0: Kala mo naman mga ano lang. Piso,
1: visa,
0: ano.
1: May visa,
0: visa
1: ba doon?
0: Visa free siya.
1: Ah, visa free.
0: Although
1: wow.
0: Dadaan ka ng Beijing, para, or yung iba yata, Korea.
1: I see.
0: Sila, kasi sa Philippines, walang direct flight. Pero sa Beijing naman, wala rin siyang, parang may visa free siya for the first 30 days or yan.
1: Okay. Yan. So welcome back.
0: Salamat.
1: Timing na timing ang pagbabalik mo dahil makasaysayan ang araw na ito. Meron tayong pag-uumpisa ng impeachment trial para sa ating Vice Presidente Sara Duterte Carpio. So yan po ay aabangan ng sambayanan, hindi lang dito sa Luzon, Visayas, Mindanao, pati yung mga Kapilipino natin na patuloy na nagbabantay at sumusubaybay sa mga kaganapan dito sa ating lupang hinirang.
0: At hindi naman puro intense lang ang news, at siyempre, congratulate natin ang ating pambansang tennis player. Tennis player.
1: Si Tennis Rodham.
0: Si Alexandra Ayala. According sa mga foreigners. Alexandra Ayala.
1: Talaga? Hindi nila ma-pronounce.
0: O kasi nga yung ear daw. Ear. Ear ang basa mo, di ba? Hindi naman ER.
1: Ganon.
0: Kaya basa nila kay Ayala. Pero congratulations sa kanya. Napakalaking bagay.
1: Napakahusay.
0: Ang bait talaga ng Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakaisahan pa din.
1: Yes.
0: Ng mga celebration na ganyan.
1: Ano? Yeah. So abangan pa natin yung kanyang patuloy na kampanya dyan sa Wimbledon.
0: Yeah. Round of 16 na siya, Sister Heidi. Ha?
1: Nakuha ngang magtagalog ng Wimbledon.
0: Yung post.
1: Nakita niyo ba yung post ng page, official page ng Wimbledon? Nakapag-Tagalog.
0: Tagalog eh. Kasi nakita nila
1: ang solid kasi ng support, di ba? Hindi lang ng mga Pilipino, pati yung ibang mga lahi na mangha.
0: Yeah.
1: Di ba? Talunin mo ba naman yung defending champion?
0: Yan.
1: Di ba?
0: Tsaka ano ha, I think talagang Alex talaga has become the main draw talaga sa Wimbledon. And doon pa lang sa kanyang mga conferences, press conference sa mga pre-tournament. Sa kanya talaga pinakamaraming views. Almost times 5 ang dami ng
1: parang ano no, Manny Pacquiao. Well-loved kahit ng iba't ibang lahi. Diba?
0: Kaya,
1: so go Alex.
0: Tsaka napaka ano niya, sumagot sa mga interview.
1: Tapos yung roots niya, diba? Proud siya na maging Pinay.
0: Filipina.
1: Yeah, no? Yes. Thank you, Alex.
0: Congratulations, and bukas yata, no?
1: Yung susunod na laban. Yan. So sige po, at dito naman sa Oras na Pilipinas, ay hindi lang tayo sa agapay ng sambayanan na susubaybayan. Nakatutok din, Pastor ni, ang ating mga regional stations. So nagbibigay pugay tayo sa ating mga kaagapay sa 1143 DZMR Isabela. Shout out din sa ating mga kaagapay sa CARE 104.3 The Way Bicol, sa 1197 DXFE Davao, sa 1062 DXKI Coronadal, at sa 1116 DXAS Zamboanga. Siyempre, nasusubaybayan din ang Oras na Pilipinas sa ating Facebook Live. Shout out din sa ating mga kaagapay sa YouTube channel. Gayon din naman sa GCTV sa Channel 185 sa Signal TV.
2: Thank you very much.
1: Sa mga kaagapay dating nakatutok pa rin sa radio at PM radios.
3: Happy listening.
1: Gayon din sa ating radio app.
2: Hello po.
1: At sa mga nasa biyahe.
2: Take care.
1: God bless you. Ang ating pong mga ka-team positive, nandito na ang ating maaasahang co-pilot si Reggie Villena. Nakatayo.
4: Reggie sa control. Salamat po.
1: Maraming salamat din kay Lourdes Magtunaw.
5: Magkasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
1: Gayon din naman sa tulong ni Phil Lagtapon.
6: Phil Lagtapon, ready in action.
1: Ni Shekinah Abalon.
7: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
1: At ni Shaira Gabornes.
8: Rise and shine with Shy.
1: Sa ating RTV, bising-bisi rin si Angelica Calayan.
9: Aagapayan ka, kaibigan!
1: And shout out din sa ating engineering at Bukawet Tech people.
10: No problem!
1: Yan ang ating mga ka-team positive. Sa inyo ang Oras na Pilipinas ngayong Monday hanggang 8:25. Kaya bago naman tayo magbalitaan at magtalakayan, narito muna ang napakaganda at napapanahong paalala galing sa mayamang aklat ng kawikaan.
11: Kawikaan, kayamanan.
12: Kawikaan, kayamanan.
1: Pag-aralan po natin Proverbs 28 verse 13. Ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti, ngunit kahahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi.
0: Yan. Ganda. Napapanahon ito, no? Mm-hmm. Dahil, hindi lang dahil sa impeachment proceeding, pero sa napakadaming mga nangyari sa ating bansa, no? Sa English, ang sinabi, whoever conceals their sin does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Na yan, no? So, ang nag-

0: kukubli ng kanyang sala. Ano ba ibig sabihin na kukubli? Ito yung nagtatago. No? No, yung nagtatago ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. And kadalasan, sinasabi nga, may mga tao na could be sorry, not because they are sorry dahil nagkamali sila, but they are sorry dahil nahuli sila.
1: Ah, diba? Nabuking.
0: I'm sorry because I got caught. No? And at kaya nga it talks about ang isa sa mga original na reaction talaga ng taong nagkakasala. Katulad ng nakita natin sa Garden of Eden na kung saan ang tao ay pinagtakpan, no, si Adam at si Eve pinagtakpan ng kanilang kahubaran sa Panginoon at sila'y nahihiya. At ito yung tinatawag na shame, no? At kaya ang sinasabi na ang pagtukubli ay ito pala ay baliktad ang nangyayari. Ito ay hindi nakakaginhawa. Kasi may something talaga sa psyche ng tao na alam mo pag nagkamali ka, dapat mahiya ka. Kaya nga sinabi na ating Pangulo, mahiya naman kayo. Diba? Pero ang extreme opposite naman kasi ng pagkahiya is yung talagang na nagkakaroon ka na ng seared conscience. No, yung ibig sabihin yung callous conscience na pag
1: wala manhid ka na, di ka na tinatablan.
0: Kaya nga may word sa Pilipino na walang hiya, di ba? Walang hiya ka. Ibig sabihin, tama yung sinabi mo, Sister Heidi, yung hindi mo na nararamdaman. O wala ka ng pakils.
1: Kapalmoks.
0: Kapalmoks.
1: Pasensya
0: na
1: po sa mga terms. Pero yan ang
0: yan ang ibig sabihin talaga, no? Na parang walang hiya. Kaya parang demeaning yung word na walang hiya. Ibig sabihin parang wala ka ng konsensya. No? Pero kapag dumarating talaga ang Panginoon sa buhay natin, ang isa sa unang-unang ginagawa na to is it really reveals to us ang ating pagkakamali. No? Nare-reveal pa lang ha, yung gano'n nating kasama. Kapag ka nakikita natin ang kabutihan at yung kabanalan ng Panginoon. Kaya nga ang pagtatago ng kasalanan nagdadala daw ng pagkaalipin, ano. Pero yung pag-amin nagdadala naman ng kalayaan, no? Yung pag-amin natin, una, pag-amin natin sa Panginoon, pag-amin natin sa sarili natin at pag-amin natin dun sa mga nagawa natin ng kasalanan. Pero yung pangalawa, no, hindi sapat yung pag-amin, ano. Kailangan yung may pagtalikod rin. No, kasi yes. Pero hindi mo matatalikuran ang kasalanan mo nang hindi mo naman inaamin na talaga.
1: Kasi yun talaga yung first step para gumaling ka. Yeah. Alamin mo kung ano muna yung sakit mo. Tsaka palang susunod, diba, kung paano ka gagamutin.
0: Paano ka gagamutin.
1: Ang hirap mong gamot, diba?
0: Nga. Mahirap nga daw gisingin ang gising. Ibig sabihin, kung tingin mo naman na wala kang kasalanan, bakit ako magbabago? Pero once the Lord shows us na hindi, ang basihan mo hindi yung ibang tao, ang kabanalan mo, eh mas mabuti kasi ako sa kanila, Lord. Sabi Lord, hindi. Ako ang batayan mo, ang aking panuntunan. And then, doon sa panuntunan na yan, alam natin na hindi tayo papasa. Pero when we see that, that's the time na nakikita natin ating pagkakamali, inaamin natin, tinatalikuran natin, pero ito maganda, no? Pero ang Diyos mismo ay laging handang magbigay ng habag sa pusong nagsisisi. Kaya nga sinasabi, ngunit ang kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob sa isang taong nagsisisi.
1: Kahabagan, no? Ng Diyos.
0: Kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. The Lord will never turn back or turn away someone na talagang nagsisisi sa kanyang pagkakasala. And napakaganda na to, no? Para sa amin na who's been, yung family namin has been in the rehab, no? Lalo ng aking late mother. 30 years kaming nasa drug rehabilitation ministry, no? At ang isa sa mga fundamental step niyan, talagang tanggapin, unang-una, noong taong nalulong sa matinding droga o kung anumang addiction, na hindi ka biktima kaya ka napunta dyan. Maraming dahilan. Maaring naghiwalay ang magulang mo, hindi ka binigyan ng tamang attention. Subalit, bandang huli, you really made a choice. In the same way, yung mga family members, tanggapin din na may contribution din ako. And that's the time na nagsisimula ang
1: healing
0: ng Panginoon.
1: And recovery.
0: Yes. Diba? So, Kawikaan 28:13, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti

0: Ngunit kahahabangan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi.
1: Yan. Time check natin, 7:26 ng umaga. Tuloy-tuloy po ang oras na Pilipinas mula sa inyong FEBC Radio TV. At para lang sa mga kaagapay natin dito sa Metro Manila, mag-public service muna tayo. Checkin natin ngayon ang daloy ng trapiko habang rush hour at nagkukumahog na hindi mahuli sa pinapasukan ang bawat isa.
2: Oras na para mag-park sa tamang paradahan.
3: Oras na, Pilipinas! Ronda! Kalsada!
4: Metro Manila Development Authority.
5: Charlie Nozares.
1: Hello, Sir Charlie. Good morning. Happy Monday.
6: Yes, happy Monday and good morning din ka Heidi at Attorney Jeremiah. Ganun din po sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, unay muna nating baybay nitong southbound din ng EDSA na kung saan mula po dyan na sa may Bonifacio Monumento Circle ay mabagal na ang daloy ng traffic hanggang sa may Bagong Barrio. At masusundan po yan na pagdating na ng Kaingin, moderate traffic yan hanggang makarating naman ng Bansalangin. Mabagal na rin ang daloy ng traffic dito pa lamang sa may bago dumating ng West Avenue patungo naman ng MRT North Avenue Station. At muling babagal ang daloy ng traffic diyan na po sa may Timog flyover at tuloy-tuloy yan hanggang makarating naman ng Connecticut. Moderate to heavy traffic din paakyat ng Ortigas sa flyover hanggang sa may Shaw Boulevard. Ganun din po dito sa may Guadalupe, mabagal na ang daloy ng traffic patungo naman ng Buendia at ito yung mga kumakanan papasok ng Makati Business District. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan na pagdating na po dyan sa may Malibay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound lane naman ng EDSA mula po dyan sa may Park Avenue may pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Taft Avenue. At masusundan po yan dito na sa may Magallanes sa flyover. At ang apektado ng pagbagal dyan, yung mga nagagaling ng South Luzon Expressway patungo ng EDSA at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang sa may Buendia MRT Station. Moderately moving na lang pagkatawid ng Guadalupe Bridge hanggang dyan po yan sa may Reliance bago naman po mag Shaw Boulevard Tunnel. And after ng Shaw Boulevard Tunnel sa may gate 3 ng Camp Aguinaldo, may konting build-up din po sa daloy ng traffic hanggang bago dumating or umakyat ng Santola na flyover. At masusundan na lamang po yan na pagsapit na dyan sa may Bagong Barrio sa Caloocan, may pagbagal ding nararanasan hanggang dyan po yan sa may MCU. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan mula dyan sa may Capitol Hills, moderately moving hanggang sa may Nawasa. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagbaba ng C5 Libis sa flyover all the way to Green Meadows. Yung mga paakyat din po ng C5 Ortigas sa flyover, nakakaranas na rin po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang makarating na po yan ang Bagong Ilog. At ang northbound lane naman ng C5 mula po dyan sa may Pinagsama Village sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley Intersection. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal pagdating ng Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview ay apektado na rin simula po dyan na sa may bahagi ng Regalado Highway. Mabagal na po yan at tuloy-tuloy hanggang sa may Doña Carmen. At masusundan yan pagdating dito sa may Adiliman Doctors. Mabagal din ang daloy ng traffic hanggang Tandang Sora. Moderate to heavy traffic na rin sa may Techno Hub, papunta naman ng Elliptical Road hanggang makarating po yan sa may Panulukan naman ng North Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay para sa mga plakang nagtatapos sa number 1 and 2. At bawal na nga po kayong bumiyahe simula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna kahedi ang Attorney Jerry Maya, ang ating traffic advisory sa oras na ito, mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay. Sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris nag-uulat.
1: Sir Charlie,
0: yes
6: po.
1: May mga rerouting scheme ba tayo near the Senate building para po sa impeachment trial today?
6: Yes po, yung mga pupunta po dyan sa GSIS ay pwede naman po kayong dumaan dito sa may bahagi naman ng Vito Cruz or P.O. Campo papunta dyan sa may Senate at meron naman po mga public utility vehicles pa rin na pumabiyahe dyan. Okay.
1: Kasi yung road closure start ng 7 to 7, di ba? 7
6: yes,
1: a.m. to 7 p.m. Okay.
6: Yes,
1: so may mga tauhan po tayo doon para gabayan yung mga motorista.
6: Yes po, nakaantabay na po dyan yung ating mga traffic enforcer at kasama po yung mga ating mga kapatid sa Philippine National Police.
0: Sir Charlie, so pati yung mga inaasahan natin, syempre may mga rally yan sa makabilang kampo, no? Meron ba tayong mga inaasahan mga designated areas dyan sa kanila? At
1: saan lang sila allowed?
0: Yes.
6: Yan naman po ay nasa ano na po yun ng PNP. So sila na po yung naglagay kung saan po sila po pwedeng mag-rally lamang po. At yan ay malayo naman po syempre sa vicinity ng Senado.
1: Alright. Okay. Thank you, Sir Charlie. God bless you.
6: Maraming salamat din po at magandang umaga.
1: Ang atin pong kaagapay mula sa MMDA Metro Base, si Sir Charlie Nosares. And meron tayong question of the day.
0: Yan. Meron ba?
1: Meron. Nakagawa naman tayo ng question of the day. Siyempre, dahil nga makasaysayan ang araw na ito, Pastor Ni, ano lang ang inaasahan ng ating kaagapay sa pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio?
0: Anong inaasahan? Ikaw, anong palagay mo?
1: May mga witness na ba agad na uupo sa witness stand, di ba?
0: Kasi ngayon ay, okay, so ngayon ang start ng trial.
1: Trial, okay? Paglilitis.
0: Kasi nung nakaraan, yan yung mga tinatawag na pre-trial. Okay? So sa lahat ng mga paglilitis yan, no, meron talagang pre-trial muna. Bago yung trial, ibig sabihin, inaayos muna yung dokumento, pinag-uusapan ano ba yung kanilang kailangan pagkasunduan o litisin. At pero ngayon talaga, no, pagka-trial ay inaasahan niya na meron ng presentation ng witness or may mga motion na iriresolba. So hindi ko alam kung ano yung mga, kung may mga motion ba na ilalabas later. At kung ito may re-resolution ng impeachment court. So mga kasama ano ha, yung mga senador mamaya, hindi sila senador lang, sila ay senator judges.
1: Correct, 'di ba? Okay. At ano rin ba ang kakahantungan ni Senator Rodante Marcoleta?
0: Oo nga.
1: 'Di ba? Kasi kinasuhan na siya ng plunder officially nung Friday morning. Pero wala pang nailalabas na warrant.
0: Yeah. Kaya nga ang ano diyan, ang isa sa mga kailangan desisyonan ano, malaman. Kasi nga yung 2/3 talaga ang impeachment vote, no, para ma-impeach ang isang impeachable officer.
1: 16 na yun
0: ng 24.
1: Ng 24.
0: No? Yan ang traditional talaga na pagkakain. Mm-hmm. Eh, pero ngayon nga kasi nga.
1: Naging 22.
0: Na maraming, may 22. Kasi 23 muna kasi isa yung suspendido, isa nagtatago. At ngayon si Senator Marcoleta ay ito nga, kinasuhan ng plunder at lalabasan daw ng warrant.
1: Non-bailable.
0: So, paano mangyayari yan? But 24... 2/3 pa ba ng 24
1: o 2/3
0: ba ng 20?
1: Isyung dapat na planchahin.
0: Eh, pero malaking impact niyan talaga.
1: Oo.
0: Ayan,
1: kung mananatiling 16 ang kinakailangang boto para makonvict.
0: Kasi ngayon, diba? Alam natin na 13.
1: Oo.
0: 13 na ang
1: majority.
0: Okay.
1: Mamaya. Pero sagutin niyo kaagapay ang ating QOTD. Ano ang inaasahan mo sa pagsimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio? Ipadala ang iyong entry sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Pero ngayon, makibalita muna tayo sa Pag-asa DOST para sa ating weather update. Meron din tayong weather system na binabantayan. Ipapaliwanag yan ni Ma'am Grace Castaneda, ang ating weather specialist Journalist from PAGASA. Ma'am Grace, good morning po.
7: Yes, so good morning din sa ating lahat. Sa ngayon, dito po sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi na ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Less likely po yung mga pag-ulan, but possible pa rin yung mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan sa hapon at gabi dulot po ng localized thunderstorms. And yung bagyo naman na minomonitor natin sa labas ng ating area of responsibility, si Pre-Inday or yung may international name na Bavi, huli po itong namataan sa line 2,355 kilometers east of southeastern Luzon. Generally, ay west-northwestward po yung pagkilos nito, possible na pumasok sa loob ng ating area of responsibility tomorrow evening or Wednesday early morning. And papasok po ito as a super typhoon, but less likely na nakikita natin na tatama ito sa anumang bahagi ng ating kalupaan. Ngunit posible po itong lumapit sa area ng Batanes. At dahil pwede pa rin po nitong mahagip ng outer rain bands nito itong ilang areas ng northern Luzon. So possible po tayong mag-raise ng wind signals sa northern at eastern portions ng northern Luzon sa mga susunod na araw. Also, kasabay din po ng pagpasok nito ni Pre-Inday is possible is ma-enhance po nito yung habagat. So generally, sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalong-lalo na sa western portions ng Luzon, Visayas at Mindanao, is magiging maulan po yung ating panahon sa mga susunod na araw. Most likely, mag-i-start po yan from Thursday onward. So, continuous monitoring po tayo and patuloy ng magantabay sa updates na ipapalabas ng PAGASA. Yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng PAGASA. Grace Castañeda, magandang umaga po.
1: Maraming salamat po, Ma'am Grace. God bless you. Pinagpalang umaga, sabi ni Mamapong Ison Pastorni.
0: Hello, Mamapong.
1: And si Ate Karen Damian, Ohio gozaimasu. Si Evelina De La Rosa, sabi niya nakikinig kami buhat dito sa La Union.
0: Hi.
1: At naka-speaker para marinig ng marami. Uy, wow.
0: Saan sa La Union kaya?
1: Pero pagkalakas-lakas ng speaker. Salamat po, di ba?
0: Good morning.
1: Pati kapitbahay, damay-damay na to. Salamat, Ate Evelina De La Rosa. Sagot kayo sa ating QOTD. Kaagapay, ano ang inaasahan mo sa pagsimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte Carpio? O sabi ni Aria, dapat 24 pa rin, otherwise it's bending the law again.
0: Okay. Yan, magandang ano yan, kasi katulad niya na 24. 24 ba? Hindi. Pero novel question ulit ito. No? Kung sakali, sabi nga ni ibang eksperto, maaring umakyat ulit itong katanungan na to sa Korte Suprema.
1: Oo, diba? So, ang ating mga legal luminaries ay talagang kinakailangan yung kanilang interpretasyon. Ano ba yung sinasaad ng ating konstitusyon? Aging ng rules ng impeachment court tungkol sa bagay na ito. At para lang sa ating malayang talakayan, meron na tayong unang makakausap muna.
0: Yan.
1: Para sa atin pong bantay impeachment. Mm-hmm. Nasa Zoom na natin.
0: Kasama na po natin sa Zoom si Retired General Carlos Kita ng United People's Initiative.
1: Mm-hmm.
0: Nandiyan na ba?
1: Yes.
0: Good morning, General Kita.
1: Ah, phone patch pala.
8: Good morning, Sek o Pastor ni Jeremiah Belhika. And good morning,
0: Sister Heidi.
8: Anchor mo.
1: Opo, si Heidi po Sister ito, Heidi. Jen. Magandang
8: Heidi,
1: umaga.
8: Good morning, Heidi.
0: Okay. Magandang good morning. Salamat po sa inyong pagpapaunlak, Jen Kita. So, impeachment na ito na. Mm-hmm. No? At ang United People's Initiative, naging very vocal po kayo dun sa laban sa corruption at ang patas na pag-iimbestiga, no, dito sa mga flood control na nangyari. So, ang katanungan, meron ho ba kayong inaasahan dito sa impeachment proceeding at ano po yun?
8: Well, maganda nga at natuloy na yan, ano, kasi of course may mga ibang kanya-kanyang opinion dyan. But sa amin kasi, sa United People's Initiative, and personally, sa akin, dapat ang justice, hindi selective justice, no? Kung kasi pinaglalaban namin is truth, justice, accountability, no? So dapat fair and justice,
1: mm-hmm.
8: Narinig
0: ho namin, although meron ho kayong
1: baka may monitor
0: baka kayo. Baka naka-monitor po kayo. So patayin na lang po muna yung monitor. Ayan. Okay. Ayan.
8: Ayan.
0: Okay. Yes po. Loud and clear, Jen.
1: Sinasabi niyo po, dapat po hindi selective justice, mm-hmm. General.
8: Oo, tama yan. Hindi selective. Bakit ko nasabi yun? Kasi ang nangyayari, kagaya nito, isa sa mga artikulo na kung bakit inimpit si PP Sara ay yung sa confidential fund. Alam naman po natin na ang halos lahat ng mga politiko ngayon ay may confidential fund mula sa presidente na 4.5 billion annually. Ay talagang meron hanggang sa local government units. At ang may pinag-iinitan lang, yung talagang gusto nilang lumalabas na i-demolish, no? So sa akin, kaya ako sinabing maigi na rin at natuloy ito dahil
9: para maipakita na talagang yung accountability ay dapat sa lahat ng official. Pero dapat hindi selective justice, no?
0: Mm-hmm.
9: So dapat equally applied ito.
0: Mm-hmm. Pero Jen, sa inyong hubang palagay, kasi nabanggit niyo yung selective justice, ano? So inyong palagay, paano ho ba maaring maging patas, no, sa inyong panagay ang handling na tong impeachment proceeding na to ng Senado, no, ng Senate impeachment court. Kasi lahat naman sila pag tinatanong ay sinasabi nila ay gusto nilang maging maayos ang takbo ng impeachment, tsaka yung issue ng patas o hindi, medyo yung patas sa kabila, hindi naman patas dun sa kabila. So sa inyong pananaw, ano ba ang palagay ninyo na patas na handling at na dapat mangyari sa pag-handle nila?
9: Well, yung ano kasi, yung mga accusers dyan, no, na lumalabas ngayon ng mga prosecutors, ay mismong involved sa ano, sa mga naka-receive. According sa mga ebidensya, no, na ni-reveal ng 18 na nadagdagan na ngayon ng 4, no, so 22 ex-soldiers. So doon pa lang lumalabas na walang fairness doon, dapat mag-inhibit itong mga involved o allegedly involved diyan sa pag-receive ng mga mali-maletang naglalaman ng daan-daang milyon. So isa 'yon, no? Dapat hindi sila maging miyembro ng prosecutors. So doon pa lang.
0: Ito po yung mga congressman na general na sinasabi niyo. You're referring doon sa mga prosecutors na
9: hello, narinig ako?
0: Naririnig po namin kayo. Naririnig niyo po kami?
9: Nawala.
0: Oo.
1: Shekinah, pakiayos muna yung ating linya kay Jen. Tapos may echo din kasi, kaya
0: baka nakabukas yung Viber at yung Zoom sa bahay.
1: Isa lang kahit na audio na lang. Shekinah.
0: Ayan. So sinasabi niya na ang pinupunto niya is yung mga prosecutors, yung mga kasama doon sa prosecution panel from the House of Representatives, na ngayon prosecutors sila, na kasama daw doon sa ina-allege. Pero parang kung sila ang prosecutor, sila kasi ito, sila ang merong responsibilidad na maglabas, maglahad ng mga ebidensya talaga for the conviction ng vice president. So, parang inhibition nila, number one, hindi pa naman talaga na papatunayan sa court of law din yung kanilang involvement. Pangalawa, prosecutor sila. So, ibang usapin naman yung doon sa mga judges na sinasabi. Tsaka pangalawa, tatanong natin kay General, kasi yung issue ng flood control, siguro yun ang interesting, ano? Paano ito nag-aapekto doon sa impeachment? Kasi yun ang sinasabi niya ngayon.
1: Wala pa, tinatawagan.
0: So, yun ang parang yun ang nakakuha natin na kay Jen, no, na parang may connection yung flood control issue doon sa impeachment, no? Supposed to be kasi maghihiwalay sila eh, 'di ba?
1: So, pero pwede namang sabay-sabay, 'di ba, na habulin itong may mga pananagutan, yeah. 'Di ba?
0: Pwede talaga. Pwede. And kaso lang nga ang nangyayari nga ngayon, paano mo parang in both sides eh. No? Kumbaga ginagamit yung isang isyong to para maapektuhan yung kabilang issue na 'yan.
1: Yun
0: so
1: na.
0: So ganyan. Ayun na ya. Nandito na yata ulit si General Kita. Good morning, Jen Carlos Kita.
1: Can you hear
0: Kita.
1: Us, Jen?
9: Yes, loud and clear.
0: Jen, napag-uusapan ho namin ni Sister Heidi dito, yung na inyo hong nabanggit, no, na dapat sa inyong pananaw mag-inhibit yung mga prosecutors. Pero hindi ho ba hiwalay naman yung issue na sa flood control? Doon sa issue naman ng issues nung sa impeachment. At pangalawa, ang mga taong ito ay hindi naman mga judges, pero sila ay prosecutor. Ibig sabihin, ang kanilang trabaho talaga is siguraduhin, no, na mailalahad ang lahat ng mga ebidensya laban sa Vice Presidente at desisyonan ng senator judges based dun sa kanilang ilalabas na ebidensya. Ibang usapan naman yung mga judges na probably ay sangkot dun sa flood control. So, balit sinasabi ng iba, magkahiwalay naman yung issue na yan. Bakit naman ho daw pinagsasama? Anong masasabi niyo dun, Jen?
9: Ano po ito eh? Yung sa accountability, ano po kasi yan na lalo na itong mga prosecutor, sila yung mga accusers na lumalabas, no?
0: Mm-hmm.
9: Pag nag-accusa ka ng isang tao, dapat ikaw mismo ay malinis. Isa po yan sa kultura ng hindi lang po ng Pilipino but sa ibang bansa. In fact, sa ibang bansa nga, maakusahan lang ng kahit na mild na criminal offense lang, nagre-resign. And lately, I think sa Europe, no, may nag-resign na prime minister yata yon. So, kumbaga, yung delikadesa sa atin ay nawala na. Hindi pwedeng sabihing magkaiba dahil itong isa sa mga pinaglalaban natin ngayon ay yung accountability para sa lahat. Kung accusers, gaya ng mga prosecutors, ay allegedly involved sa na nakareceive ng mga mali-maleta na komisyon na naglalaman ng milyon-milyon. Wala silang karapatan na mag-akusa sa kapwa nila. Dapat, por delicadeza, mag-inhibit sila. Pero hindi nga nangyayari yon.
0: Okay.
9: So, okay, yun ang pananaw ko dyan.
0: Okay. Pero pwede ba general na sabihin natin na sabay naman pwedeng imbestigahan ito mga to? So, ang yung pananaw na sa inyong sinasabi, na kahit hindi pa rin napapatunayan na involvement ng kung sino man, kung meron mang prosecutor na idinadawit doon sa sinasabi ng 18 bodyguards or 18 former soldiers, ay kinakailangan out of delikadesa. Pero pwede naman nila sabihin dyan na hindi nga eh. Akusasyon yan na hindi naman na substantiated, no? Bakit naman kami?
9: Well, tama ka doon, no, attorney. Pero ang importante is yung fairness. Hindi pa nga sila na prove na guilty on that, no? So, kinakailangan, gaya na sinabi mo, pwede namang ipagsabayan. Ang nangyayari kasi ngayon sa ating administrasyon ay selective justice, no? Yung mga nag-i-expose, siya pa ang kusang ang kanilang iniipit, no? At kinakasuhan. In the case sa UPI nga, yung si General Pokis, no? Kinasuhan ng inciting to sedition. Ngayon, lately, si Senator Marcoleta, kinasuhan at kasama sila Mike Defensor and several others ng plunder, no? Na talagang kitang-kita yung mga dati yung senador na dalawa, si Senator Chis Escudero Villanueva, nung una hinug na raw yung ano, yung kaso para mag-file ng ano.
0: Mm-hmm.
9: Nung bumaliktad, lumipat sa kanila, eh biglang naging hilaw, eh ngayon yata bulok na, nabulok.

0: o kami naniniwala doon. Parang ano yan eh, yung mauhuling ano, bata o kahit yung tao na mauhuli na, biglang magsusumbong o magre-report. At gagawa ng move niya para ipakita na siya yung nga yung nag-expose. Pero in reality, hindi. So, of course, mga allegation lahat yan, kailangan patunayan.
1: Tama naman po, ano, Jen, na pwede namang sabay-sabay na habulin at panagutin, di ba, ito pong isinasangkot po sa iba't ibang issue ng katiwalian, kasama na po itong flood control anomaly. Pero ngayon po na meron tayong makasaysayang araw, di ba? Ano po ang paalala ninyo sa sambayan ng Pilipino na susubaybay po dito sa paglilitis sa Senado? Paano po natin tamang tignan ang prosesong ito?
0: Unang-una, magmasid ng maigi, no? Of course, subaybayan po ninyo itong mangyayaring ito. Dahil dito po makikita natin ang katotohanan. Huwag po tayo basta-bastang maniniwala sa mga lumalabas na mga propaganda. Of course, lahat naman, kumbaga both sides of the coin, no? O lahat ng mga grupo, may kanya-kanyang mga ano yan, mga propaganda na lumalabas. Dapat maging discerning po tayo, huwag tayo basta maniniwala sa mga fake news, kung sabihin nila, mga propaganda or fake news. Dapat po be discerning, alamin po natin at tingnan natin yung kung sino talaga yung, ano, yung nagsasabi ng totoo. Marami po dyan, akala po natin ay tunay, yung pala'y hindi. So isa po yon. Pangalawa, patuloy po tayong lumaban sa mga katiwalian na nangyayari. Ito nga, maganda, meron ng procedure ng justisya na nangyayari. Panawagan natin, patuloy na ipanawagan natin na lahat ay humarap sa kanilang accountability. Dapat po, panagutin natin ang lahat ng nagkasala. Wala pong exemption dito. Yan po ang kagandahan ngayon, si VP Sara humaharap. Okay, maganda po yan. Pero lahat po, pilitin po natin, sumama po kayo sa mga panawagan ng taong bayan. Imulat nyo ang inyong mga mata. Huwag po kayong maniwala sa propaganda nila, lalo na po nitong atang administrasyon na to, na mahilig maglabas ng propaganda at mag-implement ng selective justice. Yun po ang panawagan ko sa inyo.
2: Pero Jen, kasi parang it cuts both ways yung iyong statement, no? Dahil may mga senador din na talagang dumidiin at dumidepensa talaga sa vice president, di ba? Na bagamat sila yung senator judges, sila ay nagsasabi na talagang ipapawalang sala nila.
1: Hindi pa man nagsisimula hindi pa naman yung paglilitis.
2: On the other hand, meron din naman doon sa kabilang mga kampo na nagsasabi din na ganun din, na parang kita mo na may mga sinabi na rin sila na against, no? Doon sa, kumbaga makikita mo na yung killing nila na for conviction sila. Pero ngayon kasi, Jen, sinasabi, ibang usapan nung sila'y nanumpa na, na bilang senator judges. So ang question ko siguro sa inyo, Jen, sa palagay nyo ba dapat din mag-inhibit, no, yung mga openly na naging bias for or openly bias against? Kasi hindi natin matatanggal talaga na may kanya-kanya talagang mga political biases, ang lalo na mga politiko lahat yan. So ano ang inaasahan ninyo, no, sa kanila? At dapat bang palagay mo magkaroon din ng inhibition ang mga openly for or openly against?
0: Diyan sa aspeto na yan, ano, kung mag-i-inhibit po itong ating mga senador dahil may kanya-kanyang leaning na, no, mga deklarasyon na, may mga ilan-ilan na dyan. Yung iba naman, hindi nag-de-declare, no? Eh, baka matiran na lang dyan, lilima, no? So doon sa aspeto na yon, hindi ako, ano, dahil nga mauubo sila. Ang advice ko na lang sa kanila ay dapat kung saan patungo ang

0: mga ebidensya. Doon po dapat sila kumiling. Ang kilingan po nila, hindi po yung kani-kanilang mga kinikilingan, no? Kung pro or against sila, no? Dapat po ang kilingan nila ay ang taong bayan. Yung po ang sinumpaan nila.
1: Okay.
0: So dapat po yung interest ng taong bayan at kung ano ang lumalabas sa ebidensya, doon po sila mag-decide. Kagaya na sinabi ko, dapat po fair tayo. And even sa pagbibigay ng hustisya, dapat po ay maging patas po ang paghatol ninyo. Yun po.
2: Okay. So, Jen, kulang ang oras, subalit kayo po ba'y susubaybay ng dire-diretso dito sa proceeding sa darating ng mga araw?
0: Yes, susubaybayan ko yan. Talagang umasa kayo at talagang patuloy kami na mananawagan na maging fair ang labanan. Hindi lang po yan sa nangyayari na yan, but sa lahat ng ginawang kalokohan ng ating mga politiko.
1: Salamat, salamat po, General Kita. God bless you,
0: maraming
1: sir.
0: Salamat, Jen, salamat, and God bless you.
1: You know, so yun naman talaga yung ating panawagan, yeah. Diba? Na walang kikilingan. Itong pagpapanagot, diba? Kung may kaso, may ebidensya, may witness, diba? I-pursue yan. Diba?
2: Ang, I think si yung UPI, nabanggit niya si General Focus na kaya talagang very passionate din siguro sila. Eh kasi isa sa mga na-aresto din ang dating pangunahing convener nga pala ng UPI. Dahil, pero ang punto na to, ang sabi nga niya, dapat pagkasunduan natin, dapat maging fair. Pero ang question nga natin, ano ba ang magiging fair sa pananaw ng bawat isa? So dapat talaga pagulungin ang proseso at ang mula sa mga senator judges at sa mga prosecutors, talaga ang taong bayan ang hahatol talaga.
1: Ayan na nga. Kaya malaki dyan yung gampanin natin. Hindi tayo simpleng meron lang dito, yeah, mga kaagapay.
2: Anong
1: yung meron, nanonood ka lang, oh, diba? Usisero ka lang, diba?
2: Usi lang.
1: Usi lang. Hindi, dapat binabantayan natin, pinapakinggan natin yung testimonies.
2: Kasi yung mga ano natin yan, representative natin yung mga yan, yung senators.
1: Tsaka yung linyahan din ng pagkakakamada ng pagtatanong. Diba minsan yung mga probing question, parang alam mo yung patutunguhan. Obserbahan din po natin kung paano i-handle ng ating mga senator judges.
2: Senator Lapid ang mga...
1: ilang minuto ba ibibigay sa kanila, di ba?
2: Pero wag ka, si Senator Lapid ay pangatlong impeachment
1: na niya to. Kumbaga, diba? Na siya seasoned na talaga.
2: Veterano na siya na Senator Judge.
1: Di ba? So, yan po, may papel talaga tayo, kaya magandang subaybayan, and mabanggit lang natin, mamayang 1:30, meron po tayong bantay impeachment dito sa Agapay ng Sambayanan, FEBC Radio TV.
2: And ang impeachment days is, hearing Monday, is Monday, Tuesday, Wednesday. And Wednesday. So, tatlong araw ko, no?
1: Opo, yan. Alas dos ng hapon. Pero after ng SONA, magiging Martes, Miyerkules, Huwebes na ang trial sa Senado. Ayun, maiiba ng schedule.
2: Tuesday, Wednesday, Thursday na.
1: Oo. Pero before SONA, Monday hanggang Wednesday. Okay, alas 8 na ng umaga. At tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating malayang talakayan dito sa Oras na Pilipinas. Muli kami po ang inyong mga lingkod, Heidi Bernardo Sampang.
2: Ako pa rin po si Attorney Pastor ni Jeremiah Belhica.
1: At ang susunod nating makakausap, ready na ba siya, Reggie Boy? Wala pa. Okay, siguro, magbigay na muna tayo kay Desa Girl habang inaayos natin ang ating Zoom. Kasama po ang ating isang constitutionalist, isa sa mga ginagalang din natin na profesor, si Attorney Tony, si Prof, or si Dean Tony Lavinia. Pero eto muna si Desa. Narito ang ating dagdag kaalaman sa Bida Bandila.
3: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Sa bahong hayer, mga kaagapay, ito ang karaniwang bati sa umaga sa destinasyon natin ngayong araw. Desa the Explorer po na hinding-hindi magsasawang magbida ng bandila ng bawat bansa. Handa na ba kayong bisitahin ang tanawin, kultura at magandang kwento ng Jordan? Tara't samahan ako sa bayan ng Jordan!